agadi shebe mohom mamidi e motle wa tshebeletso ya lesedi tse hlaletseng ka mahetla tsentseng di etsahala kwano lapeng Afrika Borwa mohol dinahatse aisane mohol rona re ke latlhele mahlo ke tle ke shebe province ya Western Cape mo ke hlokometseng re se le batho ba le shumele motsole mong ba hlokaetseng ka magadi gohola tse matla dipula tse matla tse neleng mafelong a beke e sa tswa feta motho e motle dikolo di ile tsa batsa kwalwa gobane taba ena ile a thefula mebila ile a thefula le dibaka tse ngata go aga le tsona dikolo mme go bonagala gantle gore go hang ga gona tshireletso ka yona polokego e kalo bakeng sa bana ba rona gore ba ka ya dikolong mme lefapha la thuto ka kopanelo le mmuso wa province ya Western Cape ba nka qetwa gore ga dike dikgefugefu tse anyane go fitlhela maemo a ya ka theko tse dintse ipetsang pele sadeka ile a dula majwana mane Durban ICC mo go neng go tshwegetswa le seboka se ikgethang sa bogatlhaodi ee diteng ditaba tsa botlhokwa tse ileng tsa tshotlhwa tse malebana le bogatlhaodi ka gare go sadeka dinaga tse aisane mmogo le naga ya haeso kwano Aforika Borwa mo mamedi e motle ke ntse ke tshwere tsona tsa sadeka matona a ikarabelelang go tse amanang le dikgogola kapa tsona taba tse amanang le sadeka jalo ka ga rona kwano lapeng Aforika Borwa re ne re emetse jalo ke letona Velinkosi Tlhabisa ba ile ba dula majwana le bona mo mamedi e motle ba bua ka dikgogola tse aparetseng sadek ka kakaretso mme tabena ka nnete ba tlhokomedisitse gore ke tlhoba boroko maemo a legodimo ga a fitlha ka tsela tsena tse tshosang tsa dikgogola dipula tse maatla a baka mathata ka gare go dinaga tsena tse kopane mmogo le Aforika Borwa tse aisane mmogo e leng jalo ka ke tlhalositse tsa sadek mo mamedi e motle tse dintse tse ipetsang pele tse tlhaeletseng ka mahetla tse etsaetseng tsatsing la maobane ee ga ke re maobane ke bua ka maobane la botlhano thapama mohlomphei ebile e le rrakgwebo mohlomphei brown mogotsi o ile a llelwa ke ditshepe tsatsing la maobane seponisa se setsenyewe yaane mo o ileng ga e tsagala gore mohlomphei brown mogotsi a tle a phatlalatse gore go bile le ketsagalo ya go mo finita mane fosloras seponisa ka moga diphuputso tse maatla tse ileng tsa etswa ba ile ba fitlhelela gore ka nnete mohlomphei brown mogotsi o lokelwa ko tlatlhelwa ntlwanatshwane gobane mona o ne a tlile a etsa morita o ke fela mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi ka gopola go mohlomphei brown mogotsi tsatsina maobane o ne a tlhaleletse komišeneng ya matlhanka ka morago ba a ipelaetse gore mohlomphei Charles Carlson go hang ga a batle go mo bona a le teng ka gare go komišene ena ya matlhanka e leng taba ileng ya tlhaa beelelwa ka thoko barache gore letsatsi le kgone go tswela pele re mamela ditaba tse go batlang go di mamela mohlomphei matlhanka le botlhe ba mo potapotileng dikomišenara ba ile ba mo fa monyetla ono wa gore ka nnete mohlomphei Charles Carlson a beelelwe ganyane ka thoko letsatsi na maobane athe thapama go tlo tlhaga tsena tse e tlhaileng wena motho yo motle ke bua le wena tjena o ntse a panyapanya ka mogaditshepe ntlwanatshwana mane mohlomphei brown mogotsi ebile le rrakgwebo ka kwano ka provinceng ya northwest setho sa palamente se ileng sa llelwa ke ditshepe beke tse pedi tse e fetileng ke bua ka mohlomphei Fadiel Adams o fuwe beile ya diranta tse ekete tse leshome ke magistrata wa Pinetown Magistrate Court wena motho e motle ka mona ka Durban mme o kopilwe gore a se ka ba kopana ho hang le dipaki kapa hona o di tshosa gobane hang ha ka etsa jwalo tsena tsa beile di tla belelwa ka thoko mme o tla dula ka gare go tšhankane mo mamedi e motle ke sa shebane le tsona tsa ditšhankane borrakgwebo ba ditekesi ba ile ba tlhelela lekgotleng la dinyewe ka mona ka kwa Gafontein Magistrate Mpumalanga mona mo baneng ba ipelaetsa gore oe ge kopa beili Joe Sibanyoni Bafana Sindane le ba bang ba babedi mo mamedi e motle go itshunya kaka tabeng tsa toka ke e nngwe mabaka e ntseng gore ba tle ba latlhelwe tšhankaneng dipolao tse tlhaeletseng ka mahetla industering ya ditekesi ke a mang a mabaka a etsang gore ba tlhaelele lekgotleng la dinyewe ba be ba kwallwe mme tse ipetsang pele ke gore ba tla tlhola tšhankaneng mafelong a na beke ba tla kopana le magistrata bekeng e tlang a ka mantaga go ka sheba maemo a bona a beile ga taba ntse di tswela pele
Mwecha pili wa mokgatlo wa Patriotic Alliance ke bua ka mohlomphe Gate in Mackenzie o hlalositse hore morwetsana nyana e sa le abatlwa dilemo tse pedi ka ofela Jocelyn Smith wa tseba mo ateng ebile wa phela mme gore taba tsena tsatsing la laboraro o tla di netefatsa ka o kopana jalo le ministara wa seponisa ka rona ya Afrika Borwa gobane ebile o a tshepagala ministara o tla mamela tseo yena a tlang ka tsona mme a di beye poaneng le gore na ngwana o gokae o tla gopola gore motswadi wa gae mme wa gae le batho ba bangwe ba babedi ba tlholetse go tlholwa bophelo botlhe ba bona tšhankaneng ka lebaka la go kwetela mo mamedi e motle mme he mohlomphe Gate in Mackenzie ore ngwana ntse a phela o bolokegile ka laboraro ke tla iteanya le seponisa ke tle ke ba fe ditaba tse e feleletseng re se re tla boka dio roa tsatsing la laboraro wena motho yo motle metsotso ga boesheba ke 25 pele o gore raboraro taba ke ena eo ke neng ke re ke e botse mo mamedi e motle na jwalo ka batswadi re ye ke re be le nako ya go sheba di-cell phone tsa bana ba rona ke a botsa bontate ke bua le lona tlhegabane tseso ke a tseba ba bangwe ba lona le dula le gatlhaula le le mesebetsing ya lona dinthorontoro dibese ditekesi jwalo-jwalo fela na le ke le be le nako jwalo ka batswadi gore le ke le hena-henane le di-cell phone tsa bana ba lona potso ena e tla mona kapa e tlhaisitswe ke taba ena ngwana dilemo tse leshome le motso le mongwe wa moshanyana o fumanwe a ntse a shebelela ditshwantsho tsa maponapona ee 11 years mme ga ba tlile ba sheba gantle batho ba boneng ketsagalo ena ba re go latela dikateng tsa cellphone motho ena ga e sale a ntse a hena-henana le taba tsena kapa a shebelela ditshwantsho tsena tsa maponapona ebile ka gare go WhatsApp group o na le metswalle ya gae eo a kenang sekolo le yona eo ba arolelanang ditshwantsho tsena tsa ponipone mo mamedi e motle jalo potso ya ka ke ena go wena jalo ka motswadi na o kobe le nako ya gore ko kene founong ya ngwana wa gago o ko o shebe gore na tseo a di tshotlhang le bana ba bangwe ke eng kapa tseo a di shebang ke eng ngwana wa ngwanana ya dilemo tse 13 le yena go fumanegile gore ke motho le ditshwantsho tsa maponapona pone bana bana jalo potso ke eno he batswadi ba ka na jalo ka batswadi re ke re iphe nako ya go hena-henana le fonofono tsa bana ba ge ke re shebe gore na ke eng se se kana-kana seo ba se shebelelang motswadi e mongwe ga a botswa o re wa gae o ikwalela ka gare o kamore a hena-henane le fono a e phetola e etse le ga e ka bakeng mme ena o ba ntsang ka ore ga o ntse a ikopela le metswalle go fitlhela qetelelong le yena a tlhokomela gore motho yona ke motho le ditshwantsho tsena tsa pone bua le nnatlhe motho yo motlhe nomoro ya ka ya WhatsApp ke 079 758 5066 ke a ephetha 079 758 5066 mogale mane o ka tšhekeletsa taba tsa gago kapa o ka ntshwara nomorong ya 086 000 3084 ke na le moeti yo ke tlotla ke bua le yena mme yena o itshetlele gagolo godimo bontate re ke re shebi-shebisaneng bontate karolo ya rona e re bapalang ke efeng ka gare o malapa ke taba tse wa tla tlhe a kene go tsona kgaitsedi yaka bekeng e fetileng o ile a ka re tshwaga-tshwaga a bua le bontate ga o tla tlha taba ya gore ntate ke tlhogo jale ke batla go tseba ditlhogo na re ye ke re shebe difono tsa bana ba rona ge di le kole a re ke re buentlhe batswadi ka kakaretso ke sala sempa ka legare ke bue le lona ka kakaretso nna ka nnete ke seo re se etsang bua le nna nomorong ya WhatsApp ke 079 758 5066 athe ya mogala ke 086 000 3084 re mmogo

0: Ntate Mahloko kgotso o bua le Mohapi ka Pretoria Heilbron. Ntate Mahloko, nna ke a di sheba kaofela tsona difounu tsenana tsa bona ntate wa ka. Ha ka mona ke batle founu ena le PIN ka nnete ntate. Tshwara founu fela mona ke sheba hore na o etsahalang. Ntate wa ka, nna ke a di sheba ka nnete. Danke ntate Mahloko.
1: Ntate Mahloko kgotso, ntate Mahloko kgotso. Eo ntate Mahloko, ho thata mpo kena difounung tsa bana bana. Ba di kentse dinomoro tsena ho thweng ke di-PIN ntate Mahloko tse 10. Kore ha o re ka o ka re bula founu ya ntate Mahloko, ha a bula mona ha ona bona le go etsang, ke ntho e ngata fela o sa tsebe hore hantle ntle. Jwale tse dinomoro tse ngata ngata tje wena o di hopola jwang? Joo ntate Mahloko, ne ke botsa wa ka. Last year no la lo rwa ka o sala mo rwe sa mba tsa tsa bo 22 ke re mara ach di phone tse tsa lwa bana ile re handle ke eng ka di phone tse tsa lwa tse ke nya di nomoro tse ngata ngata cha ai ai ga re tlwana tse ma hluka re ke sema le ha ile ya ka ndate ma hluka re tama go shebe ha phone ya ye ke ya kae ke re jo ha ya ono tshe bana tse ma o hluku go zwala ha ono ke na mo no ta jena ba a o ka memela gore bula mono ha o tlata go kena mono go na le security gape kae kae ntate Mahloko bana bana ba kotsiang ba babe ba babe ba babe bibibibi la o ka lakatsa gore o batla go sheba mono mara ke a o jwetsa ntate Mahloko mathata a ya ke saya nako e telele ntate Mahloko ke yantle ntate Mahloko a re leboe ke tšhabala ka blofanteng ka Tafelkop thank you ntate Mahloko
2: dumela ntate Mahloko nna setlolo sa ka ngwaneso ngwana eno a ke setlogolo o kenya PIN founu ga a batle mang le mang a tsebe PIN ya founu eno ke gola le yena ke bona bana bana baebaesa ba sheba ntho tsena tse senyak tsena and-e ka meko ngwane o na le 16 years ke ngwana moshimane bane ba kona ntate Mahloko ga ke tsebe ona tshwantse getse jwang ka bana bana o bua mempuse ka mona ka Sebokeng qwaqa.
0: Hey, ntate Mahloko pela ke phetse morombeki mogana makwedi hai ke tau hai wankgono selo sena sago se monate se botlhoko se thonkga maqeba se etsa.

0: Rang se a fodisa, hai hai hai hai. Ntate o bua bua ka taba e leng ka e kgalemela. Pele kotsi e etsahala nna ya yona. Ka nnete ka e kgalemela, ela founu ngwaneng wa sekolo. Ka nnete o ira batho bana bana ba jatu ba itsuse ka difounu ba itse kae. Kote o e ke bona nna ke bone jwang. Ngwana o la ba teng. Ke lwanela taba mangkokwane ona mangkokwane ana jeang le e sale motho a tlhabile mangkokwane ka dikobong ga tho ntse a penya founung tsa romelela melaetsa kaekae e te matloko ntho gampere ke kokobele ntate ke mokana makweding
1: kgotsa ntate matloko eya ntate nna ke le tuma ka masego ka lesotho ka mona habia founu ya ngwana wa ka ke a e sheba hangata ke motho a gatang dikoloi nako e kgolo le nyanyana o tlo fumana ntsa bapala di-game tsa dikoloi nako ena e otlhe kaofela a kile founu le a le ka dikobong ke a checka gona o ntse a penya founu o etsang ga ke so fumane go na le dintho tseno nako ene ka ofela ke fumane le motho a ntse a bapala di-game tsa dikoloi ke motho a ratang dikoloi ya gagolo ke a leboa ntate ehle re lokela re le batswadi re shebe difounu tsa bana re seke ra ba tloelela fela ke a leboa ntate mahloko ba ba esegoja
2: dumela ntate le kae wa tseba bana bana o fumana ba thotse ba kene ka mona ka dikamoreng tse o tse o di buang ka tsone o mmabona gao ba jetsa ela shebang bana bana gorena ba etsang ka difounu ntate ga o sana ntho re ka e buang ko gore bontate ba ka ba eme ka maoto baneng jwale bothata bo bongata ka difounu ke a leboa ke bana ke nkgono Mazimba ka mona ka Sebokeng go thata ntate ka difounu
3: abuti papi dumela le kae DJ Sticks ke motlaba wa gabuka binone kensue le khubukila 88.4 kotsile ka tsebe ntate hei setlhogo sa gago ntate wa tseba go batla go le boima nna o ya ka saeteng laka go batla go le boima go ka nka nna wa batla founu ya ngwana o ntse o checka e tloka bana ba gona jale ba enka ka gore ba tlhekefetswa o mo reketse founu jalo o tlo dula o batla go katana le yona empa fela he nna kile ka bona ka waka ke na le mogale mo di-17 or 16 ka disempa mona ke lakang ka founu ya gae ga ke sa gopolane ntse re etsang so ga re ke ata go etsa ntho ena ba founu sekeng ka seke kena difotong tsa gaemo ke gore a bona go tsietsing ena ya gae sale itsa ke moshaba ganyana ka fumana le motho a tsietsing ena ya gae sale ga e sale go jale ga ke sa le mona mele ntse re etsa seke ya magudung a mang a gae mpa fela nka tshoke ge e batla le boima eno ntate matlhoko a gore ka nna ka batla go sheba di-privacy tsa bana motala ga gabuka binone kenzoe tanki ntate matlhoko
4: gotso di-joysticks ke nnale sefolela mo ka hastenbe ka ga simo le ntate a ntate o kera difounung tsa bana mola ke mathata fela ntate balele e tla o neya founu a ka tla o neya founu go na le ma a nkile ntho tsena dipati le teng ka moo no o tla fumana gore ga gona letho le a le kentseng le lebe go na le ma a patang teng mo o sa tlo kgona go kena Rustenburg.
5: Khotso ntate matloko. Ntate matloko. Ha nna ntate matloko ha nkile ka tshwara founu ya ngwana ke re ke a sheba-sheba moa e bua mmae. Mme ke bua gae. Papa wa tshwara founu ya ngwana o penya-penya le founu ya ngwana. And ka nako e ngwana a na ba thata. And nna ke na le ngwana ke ngwana ngwanyana le ke tshwere founu ya ntate matloko la semo. Ke busy ebile ke sa shebe dinthonyana tse ngata ke tsenka dimo founu. Ngwana wa gomfa ke a e sheba-sheba ntse ke sheba-sheba a bua mme jala ntate matlhoko ke la ka fela a maatla ntate matlhoko kare hai tsetse se o jala se tsaka o se bua mme buela founu ya ngwana ntate matlhoko hai. tate matlhoko a ke letlhonolo ka mo ka ran fanteng ka motlhakeng tate matlhoko tanke ntate
6: ke ne ke re re utlwe mmamedi e motle maikutlo a batswadi ga re tlantlheng ya mehala mme o ikutlwetse ga ke batle o toloka gobane puo e ba e buileng ke e nna le wena re utlwisisang gantle le godimong ya tsejwa puo ena ebile e ya ratwa ke puo ya Sesotho bomadimabe ke gore na karolo ya rona jalo ka batswadi e fedile gona go gaesa le na ke potso ke ipotsang yona eno motho e motle
7: dumela ntate matlhoko ke nkoki le diangobe ke sa gutla gape ke a o dumedisa le bamamedi ke lebisitse puo ya ka go bontate ke a ba utlwa bontate ka nnete ba e beya taba gore ke bona tlhogo ka malapeng ke a ba utlwa ba beya taba gore molao o tlameile o tswe go bona ke dumelelana le bona ga gona mo ke gananang le bona le ganyane lentswe la ka le dutse goreng gore ntate ke tlhogo ke nnete tlhogo e laolwa ke molala e seng ka taba gore molala o etelela tlhogo pele empa molala ke ona o thusang tlhogo gore e shebele mo e tlameileng e shebele teng mo go leng tlhokolotse jwale ga tlhogo e sa latele keletso le tataiso ya molala ga ke tsebe gore mmele o tla phela jwang ke ka go re iphumanang re le setšhaba ka shekoleno se dutseng mo e leng gore bontate ga bayo dibakeng tse ba tlhokagalang go tsona dibakeng tsotlhe mo re lebeleletseng gore e be re ka fumana bontate dipalopalo tsa bona di tlase gagolo empa mo re sa ba lebelelang teng dipalopalo di odimo gagolo jwale ntate matlhoko ke ipiletsa go bontate gore ga ba shebe karolo ya bona setšhabeng ga ba shebe karolo ya bona ka malapeng ga ba shebe karolo ya bona ka gare go diphutheo tse ba rapelang go tsona ba teng na kampo ga bayo re ka sheba le dikolong le megatlhong e meng e mengata ga bayo bontate ga ke tsebe ke ka lebaka la gobane ba tlhokile keletso kapa ke ka lebaka la gobane ba tlhokile tataiso kampo ke ka lebaka la gobane go na le dintho tse ba di tshabang kampo ke ka gobane go na le dintho tse ba tlhekefeditseng e be ga ba kgone go bua ka dintho tsena tse ba tlhekefeditseng kapa dintho tsena tse ba etsang gore ba ikutlwe ka re ba hatelleile ba kae bontate ke santsane ke dutse mantsweng ano a gore ba kae bontate la e ne e ka ba ga ba fuwe sebaka sa gore ba tlhagelele ka mahetla gobane bo mme ba nkile karolo ya go ba etelela pele ba bua kae gore ba hatelleile ba thola keletso le tataiso kae ya gore ke ditsela difeng tse ba ka tlhagelelang ka tsona gape ke ka lebaka lefeng bontate dinthong tse ngata ba sa tlhagelele ka tsela eo ba leng ka yona ke ka gobaneng bontate ba rata go ipata ka mora dintho tse itseng ke kopa ng dumelele ke adime lentswe la sekgowa le reng bontate gobaneng ba pretenda ga se gangata go tsebisagalang gore bontate ga e le gantlentle ba eme kae ga re ba bone ba tlhagelela ba eme ntlheng ya bona ya gore nna ke eme monana nna ke batla ntho e tsenana ba ipatile ke lakatsa e ka re ka utlwa go bona bontate gore ke eng e etsang gore maikutlo a bona le dipono tsa bona e ka sitana le megopolo ya bona ke eng ba etsang gore ba seke ba e beya tafoleng gobane tsela eo ke yona tsela e thusang molala gore o re ntate jalo ka tlhogo ga e le mona megopolo ya gago e dutse mo ga re ye ka nqena kapa ga re ye ka nqena ke monana mo o tla fumanang gore qetellong ya dintho re bona gore kanthe ntate o na le bophelo bo bong ba le kunutu e be mona mo a tlamayang gore e be wa bonagala wa tlhagelela a ayo jale ke kopa rutlwe ka bona bontate hore ke eng e ba thibelang ke eng e ba etsang hore re se ke ga ba bona re se ke ba ba fumana monana mo re hlokang hloho hloho e leng yona boetellipele ba lelapa boetellipele diphuthehong boetellipele setšhabeng boetellipele kgodisong ya bana ha re sheba haholo jalo ka ke ne ke buile beke e fetileng bana ba batona ha ba na tataiso ya ntate le bona ba se ba ya hona mola mehlaleng e ba tshabang ho emella ka pele ba hola ba sentse ba hatelleile ke bana ba batshehadi ha re bueng bo ntate ke tshepa hore le tla araba molaetseng ona wa ka wena ntate mo nthogonthogong tsele mo mametseng o le teng wena ntate factoring mo mametseng o le teng ke kopa o arabe hore na le hokae hobaneng le sa hlahelle le eme tabeng e le leng ho yona mehopolo ya lona dipono tsa lona e ka sitana le tsona ditabatabelo tsa lona di utlwahale hore molala o tlo tsebe ho thusa hloho e ya moyang e tlamehang e ye teng le hore molala o tlo o thusa hore mmele o phele o tsitse
6: mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke kgaitsedi ya ka motho ya buang taba tsena ke bua ka Nkoki ke ena a natlhile a tshetle ya taba ena a bua le bontate ka tshebetso o batla qaqatsuile tjhe le dithutong o ntsa etsa masters ke bua le wena a jwale mamedi e motle ke motho ya fanang ka boeletsi khampaning eo a sebetsang ho yona haholo jwang ntlheng ya boetapele ho batho ka kakaretso ke motho a sebeditseng mekgatlhong e mengata ka hare ho setšhaba seo re phelang ho sona ka boeletsi bontate karolo ya rona ke efeng taba tsena ha e le hantle ke tse ileng tsa bua ya bekeng e fetileng ka morago ba re nonye bontate maikutlo ka boetapele hobane bontate hangata ha ba etapele le bomme ha re ba fe tshehetso eno le ka tlung ha mme a kgatha tema kae kae e le moetapele yeo ya hlokang tshehetso ya ka jolo ka ntate ha ke mo fe tshehetso eo potso ke hore na rona re bapala karolo ho kae jwalo ka bontate maphelong a bana ba rona malapeng a rona diphuthehong dikolong ka kakaretso bophelong ke yona potso a batlang ho tseba hore na re ho kae bontate ke na le wena tshebeletsong e ratwang le Lesedi FM ke fumane molaetsa kwano o reng a dumela ntate DJ Stiga nna ke a e tshwara founu ya hae ke shebe hore na o bua le bomang o laba eta sekolo a tseba hore founu ya hae ke ya rona ha se ya hae a le mong o ha se founu ya hae a le mong ke tsholo moloi ka mona ka Zastron Mahlakeng monga ditaba tsena o mo molaetsa o ko fumane mamedi ko yona o reng dumela ntate mahloko ho hashtag dikalaneng ke qeta ho phaphama ke mametse ke le mona Maokeng 056 leqhubu ke 90.3 ke nkgonoma ditaba a re wa leboha se hoja re ke nke melaetsa ke ena bontate ke a tshepa le lona mona le arabela hoduma taba ena e botswang ke kgaitsedi ya ka gorena re ho kae ge le bontate
8: nna ntate mahloko phezu phezu ntate mahloko ke kopa a ga ba mme mo busenyane ga gona ntho o tlabe re etse re le bontate re kginnwe ke taba ditokelo ga gona nex ntho e go re tshabang gore re e bue re gateletswe ke taba ditokelo tse di fuwe bomme di fuweng bana ke mme ke se kwalepe
6: ntate kwalepe ke a leboga ke a leboga gabane yeso ke nka e mongwe gape kwano mmamedi dumela
9: ntate mahloko e sale ntate sehale ntate mahlokoeng mme o botsa potso tsentle mme ha a se gore re baleile re teng re ntse re le teng empa re tsingwa ke bona bomme go bua because o bua ng ha rona go tsana le ha re sa bua re tingwa ke molao wa South Africa e reng ha re re a bua re le bontate e be bona bomme ba mathela sepoliseng ba re re a ba hlikifetsa re hlikifetsa bana jalo ka ke qata ho tshona jwale ke re nna ke hodisitse bana be se mbaka dilemong tse nyane ho fihlella ba hodile ya ba mma bona ntlala ka nsia ka tlung a ya monneng e mong ntate mahloko e be ba taba ena e fitlha mona boemong bona ba gore ha re re a kgalema ebile le baka banama ha ke re ke a kgalema kapa ke bua le bona ke sa halefe ke dula fatshe le bona go di nna ha ke le ka tlong ke ntate bang ke dula ke kenya bana dikomiti ha ke batla go tseba gore na sekolong o entseng di-homework o di entse ga ke fe bana sebaka sa go bapala ke theoetse ha ke chaisa ke fitlha tsatse le diketse e be bana ga bayo ga ba fitlha ka jaketeng ga ke bua bomme yona molala ona o tshwanetseng o chekise tlhogo e be ke ona o emang ka pela tlhogo ga tlhogo e leka go lokisa so bomme ba rona ke di-problem bomme le mathata a maphelo a bana ba lona ga le qeta le batla go etsa e ka re rona re problem
10: ntate mahloko kgotso o bua le moapi ka pelo tona helbro ntate mahloko ge le bontate se re ditse gore re tshelele morago gobane bomme se le bona ba seng ba na le maatla a o laola dintho tsotlhe e se e le bona baetapele matsatsinyana kajeko gobane rona re sana le ntswe gobane bonneteng ga re sana ditokelo bontate ga re sa leng letho pele ge ba tlwelela go ba tswele pele ba etse ka mo bona ba batlang ka teng tate wa ka gobane ga o bua o phoso o le motho wa ntate re a leboa tanki nate mahloko
11: kgotso soja kgotso soja ke ntate motlong ka blono ntate mahloko re kgenwe matla wa bewa molala pele tlhogo ga e sa tseba go etsa letho ka malapeng tlhogo ga e sa tseba go etsa letho gotlhe re kgenwe matla ke ditokelo ke dumelana le ntate monono puso e re eteletse pele ka gare go malapa a rona ya fa bana ya fa bomme matla re se re tshaba ga tshaba mafumadi ga tshaba bana ga o go wa bua wa tshwariswa ga o go etsang o tla tshwariswa ke a leboa ntate
12: ntate mahloko mmela ntate ke stephen moletsana ka mona ka khimbane mmuso ga o are re seka ba ra shapa bana mmuso o itse o seka lwantsha ngwana jalo go lwana le go shapa ke ntho tse pedi tse fapaneng ga re shape bana bana ge ba kgalemele nka lebanta go shape ngwana ke a leboa ntate
13: kgotso kgotso kgotso ntate mahloko kgotso e ka ka bothata ba bontate bobogo jalo wena jalo ka ntate o beya molao ka tlung o beela bana bao molao re ga ke batle ntho e tsena le e tsena le e tsena wena o a tsamaya o ya mosebetsing o dinthorothorong ore o kae kae ba sala ba etsa dintho tseno tseo wena o itseng ga o di batle mma bona ntse a le teng wena ga o fitlha o se o le poho ga o re wa ba kgalemela o poho maga ntho tsena re a di etsa wena ga o le siko mona o a re gatelela ga o le siko rona re phela ga monate ba o jetsa straight rona re phela ga monate wena ga o le sio ga ke tsebe na ga ba o founu le keng o tsamaya o ye mosebetsing ke bana ba rona ba dumelelwa ke bo mme ba re phelang le bona gore ba tlole melao eo rona bontate re beileng
14: kgotsa tse mahloko ke go tlile gape a tsa potso ya mme potso ya mme ke utlwa e ntšhise ka tsela e nngwe e sa tsebe yona kore eng amme maikutlwana because ntho a e botsang ke ntho a e tsebang gante gobaneng ke ntho a e tsebang gante gobaneng ga bo ntate ba sa kgone go etsa seo ba tlamehile ba se etse ka ga malapa a bone mo itse kwa lepe ya ntšhisa ntate mahloko
15: kgotso ntate mahloko kgotso ntate mahloko ea ntate mahloko a ramutlwa mme marai nna ke rata ka hanana le ena tlhogong tseo tse ga e tse ngata tseo ha holo holo tabenya ho ra pretender hai mo nkutlwa ka go bua ntho tsa itse seng hantle bo ntate ka ba le bangata tje tate mahloko ba hudisang bana seng ba bona ba bang ba tse bana ha se ba bona so na ra pretender go tlisisa bo ntate ba tisitse re tinyo matla re tinyo ditokelo rona bo mme ba fuwe ka ofela ntho hape bo ntate se ba ratang go bua ho tate mahloko na go nna ate ke bona ba pretendang bo mme bana ba batla se bo ntate bana leng sona ke le bo wa thaba mfuke mo friend
16: ntate mahloko mmela ke nna mhloka le bitso ntate o ke la ka bona bo mme ana jo le ba tena se ka bana ba bona ntate basani bana ba ipepesa na jwale ba ipepesa na le bana ba ka ke paki mme wa bona o dula habo habona ke batho bana ba ithekisang ba ithekisa ntate makatswalo pele ha ba e bone le hona jwale ke dula ke le mong ke tshakelwa ke ke ngwanaka a moholo se ke bua ka ngwana mosadi wa bobedi hobane wa pele le yena o lansia o dula le monna e moo ebile o na le bana ba baholo le yena hai basadi ke mathata ntate ebile matsatsing ana ha ba tsamaya ba tsotse ba ithekisa ntate ke a leboa ntate hai basadi ke mathata
17: e motsi moratuwa ko jele ka leqhubula e
18: Khotso DJ Sticks kuzo ale sanda wana kama ofelu ka mona ntate a mwana mme matsatsi ka hana le tsena na bon ntate ke di gogo ka tuung ho ha bon ntate go na ke di gogo ka tuung bane jwale ke nna ke dilwang ke khalema mme ha khaleme mme la bona ntho o ya thura ta utlwa ke tuetsa ntatao go bana ga go tloetsa ntata o yena sa khaleme keng ka nna nako a bona ga go hotsa la phoso ka teng ke ka bona ke re go na bo ntate DJ ya ka ke dula ge fetuile dikoko ba neng ba runa bana ba runa ba tlo go hloya bitswella bo mme bana ba ke dula le bona bana bana nnete o ha bona bana nnete and hanga te dilwane ke bona ba senya le bana ba senya bana bitswella bo mme ke kuse wa le santa wana ka mofelo ka mona DJ Stick
0: Adima rogo bela ke phezi mohlombe. A se taba zini sa mmega go fela mo ne ke tsona e tlile go o bona ntwe e re pelang e ke e go ruta ba yimo. Fela ga mahla go ga manye tswalo go go kana go nngwe. Bona le bo mme be le mo go bala gata. Ba le bona le bo ntate be le mo go la gata a se ndiba go pana le yo. Ewa motho ntate ha bua nnete motho a mme a batla ka lagata nya tsata mme ntate a e bua jwale ebile ne motho ntate o ikgethela go gaoana hai mojena o fapana lo ganyetsetse lagata eo o re ke gaoane le ena ke itholele empebe molala o tsamaisan tlhogo fela gore tlhogo yona e ntsetse ba taba tsa yona ee kannete o kannete o ebile ntate re tshwere ka thata fela jale boeta pele bona ba bo molala bo tshwage ditaba hantle bo ntsha
2: apti papa go tsoga ke mametse bo ntate ba itlhakoletsa ka rona bo mme re le batswadi ke boikarabelo ba rona ke le babedi mme tshwantse re buisane ka ngwana kapa ka metsamayo ya ngwana ke seke ka bona ntate phoso ntate a se ka bona nna phoso ore ke emela ngwana o tshwanetse qebe ntho e le nngwe re ntse re gopola gore ga sa dishebe difounu tse tsa bana ntate matlhoko re gopole gore bana ba rona ba kwetelwa e ka ba ngwanana e ka ba mosanyana ka la ga di utlwa se fetileng ba bolawa ka yona founu eo a tla ba e tshwerile ga a le mongwe ee ntate re tshwanetse reng ke boikarabelo re le babedi re le mo ntate ga ke sheba founu ntate a se ka buelela ngwana ga ntate a sheba founu ke se ka buelela ngwana a re sebe gore go gobe
6: metsotso motho e motle le shumele metso miraro hantle ka mora ho rra borra ro ma metsene nana la hao di thewa dikalaneng le matsuho mahloko ma kwika ikhethang 87.7 o le bateng 106.6 megahertz. Come with that kilibitso la pina Brand Lawrence tsebele sonye ratwang ke wena ke tolo ka tabe builweng nga ke bohle ba fitileng ho bana bana ba bua puo ya ka le wena Sesotho potso ke hore na ya hauti mawa e khatana

o shaba tsupena kwa hao metsotso motho e motle ke mashume mabedi le motso le mong ka mora ho rra ya braro nna le wena re ntse re le mmoho nna na o ke la haola ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM tsetso ang kantorong ya mo president wa naha ntate Matamela Cyril Ramaphosa ke o rotla ba le tshelete e balwang ho 1 trillion bakeng sa marangrang ka re ho naha ya rona ya Afrika Borwa. Tjhelete ena ke tjhelete e tla tsetelwa wena motho e motle bakeng sa dikgokahanyo ka hare ho naha ya Afrika Borwa infrastructure bakeng sa lemo tse tharo kaofela. Mme o lebeletse hore tjhelete ena e tla theha le mesebetsi ka hare ho naha ena ya rona ya Afrika Borwa mo mamedi e motle. Ha re be le tshepa hore e tla sebediswa ka tsela e nepahetseng. Mme ke tjhelete e shejilweng hore e tla sebetsa jwalo makgotleng a rona a metsi. 1 trillion ke tjhelete e tla tsetelwa ka ro makgotlametse ka rona ya Afrika Borwa. Dr. Phil o rotloela jwalo tsheditswe ke Black Hope pina ke monate ba re AmaZulu le ka jeno jolo ka tlwaelo motho e motle ke na le moeti ya tlhophisi senta batsaya hantle ka manane ke DJ Bota o go tswaketse motswako o monate ka tsela e kgetheileng wa amapiano tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM. A ke tsa tsena ke a motlwela hle a etse ntwa e ratang ka tsebetsa ka lwena. O tswakile shela. Abantwana bakho. Amanxeba. Ke se dintsa dipina tseo tla di fumana motswa kongwe na wena motho e motle. Ha re nke ka tsebe. Le jemo na atiri mo ne monwana.

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp na, sinogonogo ha seyo mono mo tsebisang.

au sheba tsupana ko motho emotle metsotso le shumele metse medi hantle ka mora ho rra bone nna le wena re mo ho nana o ke la haula ditheo wa dikalaneng tshebeletso nye ratwang ke bohle le Sedi FM o ska ba le bella bophelong bona bo bokadingweng wena motho emotle hore batho ba tla dula ba ntse ba le mo bakeng sa hao kana ko yo o hloka nthuso ba tla ba teng kana ko yo o llang ba tla ba teng kana ko yo o wileng ba tla ba teng ska ba lebella dintho tse jwa ha se batho botlhe ba nang le pelo ye wena o nang le yona ako etse tjena o qala ka jeno ako etse tjena o qala ka jeno ako be wena pi bona le batho ba bang ba sitwang le ke batho ba haufi haufi le bona batho ba o ba haufi haufi le bona ba ba lahlella matsoho na go ntsa tlokotsi nketsetse molemo mo mamedi e motle ka jeno ala ka wena pele a go tsotelle wena pele mme o hopole gore o na le boleng bo phethagetseng lefatsheng lena ka ba lebelela gore batho ba tla o thusa aa e seng fatsheng lena le shumile metso le sekoto gantle ka morago rra bone meso ke ya letsatsi la moqebelo ena kgweditlhola matsatsi ya le shumile metso e tsheletseng ke a tshepa re ntse re phethagetse motho e motle

0: nnete ya sala wena motho mo tle hore ka ofela ha rona re rata chelete ha ile matsohong a rona ba bang re sitwa le ke o arolelana go bana bophelong ho jwalo ha ile tenki yaka ka hore he ke khotse di ganta tse legolo eri ke arolelana le ngwana eso ke mo fe di ranta tse 15 ke sale ka tse 15 yo hamang ka o fela rona rena le ditoro le yena ya senang letho o na le toro o tshwana le wena ya nang le letho o na le toro fela re ko hlokomedise ntwe nngwe e e tsagalang bophelong bo o re bophela mo mamedi e motle le ga ntse a na le toro tšhelete a gola e ngata empa kae kae ntse a sa kgotsofala wena ya golang nyenyane ntho e ka qabola batho ke gore wena o kgotsofetse ebile pele o ntse o ya le ga o ntse o ena le ditabatabelo o ntse o ena le gona le gane o batlang go e fitlhelela fela gobane sena se o nang le sona seo o se fitlheleletseng o ntse o kgona go tswela pele ka sona thabo e teng pelong ya gago ke e gapatsegang ya nang le e ngata o ntse a labalabela go feta mme ga a bone go na le letho le molemo le wa le etsang ka tšhelete a nang le yone ka mantswe a mangwe le ka gore go wena a nanela se o nang le sona se thabele o se sebedise ka tshwanelo ke bua le wena a ileng a gola tsatsing la maobane ga e ba ntse e le teng ee a ye mongwe o na le o kgotsi maobane a gona jo le jena ao re phutlha ka mokoti o ntse a pitseng kgafetsa-kgafetsa le o sheba gore na ebe ga o na leqa le e setseng ee go boima fatsheng lena fela yeo re nang le yona ga re e sebedise ka tshwanelo e ke ke anela tsotlhe fela e ka kwala mona le mane bophelo ba nna ba tswelwa pele ke re le a nang le yona e ngata ka tsela e tshosang go na le tse dingwe tsa dintho tse wa di labalabelang tseo a sa di fitlheleleng wena kgotsofalela sena se o nang le sona mme o se sebedise ka tshwanelo ele shumela mitsi supile mitsi tso kamara ho rabo ne re kutlo rena ke manya ke tikantsa tsile ha ila tswalo ka jeno e bang ona le yena motho e motla ko nqhwae nomoro nya mohala ke 086 000 3084 nkutlo ehle mo mamediske ka tloa ka fanya mokubetso ke re ya kitikang ka jeno ke mo qobelwa ke re ka jeno go di hlola matsatsi a le shumela mitsi tsiletse ha re kopele ya kitikang ka je ka kopo ke motho e motle ha re sebedisane mmogo le se di FM dume mame di khotso
1: ke ke mahloko di mela le kae
0: ke phetse ha monate mme
1: a o phela mamtina ka bona ka ya tunde ke mahloko
0: ke a leboa mamtina ke manya kitikang ka jeno
1: ka ke nne o hola se tlo sa o staka ka ga bo dikekela ka mo le ka mona ka me ya tlo ke fika ka bo hola hola o bona le mo tsedi tsenga tanga tanga ngwana ngwaneso o kopela ke o khunwe ka mo ya tlo thank you tete mahloko
0: ke le buile hle mamtina ke mo le bohetsi
1: thank you na ngwaneso
0: ba ba a simo he tsebele tso ke le sedi mo mame di dumela
2: tete mahloko
0: dumela mme
2: ke nkgono se ka utuka mona ka matla ke ntate mahloko
0: ya kitikang ka jeno nkgono ke maa
2: ka seke lena go gola mora wa ka tsholele se ka utu mosia motobatsi motho wa mantsha thebe di sena di omela
0: mogobotsing
2: motho wa tsholele wa gola ka seke lena ke letsatsi le legolo la gae ke mora wa ka thaka ntatae
0: nkgono ke a molebogela
2: motobatsi thank you
0: le bohela hle a hola bone tse dintseng a tangata tshebeletso ke le sedi mo mame di dumela
1: ntate mahloko
0: ke phetse ha monate
1: ha monate tate wa nna ke kopa o tsa te fa mo tsane ke kopa le o lekhela ke mo mashiriswa ka tsela ya pele ya tate mahako ha mola ha ntate di kule ke ntate tla di ba tsantsang ka mola ani a la khala mashiriswa ha ke a le bua ntate
0: ke a leboa ntate tladi tshebeletso ke le sedi mame di dumela ke phetse ga monate wena
3: ga monate ngwaneso
0: ke a leboa ke bua
3: lema o bua le sipleng tlaodimona fandersburg
0: hallo signature
3: ke rata go kopela Sara monyaki wa le se di FM ya re bala di taba ha monate nate ke re a hole nte tsimo di mo metse ka go le ka o
0: ke a mo lebohela ke re
3: ke le bua so ja
0: a simo he tsebele so ke le sedi mame di dumela
1: mo neng pa di
0: hi hi hi hi mabi
1: ha mo na tsoa
0: o sa botsa ntse re ya khutsa
1: a a hanyane hanyane
0: ha ntse re fapanya maotuna le mo re ya
1: ke rata mo na go tsela ka wena
0: ala ka wena
1: nike ala ka nike a bolela kere itse ntengwe le engwe hoko ya dikhopho ba sira ha kwa ka mahau se ntate
0: a se dia ka ke le bua
1: o go le ke mane mphetsa la hle ha se sinya la mahia mpenzana wana na muholo wa hola mose yena ke ntla o dem petition mpenzana o ka mane ka o kri ha mangwana ya ke hi girl happy birthday ke mane ha masaba le gato badule ntate madule Happy birthday ra ga itse ga o bele le tsatsi le monate ba kitse ha monate kana tsa wena ngona go be ka thuto
0: ke a le bua mabinda
1: e ke ka tola
0: mami di khotso
4: eh captain
0: e la ntate
4: eh o rang captain
0: o sa botsa ntseria wena o ntse ya jwang
4: a ne ri jala mo captain
0: mentsa ya jwang yena
4: a o ntse ya jala ntse o lo captain
0: ke a le bua hle ya bophelo boliteng
4: Kapi, kapi, happy birthday ho motswala wa ka o ka mana ka Kingsway ka Binoni. Yena ke motlale ga gapu. Ke re kazi. Hola hola hola hola motswala o bene le letsatsi le monate. Re se ke tshatela le ka di yangwane mo edi. Mo se di molo yena mo.
0: Ke jo jo.
4: Lena wa hola tsatsi lena.
0: Ke a leboha hle ke a mo lebohela kere.
4: O bile ka di monate kapi a utlwa.
0: Le tlhono lo fetseng ho wena le ba lapa la hao.
4: Dango
0: ei tera tsebele tso ke le sedi mame di dumela hle
5: wa tsante masoko
0: ha mana di joang mo stui
5: ke tsa hantle
0: ho bana ngwena moya ka go wele tshe stui we tsa joang hle batho ba le bangataka
5: a ndi wa shogo o di mo tsa khala ke le tsho ke le sfuwa steng
0: o itsho jwalo itsho jwalo bua le nna he ke manya kitikang la ela tsolo ka jeno
5: ke eme tsa madumane ke tselo sa rangwana madumane ke ga hola tselo kgone se tlwa morata
0: hala hala hle ke mo lebohela hleng kgono
5: thank you the ma shoko
0: a simo he kgono kgono wa tsona tsebeletso ke le sedi mame di dumela
1: dumela ndaka
0: hela motho e moholo khotso
1: rutel le ga
0: bunse buqae kwa ba ho buya jwa
1: ya se go a di mantoro ntoro ka mo ra ka ntanga ntate ba shoko ke mathinsi aka amabedi mathinsi ke mtumi le mpumelelo
0: ke a utlwa
1: le motse 8 system le nna ntate magogo
0: ba etsa se kae
1: ke 8
0: hele ba hudile
1: ba tlo ke ntata bona a le sibe go a le mona go mantoronto mpumala nga ka mashaleng a 8 o di mona ntate magogo
0: ntate ke a le bua hle fate fatela makhabunyane wa ka papa
1: a ba tlo ithola ntate magogo
0: Ale ale chabe le chabele bohle.
1: A ke ditse tso.
0: Ke le buile gabane yeso ke ntatetseko. Mamedi metsotso e mashume mabedi le metsoe meraro hantle ka mora ho rra ya bone. Ke mohona nna o ke la hao. Di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM. Ke moqobelo ka jeno e tla ba sempito ko fetele patlelo motho e motle ba ba rona re lo kwala mabaka. A bo hlokwa mabenkeleng ba bang re tla mikiting ba bang re tla mafung ke a tseba re lahlehetswe ke ba maloko a rona ba bang re lahlehetswe ke batswadi ba rona bana ba bo rona bana ba rona phephi ho malapa ohle a tla ngo tobana le lebitla ka jeno le kwinya bana ba ratuwa ba bona phephi botlaloka botlalo hurna nining ho tseba modimo fela ha re be le tshepo ya ho tsohle ditlaloka ka letsatsi le leng o khonwe mongkilare hona ha ontso fapanya maoto ontso ya odimo le tlase o no tshepe hore ho se ho lukile ho bana wena ba ha bophilo bo saleteng dumela hle
6: o ya la go mmino go monate go banyana makop di buto o buti
0: ke thewa le motho ke ya morata bile ke ya motsietsa kana go tsohle hana le mokitjana ke ba mo ke bua ka thebe a ka tswa le ka Pretoria a ka tswa le kae kapa kae ke aya o bana ke motho a thabisang pelo ya ka bula butu ya buti ke je monate ke moqobelo

0: ne re le kae kae le yena wena motho yo motle ke bua ka thebe ge ja dijo tsa motshea ge o le monna te ka tsela e kgethegileng wa tseba ebile ge ja bomala mogodu o morena go na le batho ba tsebang o fina lengwele ga re tla dijong mona e ba tsebang taba tsa bona ga botlhoko e wa itjela wa itjela e mokola wa ja mokola wa ja motloelele a etse ntho e ratang mpa ke ya gae
1: matlhoko masoko
0: ke tlhokometse wena motho yo motle gore motswalle mongwa ka Godfrey Lehasa wa ketika ka jeno ke rrakgwebo ka mona ka Bloemfontein ge molakaletsa tsentle tse molemo a gole a bone tse dintse ngata-ngata-ngata-ngata dilemo modimo a nna mmoloke mosebetsing wa gae bophelong ba gae ka kakaretso a mo bolokelele lelapa la gae le wa le ratang ka nako tsotlhe a dulang a le tshietsa Godfrey ke abuti Godfrey Lehasa ke tlhokometse le nonyane pule hela motho hola hle hola o bone tse dintse ngata-ngata ntate a re hole o bone tse dintse ngata modimo a nna re bolokele wena ka nako tsotlhe kekeletso Humble Lotus Molaba ke a leboagetse di aka le wena ke bone wa hola wa keteka tsatsing lena ke letsatsi la gago la tswalo re thabile motlolometsi le yena o keteka tsatsi la gae la tswalo ka jeno mo mamedi e motle Fanuel Nkabi hela hola hola wena ngwaneso o bone tse dintse ngata dilemo ntate modimo a nna re a o pate mahlong a dira le ba bolotsana o hole le bana ba gago ke bone le wena Palesa Segwane wa keteka kgaitsedi ya motho letsatsi le nako ole ka letsatsi ntle tse molemo le wena o hole o bone dilemo tse ding modimo a nna o pate mahlong a dira le ba bolotsana ke itse nomoro wa ka mogala mo mamedi e motle ke 086-000-3084 ke mo ke dutseng teng bakeng sa gore o tsose ya ketekang tsatsi la gaela tswalo ka jeno le sedi FM dumela
2: ao sekgoja
0: gabane
2: ao ke modise o buang le ena
0: ke a utlwa ntate modise
2: eya ntate tsosa ke godisa ntate wa ka ntate Paulus Dilwabe Modise o ne a gola maobane
0: fela o nkupile ke nkupileng ntate wa ka kore ka tlhompho e kopaneng le boikokobetso
2: ee ka tlhompho ne se kele ka mofosa maobane segoja ne se ke kopa ke oile fatshe ka lengwele ke oile fatshe maobane sale ke letlha ke ga o banna ntate wa ka banna wa 98
0: ore ke a ipotsa jale ba tlo kena ba re ba oile fatshe ka lengwele ba ba kae le bona
2: ao phepepepe segoja
0: ke a leboa gabane eso ga gole a bone tse ding
2: thank you soja
0: a simo he tsebeletso ke le sedi mme di dumela
3: ha le ntate ha monate le kae
0: iphetse ha monate mme na o phetse jwa
3: ha monate ke mama dia ka mona ka mama habani
0: e ya mama dia
3: ka je kulena ho hola madia se tshaba se tshaba madia wa hola ka je kulena ke se tlo se sa ka so ntate mo dumang ke tsetse sona ha monate a hole a be tsa tsile monate ke se tlo sa ka se ke se ratang ha hole tshaba madia ka mona ka mama habani
0: ke ba bo sisi bano ke ba bo sisi ke ba bo sisi
3: ke mokwena kopano a mathula malekele ke le ngwe go petswa motho a sije bo hobe sengwa thana sa maobana ja poloko ka o tsela ke kwena nenya ne tso tswenye
0: la
3: ele hai wo le kwena ye ka sa tsaka mpazwa le hlaba tile ke tsimokokotlo
0: a o qeti a o qeti ska hlo tswela
3: pe a bo a re tsa tsile mona tike ya lebuwa
0: wa nthung ga ke ya lebuwa hle ke ya mo lebohela ke re mme
3: e ya ntate
0: a simo he ke nka mma medie mong hape le sedi FM dumela mma medie khotso
2: ke kae di yes
0: ke phetse ha monate ntate ena o phetse jwang
2: ke phetse di yes
0: ke ya lebuwa
2: ka she ko hola madula o ka mo ka teng di feel ke sebetse mo le nna ke re a hole a be le tsatsi le le tle o kopela ke tornado ka moka ratanda thank you DJ Stick
0: ke a leboa hle tornado ke a mo lebohela kere
2: thank you DJ Stick
0: re ka ofela simo he mamele mo tlametso tso ha ke sheba ke mashume mabedi le metso e supileng pele ho hora ya bohlano hore nya bohlano re tla ba ka lengwe le fatshe nna le wena ile ha ke tla be ke fita ka thapelo e khutshwane ile a re kopatla a tlhamatsholo hore a nna re nisetse pula e ska ba ba pula e tletseng digogola jolo ka ha re bona impebe pula ya dikgomole batho e tla tlisa chai tsa tsinle tlanga ebe he metsotsonge mehlano ka mara horra ya bohlano re suthela moruti ya tlang o kena ka lenano la matshidiso a kena malapeng o hle a hlajulweng ke tsenene e bohloko ya lefu ka haru ona metsotsonge le shumela metso mehlano ka mara horra bohlano re kopana le Thabiso Mafereka ke mosebetsi mmoho le nna ya hlophisitseng ka boqhetse ke bona ba hesale lenano la mp olale tsebeletso nyena e ratwang ke bohle le Sedi FM ntumelle ha jwa le motho motle ke tse king kemela etsa ke ena e kene ka mona ka motsapolaneng nomoro nya 079 758 5066 ke Peter 079 758 5066 ke ka ra batho dumela hle
4: a dipa bimme 88.4 motala ga habuka bion kiswe ke a hola ka jego le nanta te ke a hola gitagale tsa masolo no a le motsedi ntseng a tanda te ke a le bona te pati ne jo
5: ye ra nda de matloko ha nke ke re tlo sa mes kui madumane se hole ka muwane se madumane a hole a bone tse ntseng tle ke a le bua ke ntate le be se ka phamole tshe gauteng ke a le bua ntate matloko
6: Dumela DJ Steve dumela wa leso a ka tshelo ho hola motswalo wa ka ibile ke mogani wa 4 plus 1 ka mona ka tswatswa ke mo sedi ga motete a o kere a hola ngwana so hola ono nke ba kwena wa leso kopela ke mahlatsi mahlomla tswatswa ma Simon Tanke
7: dere ma shogole kae ke dadi tsetso ka mona ka katle o mo spirit thwala ke go pozwa lona la tlatsa tsinena e le no senyetsi unison tebe wa hola tsinena la ka jente twa ka ke ntate modimo a mhlonolo fatshe a mfe gap gap ya mahlonolo a enjoy tsa tsela a to the fullest tsa tsinena twa ka ke ke bo
8: go tsonda te mahloko ke thethi ka mona ka petsana ritsi ke kopela mosebetsi moho le nna ke Moses Sebeko o ya hola ka yone le nana ke re modimo a ma atlise a mo fetse dintsengata mme ho tswa ho nna ke re letsatsi la ka jeno ha e be letsatsi le fogafaditseng ho yena ho se ka bona leng kapa eng e tla mo sikisa ke a lebona tse mahloko
9: ntate matshogo dumela dumela mongaka ntate matshogo o bua le tshepa ntate matshogo tshepampa tse tsebing vepena empa ka mosebetsi ke ka Bloemfontein ka mona ntate ntate matshogo ho no ho hola mme motswadi wa ka la boraro ntate matshogo hle ke kopa tshwarelo yena ke mme Sibina Mpatsi ka tsebing vepena o na etsa 85 years ntate matshogo ke mo lakaletsa kgwedi e mon nate ntate matshogo hle ke ngwana hae ntate matshogo
10: ela DJ Sticks phela ke phetse ga gabuna lo etsa mesolo makaoding ga hole modlala ga gabua hole a bone tse dintseng ngata le di ngwane mo di mo no se se ya ho ba u jwa jo mo gana ma go di nga da un ja go go bela na le maro
11: ai monat ba tumlo ya ke tso senda ka mamelo le tshepa ke tso senda tele bi se ka mala ba thun
12: dumela ntate mahloko ka shelena o kitika mathinsi aka ke mpumi le mpumelelo ntata bona abele o balakaletsa mahlonono ntate mahluku betsa le motse 8 ntata bona le human toronto ro mo msebetsing ka mpumala
13: don't make me wait don't make me wait
0: Haisali ke mo mamela eno motho na le bogoni bona ba Haisali o ntse a ena le bogoni e ka jeno jena ntsa tshela thupa wena motho e motle ha kopane le metswalle a etsa tsena bua ka mduma silela ratwa ke la ki qacha ha re ke mwana bo le senke ya jola oksala yo se a jola

re megolo go tshane melalantle ha re etsa wele welele ke ha re etsa thapelo sila kwae re yo tsuba thabeng re yo tswala mosweu wa le ha ha ntidi u bitswa le babalasi ho thua yo thusa dikhagejana ntswa ke ntsana ntola ntidi nka ikhotla ka ntidi ka kuka modimo a go rutlwe re ya rapela makane o ile kae ho sa ke mo khutlwa re tla bonwa bonkgono ba llela matlala kapa ba bona ramba shwile ba bona ka pakatsa mabitla beng ba dikgomo ba ntse ba lela ba re tsa bona di a tswalela neng tsona di tswala di ata di ntshetsa marole pele ka lala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho ha ana molongwana ke re ka bua le yena ha bui feta o phokole nna ke kgathetse tlhabantse tsheo le ne badimo le tle le bona modimo a thaba ha medimo e thabela dikgarebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa wa llelwa ngwana seho o letse ya a disa meloko meloko ya habo ke tseba kang ke tseba ya haeso le yesu mogolo ntidi wa bitswa magwagweng le magwagweng di teng dikgage jaana ga re etsa welewelele modimo wa korutlwe re a rapela.

0: ke a utumedisa momamedi wa ka ya ratehang me ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries ka monaka motseng wa Ekurhuleni Palm Ridge. Tshebeletso eo ke utlwisetsang yona ke tshebeletso ya matshidiso, mme ke ratile gore re fumane thapelo. Modimo wa rona, re tshidisa malapa ohle ao a lahletsweng ke baratuwa ba bona. Ba bang ba siuwe ke batswadi ba bona, ba siuwe ke bomme wa bona, bontate wa bona, borakgadi, bommangwane, bomalome. Ba bang Modimo wa ka lokileng ke bonkgono le bontatemogolo. Tate a lokileng ditloholo, ditloholotloholwana, Modimo wa ka le bona bo motswala. Le ha o le jwalo, re le tshebeletso ena ya lesedi, re re ntate a ko tshidise dipelo tsa bona ka lentswe la hao. Lentswe la hao le jwalo ka injection Modimo wa ka, yeo ntate a lokileng e tlotla e fodisa Modimo wa ka bohloko bo dipelong tsa bona le meyeng ya bona ka lebaka la tahlelo ena ya baratuwa ba bona. Mabitsong a mararo ntate le mora le moya o halalelang, amen. Ha re ye lentsweng la Modimo lengolong la Pesalema ya 147. Re tlo bala temana ya boraro fela, verse 3. O fodisa ba pelo di hlabeileng, o tlamella maqeba a bona. Mona lentswe la Modimo le re batho bohle ba lahlehetsweng ke baratuwa ba bona, ha ba ke ba tsebe hore ho na le Modimo mahodimong yeo a ba atamelang ka hara tlokotsi ena, yeo a ba atamelang ka hara tahlehelo ena, yeo a ba atamelang ka hara bohloko bo dipelong tsa bona, bohloko bo meyeng ya bona, bohloko bo dikelellong tsa bona. Lentswe la Modimo le re mosebetsi wa Modimo ha ba atamela o a tseba ebile o a utlwisisa hore ba lahlehetswe ke baratuwa ba bona, ba nyahame, ba lahlehetswe ke baratuwa ba bona, meya ya bona e wile, mme ba saretswe, mme ba utlwile bohloko. Lentswe la Modimo le re e be ba Modimo o ya fihla ka lentswe la hae o re, nna ke le Modimo, ke fodisa dipelo tsa lona tse hlabeileng, ke tlamella maqeba a dipelong tsa lona. Modimo hona jwale ha ke ntse ke etsa tshebeletso ena ya matshidiso, o santse a tlamella maqeba a meyeng ya lona, o santse a tlamella bohloko bo eleng dipelong tsa lona. Lentswe la Modimo le re yena o fodisa ba pelo di hlabehileng. Modimo o ya o fodisa ona jwale, momamedi wa ka ya ratehang, ka tshebeletso yona ena ya matshidiso. Modimo o fodisa bomme, o fodisa bontate, o fodisa bonkgono le bontatemoholo, o fodisa ba hlankana le barwetsana. Tshiu ya tahlehelo ke tshiu e bohloko ka tsela e makatsang. Ho bodutu pelong ya hao, ho bodutu moyeng wa hao, o sulafalletswe jwalo ka motho ya tlalletsweng ke naha. Hantle hantle ha o tsebe hore na o nke eng, o e lekanye leng, empa lentswe la Modimo ha ke lebala le re ona maemong ana a jwalo ke maemo ao Modimo a fihlang a fodisa bohle ba dipelo di hlabeileng. Ha qetelle fela ka ho ba fodisa, ebile o ba tlamella le maqeba a bona. E se ka Modimo a ka o tlamella leqeba, mme wa ka, ntate wa ka, abuti, ausi, nkgono le ntatemoholo, leloko lohle le sa tla ema ka pela lebitla le ahlameng ka Kreste Morena. Amen.
1: Lentswe le utlwahetse Moruti, re a leboga. Mme ke na le tshepo ya gore le fitlhile tsebeng tse utlwang. tsa mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Mmamedi metsotso le shume hantle ka mora hora ya bohlano. Jwalo ka ke hlalositse re ke ne mokgatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwang lenaneo ke la hao la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya Lesedi FM. Ho bakganni bohle ba tlang ho nka maeto ka jeno, ha re boloke melao ya tsela kgabane tseso fela pele re kena leetong, ha re ke re lekoleng makoloi ya rona re ke re shebe hore na a loketse tsela na. Ke yona potso ya ka kajeno ho wena momamedi, na pele o kena ka ro sepalangwang sa hao kile a potopotoloa wa ka wa sheba hore mabidi a lokile, wa ka wa sheba hore diwipera di a sebetsa, sheba hore na ha e dutle oli pele re nka leeto hle re tswafa o ema nako e telele mmileng ho sena manya re thusang. Ka kopo lekola koloi ya hao, kena garatšheng o shebe tseo tsohle e bang o sitwa ke o di sheba lapeng, fela pele koloi ya hao e duma hle motho e motle e potopotoloa o shebe hore mabidi a lokile. Ke a kopa mmamedi e motle. Ho lona bohle ba tla ngong ka maeto ke laka letsa leto le monate le hlokang tshitiswa letho, bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese, ke a le hlompha kgabane tseso hobane le sebetsa ka setjhaba tsatsi le tjhabang le dikelang. Maphelo a lona ha a bolokeha. Dulang le fadimehile ka dinako tsohle, mme le moatametse ya roka metseng haufi le lona, hore letsatsi lena e be letsatsi le hlonolofetseng, letsatsi le hlokang mathata. Ho lona bohle ba yang mesebetsing, tshebetso e ntle kgabane tseso, ke nkile ka tiba le ho lona, ke lahlantse le lefatshe, mme ke a tshepa hore le tla etsa mosebetsi o tswileng matsoho. Pele ya pele kgabane

ye ba pini monate he mo medimo tla wa tsebeletswa le sedi gopolo motho a thabana mahlanya ona ya khita pini monate ya holo a rekelelofa ke monate ya o kineng kere ke tla ke tsebile lana ne o lena la mpolelle mo qebelong ona ka yona o tsebe ka mehlala matsatsi hore ha re ile rawela hantle ka ramoleka wa tshimo jena he se o re tlalang ka sona beke engwe lengwe ke ya o lekola he mo mamedi re lekola mahlahlelo a mabedi a rene rusile ka ona beke nge fitileng me re lekola rena ka re botse wile ngwa ditshibila dine ri reng empa pele re etsa tseo tsohle seo re setsang ke hore re tle re o phethele mahlahlelo ano a mabedi ao re neng re usile ka ona e re ke tle ke phethe mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ke tle ke enana bele hlahlelo lwa pele le teng ke tle ke tshwere mathefatshe nonyana senyamafi ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke e mona e sa itshebeng seriting ke nonyana e mararapo diphakeng ke rishat ke ya huk ke rishadilo Hele hele le matabola dithota mahlabe ntho ya opepa thota ka sifuba ke re tseleng mo tsamayang o yentse phiri modula khoha ha rona re tse bapela e le yona modula khoha rama banta wa hana machaba a popani wa huwa kala ho le phefa wa rentho e monate ya phetwa motswala ntsela ho la utlwala hole lampala hlohlontsa ba ka kopana mo baitapeleng wa otela ka bana ba batho rama banta mangolo a sala a usetse morao maphelo a botswa fa qetelwa ka tsaleto ba botsa o le hole o le chikapa o le mose o mawa o kopane letse kgolo dikakapa ke bolela bona bo morra Simon wa gutla teng o le mo pe o tsabeile wa etella ka hore pale ha iso fele ke se ke se pele ya pele kuchiku shu wena pinda mozala ke re kha hulla hore iti mpulala leo he mumamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la pele ho ano a mabedi a o kineng ke usile ka ona bekeng e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsubila tseno tsohle di agele mona ho mafereka tj@sabc.co.za fela ntumela hore ke tekele phete e ba mohlomong tsebetsa o tsona dile tsa eba ho le phete ngaka ke boela ke tshwara mathefa tseno nyana senya mafimi ke re shit Ke ripshedilo. Hele hele le matabola dithota mahlabe. Ntho ya opepa thota ka sifuba. Ke re tseleng mo tsamayang o yentse phiri modula khoha. Ha rona re tse bapela e le yona modula khoha. Rama banta wa hana machaba a kopani. Wa huwa kala ho le phefa. Wa rentho e monate ya phetwa motswala. Ntsela ho la utlwala hole. Lampala hlohlontsa ba ka kopana mo baitapeleng. Wa otela ka bana ba batho rama banta mangolo a sala a usetse morao maphelo a botswa fa qetelwa ka tsaleto ba botsa o le hole o le chikapa o le mose o mawa o kopane letse kgolo dikakapa ke bolela bona bo morra Simon wa gutla teng o le mo pe o tsabeile wa etella ka hore pale ha iso fele ke se ke pele ya pele kuchiku shu wena pinda mozala ke re kha hulla hore iti mpulala leo ke lona he mo medimo tla wa tsebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana ama bedi a o kineng kusile ka ona beke nye sa tswa feta mo kineng ka rao tseba dikarabo romela tseno tsohle di agele mona mafereka tj@sabc.co.za re ke tla ke feletse lena la pele ka hore ke nke pini monate kwano nke kibitse mohale wa dioding ke ntate tai se ke ntate tai mane kwa kamane ka pulane a tla kgitla ntho e monate banna a re lesumata o re le ntlhaile hampe ho ba le ntlhaile lesumata le yena mothenwa e se e le mofu re ke nke ntho e monate ya mohale wa dioding ntate tai se ke ntate tai mane o re lesumata.

0: ye ba pini monate he mo medimo ke wa tsebeletswa le sedi ene nge feletsa hlahlelolane la pele ho ana amabedi a o ke o phetelang ona ile hona ho ho popotsa molomo ditaba ile amabedi a o kineng ke o sile ka ona bekenyane e satswa fete re keng ke lena la bobedi le teng ke tle ke tshwere mathefatseno nyana senya mafimi ke re shit ke ho ke re shit lo a sa balweng le ho baleya ka palo bongata metsi Maklubu ho tsosa batho le di sesi a lo be hlana bosi le motsia re se le mopota ke metsi a la seata mo bo ramasedi ntata di chaba ntwa di ha ha bi di sesi tsa sa sanka ha ramiti ba tsasi ba di hlapi ho re ya re ya metsi a se di go ngwa mo se sanga tlhapi tse kholo nna ke tseba maruwa ruwa yona ntwe e puperinga mapelo aba ha tla u di ga di tshwantsho wena o jereng moruo wa bakatse ka mabopong o tshware o tiise ngwana le godimo ha o bua ka wena ke hopola tshepe a tshepe e sesanga kwana maqhubung ke tshosona sekepe se petsang metsi ho ya le ugu a ke re qha hul hore iti mulala ke a le phetha he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya le sedi lena he la bobedi ho ana amabedi a o kineng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta o le phethe ngaka ke tshwela mathefatse nong yana senya mafimi ke re shit ke re shit lo a sa balweng le ho baleya ka palo bongata metsi maqhubuqhubu ho tsosa batho le di sesi a lo be hlana bosi le motsia re se le mopota ke metsi a la seata mo bo ramasedi ntata di chaba ntwa di ha ha bi di sesi tsa sa sanka ha ramiti ba tswasi ba di hlapi ho re ya re ya metsi a se di go ngwa mo se sanga tlhapi tse kholo nna ke tseba maruwa ruwa yona ntwe e puperinga mapelo aba ha tla u di ga di tshwantsho wena o jereng moruo wa bakatse ka mabopong o tshware o tiise ngwana le godimo ha o bua ka wena ke hopola tshepe a tshepe e sesanga kwana maqhubung ke tshosona sekepe se petsang metsi ho ya le ugu a ke re qha hul hore iti mulala ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho amabedi ana a o ke ho popotsa molomo ditaba ka ona ile amabedi a o ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo ebile utlwa rona roki tsena mona di bolela kae tshibila tseno tsohle di agele mona mafereka TJ at sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofu he mo mamedi re ke re bone re tla di ime ka re botse ileng tsa kena ho tswa ho wena jalo ka mamedi wa tshebeletso ya lesedi eno apela kena kwano ke telo tinda a re kgotso hle ntate saga ka mpang makolometsa re dumela ntata banana nna ke telo ke ka mona ka botshabelo ka e-section a re kgotso ngwaneso o mphile karabo tse pedi a mpa karabo ya pele a mpa karabo ya bobedi a re ko mametse ke mametse tshebeletso ya lesedi mokete sebela le ena o kene a mpa karabo ya pele mokete sebela a boela a mpa karabo ya bobedi mokete sebela o ka mona ka machabeng ka mona ka Welkom thabeng tse ileng tsa aho ka matsoho mapitso masakala o re kgotso ntate maafrika a mpa karabo ya pele a ba kenya ka mona ka senyesimane ka masakaneng a mpa karabo ya bobedi mapitso masakala o ka mona ka zone 11 ke ka mona ka Sebokeng ka mona heka provinceng ya Gauteng matwang mosolotsane a re dumela hle ntate maafrika a re dumela ntata banana le eno mphile karabo tse pedi a re karabo tsa ho kitsena a mpa karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi nuku mosolotsane o ka mona ka ramolotsi ke ka mona ka Phil Yunskroon Paul Ramoepane a re take a re sa ga ka mpa makolometsa ha ile mafelo a beke motho e moso tsho jalo ka mokubetso o mphile karabo tse pedi a mpa karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi Paul Ramoepane a re ke la ka le lebitso he ke nyolwa ka mona ka Botstown ka mona ka botshabelo banna ka mona ka di alphabeteng ke ka mona ka dikhakuma ka botshabelo re ke bone mongwe ileng a kena kwano he mmomedi jolo ka ke bona gore karabo tsena di ngata bona ba e sale he tsene di etsa karabelo mahlatlhelong ana ka bobedi kgotso moletsane le ene ke eno wa kena re kgotso mohlwathupa a re ngwana mme karabo tsao ka bobedi ke tseo fela tsabe tsona ka nnete di ile tsa eba ngwana yo swara ke tla leka gape nakong e tlang kgotso moletsane o ka mona ka Diepkloof ke ka mona ka Soweto ka provinceng ya Gauteng dingata dingata ere ke di bo di bia antle he mamedi ke di bia antle di sketsa mathaka nna mona ya ba ke ola tseka o dimo jwala se dinthaisa a se kwana ka re hona letse ke ditlotseng puselo tso moshwariba ke moshwariba puse ka mona ka universitas ka Bloemfontein le no mphile karabo tse pedi ampha karabo ya pele a boela ampha karabo ya bobedi tonani JC ngona mofokeng o ka mana ka qwaqwa ka phameng ha iso thabana tswana ka mona ka qwaqwa mothenwa ke gaitsedi ya banana ke gaitsedi ya ntauleng le marisebo o mphile karabo tse pedi a re ntate maafrika ya pele le ya bobedi ke tseo a re ke a dumela gore ke o thegaditse le mafelong a nabeke ke a leboa phoka ke a tseba gore ka mona heka maboneng ngwaneso mokwena stirman o re dumela tlhemo ramaafrika karabo tsa go ketsene he tsa bekenyane e sa tswa feta ka bobedi o mphile tsona ka bobedi ebile ba dikenya ka ramasakana a re nna ke mokwena stirman ka mona ka magrepiseng ka qwaqwa ka thabana tshwana fela ke a tseba gore moraunte ena he stirman ha re ntse ka qoqa mona le mane wa mpolelelo ro ka mona heka provinceng ya KwaZulu Natal ka mona ka Hammansdale e ka mona ka Hammansdale ka mona heka provinceng ya KwaZulu Natal le ratatateng le na ke no ke na re dumela hlenta tema Afrika a re dumela ngwana mme o ka mane ka bohlokong Bethlehem ampha karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a boela ampha karabo ya bobedi abkitsietsi kitsietsi magalanyane le na ke no ke na re dumela hlenta tema Afrika ka mona ka Thabaronto ke mo nna ke lutsing ona teng o mphile karabo tse pedi a re ya pele a boela ampha ya bobedi a re ho tswa ho ntata Pulani le dimakatso kitsietsi magalanyane ya leng ka mona ka segutlong ka Thabana Tswana ke ka mona ka qwaqwa banna ba hla ba hla ba le bangata batho ba qwaqwa re ke bone kwano ya kenang ke mokatswana mokatswana wa kena le na kwano ngwanona weso he mokatswana le no mphile karabo tse pedi mona dumela hle mosi ya motubatsi nna ke mokatswana ke ka mona ka matatiele ka thoteng ngwanona weso he mphile karabo ya pele a boela ampha karabo ya bobedi a re ke a leboa moramaafrika diketso malejwane o mphile karabo tse pedi le ena diketso malejwane DJ malejwane ka mona ka phomolong yena man ho 89.9 a re ketseo ntate maafrika karabo tsao ka bobedi shwapi mkabane o re kgotsa mosi ya motubatsi wena phele o se fotla dimerika pele le no mpha karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi ngwanna weso a buitaba tse ngata o re fela titi o te shwapi mkabane o extension 9 ka phameng ka mona he ka Bellfontein le faso mohume le ena ke yona wa kena kwano le faso mohume a re thage a re ntate saga ntate makolometsa ntata banana a re bananonyana ke senyonyana senyamafi e fofang ka bohlale a re ke morena le faso mohume ka mona ka monyakeng ka Wesselsbron ao ke bile ka mono he kgodinyana o feta ka monyakeng Wesselsbron re isitse dikhalendara tsa lesedi FM
1: bosoko ba o latlhelwa ke moratuwa ha se papahet clientele utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya go ra tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegile
0: tseba antle kolo sa phiri ke a setseba khalanyone ke a tseba ka mona ka Harry Smith banna ka o tswana le ka mona ka beloko mo machabeng ke baka tseo ke ditseba ke a leba kwena ke le buile ngwaneso eno ke mkhaya eno kwae so le hasa maziwazo le ena ke eno ke ne kwano le hasa maziwazo empa eno apile wingwe tsika sinyisimane hampa yona ka sesotho ya bobedi a engola ka sesotho le hasa Lucas maziwazo o ka mona ka bophilong ke ka mona heka Vanderbijl Park ka mona ka lekwa ka province ya Gauteng ntate Sampi Masiu a re dumela nonyana senyamafi a re bana ke marapo dipakeng le no mpha karabo tse pedi o mphile ya pele a re fela ena ya pele tsebedile tsa eba ya bobedi a re kutlwile antle gore na o ne o bolela kae a re he ntate maafrika nna ke ntate bashanyana ke mohatsa mme mmamolete dipuo Masiu ke ntate Sampi Masiu ya leng ka mona ka Pretoria a romanetse tshebeletso ya lesedi a le ka mona ka Tshwane foka motlong le ena o kena re dumela tlhe mathegetsa le ena mpha karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi ngwanna weso he a re ke ntata tlhonolofatso he a neng a o fa karabo tseno ka bobedi ba tsona ke foka motlong ngwanna weso he o ka mane ka mosolo banna ka mona ka Kronstata ya Kronstata fela he o re lapeng ke ka mona ka bohlokong Bethlehem ka baka hopola Kronstata ka hopola ditaba re ke bone he e bileng a ileng kena kwano ke mokotedi ngwanna weso mokotedi o ke ene he mokotedi general ka mona ka nyakalong Allen Rich le no mphile ka re botse pedi ke ntata bohlokwa bontle le thato re ke ya le bohlenta tema Afrika motseke pejana re dumela no nyana senyama fika re botsa o kitsena ya pele we ngotse ka senyisimane ho hlalosa re nete ha ine pa ka o tjwalo ya bobedi ke bona kiena he motseke pejana o ka mona ka brand foroto bana ke ka mona ka majwe maseu lindela mafaso ke le buile ka mona ka Gauteng ka katleong o mphile ka re botse pedi ngonna we so re ke bona thabo tswaela Tabo Tswaela le ena o ke ene kwa no Tswaela o mphile ka re botse pedi ka mona ka Duncanville ka mona ka Fer iena geng a re ntate ma Afrika ke nna Tabo Tswaela ka mona ka Fer iena geng ka Duncanville ke le buile ngwana so ngwana so di fitlile taba tsa hao ntate o le ke hlalele le ena o mphile ka re botse pedi o ka mona he ka mokwallo ka mona ka Freedomfort le ena re kitseo ka re botsa ka bobedi ko ne hello ya lezo le ena o ke ene ka mona ka Bloemside ka mona ka mangaung ka Bloemfontein ke ntata le ndiwe le bongane le ena o mphile ka re botse pedi gutlang Ramudupi le ena mphi o kene a mpakara botse pedi bana gutlang Ramudupi kwano re ntate Mafreka ke imotswa ka mane ka Eastern Cape ka mane ka Matatiele ka re botsa ka kitseo he ka bobedi ba tsona tsani le ena o kene ka mona ka Johannesburg le ena mpakara botse pedi le hlohono no nyokong ka mane ka Gotsong Botshabelo nomoro nya ntwa pedi robedi hlano robong strateng sa le diga le ena ga diagela ntate Mafreka di bale kitsena hetsa ka dingwe pedi tharo ne hlano tshelela supa mona dingata ke ya leboga e le hlono no nyokong ngwane so ha ile mona o ile wa fela wa phetisa Elias Sithole le ena o kene fa tentsentsopolloru a mpha ka rebotse pedi kgotso Ramohomane o ka mana ka tiwa ka Lesotho le ena o mphile ka rebotse pedi ntate Molefi Mofokeng ke malome re motšhana tsa ka kitseo he ka bobedi ba tsona fa tentsentso ka mona ka pollloru tlhope ya Mokwena Pholo Magwasha le ena o mphile ka rebotse ka tse pedi ntate Diphapang le Nepa o ka mona ka meileng ka Fixback empa ka tshebetso ka mona ka Jemiste ka Gauteng le ena mphaka rebotse pedi Ephraim Mapue ka mane ka Morojaneng o mphile ka rebotse pedi ka ba ka ipotsa ka bona Thabang Sefatsa ka mona ka Freedom ka mona ka Freedom Square ka mona ka Freedom Square ka Bloemfontein le ena ke ya tseba hore ka nako ena he tshebeletso ya lesedi ha mofete re ke bona thato

0: ya ba pini monate ene nge feletsa hlahlelo lena la pele ho ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena he ene le gaudi gafetsa o ne a re go monaka re keng ke hlahlelo lena he mmamedi la bobedi pele nka dira dikhala le teng ke tle ke tshwele mathefatse nong yena senya mafimi ke re shit ke ru ke re shit lo
1: basotho ntisenge ke le lothe ke le lothe ka tlo robela le ihlohadi ke le lothe ka maphatsima ke re taka di mane bone le loholo bone la tlatla matsholo siu bai molo ya utlwa bohloko ha bona malutia tseha a keketea a bontsha kgotso a bontsha lerato mafika rota dikeledi tsa thabo a theo sa meogo ya lerato ka mona bo moratsweni ba thabile bile ba keketea ba bile ba inwaya monate rata kile thibang ditsebe metsotso ya sudutsana rapa mangwana le hodimo jwalo ha utlwahala meqoqo ya macheketjane ke tsho yo na ya bonketu le bonketjwa ke re kha hol re it
0: ke ya le pheta he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya le sedi e ba ntse betsa o dile tsa eba kapa e ba ngwila utlwela hong le dikonyana ho lena he la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona ba ke nsabe ke no le pheta ngaka ke tswela mathefatse no nyana se ya mafimi ke re shit Kiri Shadiro
1: Basotho ntisenge ke le lothe ka torobela lihlohadi ke le lothe ka maphatsima ke re taka di mane bone le loholo bone la tlatla matsholo siu bai molo ya utlwa bohloko ha bona malutia tseha a keketea a bontsha kgotso a bontsha lerato mafika rota dikeledi tsa thabo a theo sa meogo ya lerato ka mona bo moratsweni ba thabile bile ba keketea ba bile ba inwaya monate rata kile thibang ditsebe metsotso ya sudutsana rapa mangwana le hodimo jwalo ha utlwahala meqoqo ya macheketjane ke tsho yo na ya bonketu le bonketjwa ke re kha hol re it
0: le o kilo na he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena me ke ka mokgwa ke ka tsela eo ke neng ke tlhophile ka teng he mo mamedi e tswa nnete mosotho wa masetso o ile a tsho a re ruri bophelo ke sololane se matlho matlho teng ke ya ntshotsho e tswe bophelong e tswe nnete bophelo bo mabelebetlwa a kang ke yana ka tsanare e ba re ke gopole ntswana tsatsi kwana banna motlhakeng re tle re gopole morena moshweshwe ha ntse a le kwana dipontshong tsa legodimo a dutse le manyeloi nnete he ba ntse ba ba tshosela mmogo mono ke tle ke re ngwana kgotso ka mehla le matsatsi ha lebaletsa kgotso natefelwa ke manane otlhe a itlongolatela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswa bakeng sa mafelo na beke ke tswa ka pine monate kwanong ke bitse ntate mantsha ha nka ntho monate a re morwallo e tla re ha e wela ebe kopana le moifo wa ditaba wa lenane lwa mafelo a beke la mathumisa

0: wa Sundowns ba petse le as far di papadi tseno group stage singe di ba petse ka le kana ka nngwe nngwe re tseba Sundowns le tlhopa se leng re se tshwara bolo se a neeletsana me putso motho iputsa nyona ho la o shebile ho tactical tsela eo Sundowns ka approachang papadi ka teng na ebe le hore ke approachiwe ka bantsa tsela ka jeno tsa bonnete ba hore ba boloka bolo maotong a bona mme ba hlaba dintlha ka tsela eo re ba lebeletseng ho bona ba hlaba ka teng mme re hlokometse nako e fetileng ha ba bapala le Kaizer Chiefs hore ka hlopha se na le mathata ha se batla sa kgatello mo teng sehlopha se bapalang mohlomong se bapala ka matla ho feta tekano na ke ntlha tseo Sundowns di bapadi ba lokelang hore ba di ele hloko tsa tsela ka jeno.
1: Whatever this is, ke tsela e le hore Mamelodi Sundowns ba pala ka teng, ho thata hore ba tloele mokgwa le tsela e leng gore ba tloetse ba pala ka teng. Ke tlhopha se e leng gore jwalo ka ha o tsho gore ba tloetse o tshwara bona, empa ke na le kgwao ka gore Mamelodi Sundowns le ha e tloetse ba pala bolo ba tswa morao, ha se tlhopha se e leng gore hangata o tla bona ba lahlela bolo e tegile ya pele kwana e shebana le gore na e ka fumana mang. Ke tlhopha se e leng gore ba tlwaetse go aga go tswa morago go tloa sethiwathiwaneng jalo ba le bapaditse ka morago, empa papading tse mmalwa tse fetileng ke yona taba e leng gore e batla e ba tshisetsa ka tlong hangata gobane ba ba etsa diphoso tse itseng sethiwathiwane Ronan Williams o sa seollotswe haholo matsatsing a sa tswa feta o tlasa kgatelelo e hodimo haholo go kena papading ena gobane go na le phoso tse itseng tse e leng tsa di etsa gona ka morago. Ke taba yona eo ya gore ba leka o aga o tswa morago empa dihlopha tse dingwe e kaka ba se ba ba eleletse ba ba kenya tlasa kgatelelo gona go tloga ka morago ka moo. Jale ba tlama gore ga e baneng ga ba gone ba ithute gore ba tsebe gore papading ena e kaka ga o kgonagale gore re age o tswa morago, re tlama re latlhele dibolo pelenyana, re sebetse ka pelenyana gore re seke re iketsetsa gore re latlhetswe ke bolo tlhopha se seng se batla se re tlhaba ditlha.
0: Monghadi Cardoso o tletleba ka gore dibapadi tsa e di kgathetse le mmamedi pejana o la bua ka gore dibapadi tsa Sundowns di bapala papadi tse ngata be ba kgathetse na ebe ke wa dintlha tseo re ka reng ka nnete re ka dinka go kena papading e
1: wa tseba. Ke nnete gore Mamelodi Sundowns ba bapala papadi tse ngata hangata ke tlhopha se le seng Aforika Borwa mona se e leng goreng ba bapala ditlhodisano kaofela gore na ke tse robedi tse ka godimo lokong kapa ke mogope ona wa leki kapa ke mogope ona wa Aforika Borwa ba be ba tswele ka ntle ba bapale le Champions League le leki ya kwano Aforika Borwa ba bapala papadi tse ngata haholo tse seng di ya bo mashome a tsheletseng kwana ke papadi tse ngata haholo tse e leng gore ba di bapale. Empa o gopole gape gore Mamelodi Sundowns ga ba ba le hanka fela pre-season e leng gore e hantle e lekane sešweng tsena gobane gape go eketsa dipapadi tsa bone ba ne ba ile mogopeng wa lefatshe wa dihlopha ga e ba o gopola gantle ka kwana ka America. Jale ke e nngwe e leng gore e ekeditse le mosebetsi wa bone, e ekeditse dipapadi tsa bona, ba be ba ba le pre-season e leng gore ga ya lekana ba kene kwano mogopeng. Jale ke ntho e leng gore e eketsa mosebetsi wa bona. Nka dumela ka nnete batho ba bangwe ba tla re ee empa fela ba tepa, empa nka dumela gore Mamelodi Sundowns papadi tsa bona ba batla ba se maemong a matle ga utlwa mmeleng ya bona le go ja motho o kare ba ikgethile gore ba batla go kenna megopeng ena kaofela, empa ke nagana gore re ka ba utlwela ebile ba feleditse gantle go ya ka gore na ke papadi tse ngata ga kae tse ba di bapetseng ke bona go ya ka nna ba feleditse gantle go fitlha.
0: Benjamin, nako rona ile ka 5 seconds fela o e bona jang papadi tsatsi la osane?
1: Ke nagana gore Mamelodi Sundowns ka ntlha tse pedi go e le nngwe.
0: Benjamin, re lebohile haholo.
2: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa het clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso

0: Mohlala, ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Ho fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Thabang le nna, ho qebelo o mong le o mong. Ho renya bosupa hoseng, ho fihla ho renya borobong. Le se bonge.

Mamedi ke metsotso e mashumo a mabedi a na le metsotso e mehlano ka morao hora ya bosupa. Ke ne ke onketse pina e monate e tlang ka SABC Choristers ba re taba tsa lona ka onkela Val Choristers ba re wile Melodic Community Choir Dina Lady. Hopola he mamedi hore tla re fitlha mane metsotsong ya mashumo a mararo ka morao hora ya bosupa. Ke mane he mamedi mo tla ntetsetsang ke utlwa rona ke mamuthi enwa ya qetang dilemo le mmoho lenyalong le motho wa hae kapa ke bomang bana bankang qeto ya ho nkena lenyalong ka jeno kapa batswang bohama fese harabeke re bala ka letse katleho le mahlonolo ka jeno mamedi ho hola diengwane moyetsi ya uchomi ho lahle o bone le motsedi ntse ngata-ngata ho holela mosebetsing a ona ntho a ka banga yetsa fela he ho hola di o bone le motsedi ntse ngata-ngata mamedi ke mamuthi enwa ya qetang dilemo lenyalong le motho wa hae ha re ba etsetse letsatsi hle nomoro ke 079 758 5066.

mehala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: mamedi ke metsotso e mashuma mabedi na le metso robedi pele re fitla ho renya borobedi ere re tlo rena ke bo mambana ba le hlonolo ba qetang dilemo ba le mmoho le nyalong ere mamedi tlhere kene ho bona ka WhatsApp ku tlo rena ke bo mamba tshwana ba qetang dilemo ba le mmoho ka hare ho le nyalo
1: khotso re se pitse ka mahau kopela moruti wa ka moruti le aba le memale aba e ba katana go telele bana le nako e telele la ke se ditsebe magae tsela ke ba tsimileng ka yona ke nako e telele ka tsela e makatsang modimo tsa ba tlhonolo fa ditse ka nedeng tsa ba le mmoho ke ntate mabedi mona monyake mona spongile ke lebuile
2: dumela mani bongi ke kopela nthomanathi le malume smanga bana le di lemo tsengatangata ba le lenyalong ke ga se ka bohlale ba bona ke ka bohlale ba ke modimo aba haileng jwalo ba itshagaletse o modimo kana kotso hle ba seke ba kenya motho dipakeng e ba di lemo dingata batho ba ba nyalana ba kopela ke ngone ma sabata ka legatswana
3: Los Bosch, tinta de Macalenga, Monaca Pituria, hey, man, Mama Fubedu. Catani le Mose, le Chumelemse, Mclano, le Matibo, Mokwena, Kim Hatsaka, Kamanaka, Mama Fubedu. Kelly was Bosch, tinta de Macalenga, Macalin Torondoro, hey, Mama Fubedu, thank you, Bosch.
4: Bongi, Amonati le guy, Bongi. Sporoga Yuane she kamona ka protea saofo onya kopela gaitse di ya ka puseletso mogaki le monna hai thabo mogaki ke re we ba katta di le motseno tsenga tangata ja ba tsamaya mane ho boma shume amabedi ntse ba tshwarane ke re ntate modimo a ba etse handle ka go holenyalo la bona se bongi ke sporoka yuane ke chama boy ha o rata o ka mpitsa thella boy ke a leboga gaitse di ya motho
5: mamane bongi dumela ke sebolelo leballo ka mone ka bepena ke re moketse leballo le ba bohloka leballo ka Zastone ba etsa le motsena takata ba jalane ke re ba tshwara jwalo le mmota leballo le mamuso leballo ka bepena fela jwalo ba tshwara jwalo bana ba obeso ke re ke ketsane nthweni o ska ba le motshatla kena pakeng tsa bona bye
6: Mwen mwen ases bongi li, a kujele kase ve mwen sista kan mwen mwen nata wa manya yako. Ki ramudi kushwa, kushave pena re, nan mwen sebezi ka fijinya. E jikupe adli mwen ten ata ngata, le mwen hata aga, renale 16 years, zere le mwen, e rendate mwen mwen, a re kele te ten ata ngata, re, kukwa le 16 years mwen hato feta, e ale wan men. Mo se metsi mo le ka mono ha a 50 ye ha mona re tsi le ra tswalo
7: hello auntie sama 2k ke la ka letsa me mama di ela potlaki le ntate potlaki dilemo tsenga tangata e salentse ba dula mmo e bile ba tsofala mmo ntate modimo antsa ba bulukile bophilong ba bona ba le mmo ke re ntate modimo a ba etse hantle ka dinako tsohle a ba ekeletse tse ding dilemo tse ngata ntse ba dula mmo ba kopela ke nthona potlaki ka Walter Freedin Parker Andisa
8: dumela mamane bongi ke kopela faka saya ka mwana ora mofanteng yena ke ba sia mologano le mmaka moelo mologane bona ba ketela motse 20s mamang tuntu mamang ba le lenyalong ke re ba tshwarana jalo ke ra tshwara le tshwara le tie tshwara le tshwara le tie ke a leboa mamane bonke ke tshupa ka ngwana ka Rustenburg
9: dumelang Sbosh ke matsoko molefi ka dipolaseng tsa Fixback Mpokong Smash today ke kena le abuti wa ka o tsata dilemo tsengatangata a le ka go lenyalo ke Tefo Nicholas Molefi le mohatsae le molekano wa hae Makananelo Molefi ke re ntate modimo a ba etsa hantla ba pateka molwa le godimo modimo ke eo ke a le rata Smash le na ke o rata. Tata.
10: Auntie wa ma 2K ke kopela masentle se haola le se haola ba qetana go etelele ba le lenyalong. Ke batho ba makhwathi bana ke se foka sithole ka mona ka Senegal.
11: Boshlele o tsere o pa makoplane ka mona ka Pretoria Boshlele. Eish Boshlele di kopa ke na le batswadi wa ka e reng mamo ha o makoplane le mosaji makoplane ka lefatseng le le la Botaville. Boshlele ba tshwara dilemo tse 40 years ba le lenyalong la bona ke re modimo kono batswadi ba ka ke le rata ka big love. Thank you Bosh.
12: Bye. A rona re fetsa 41 years re le lenyalong ka ngwaga wa tatemokimo re fetsa 41 years.
13: Dumela dumela Sebotch ke morena nyetla ka dipolasing tsa Pitiri Sebotch. Ke rata go kopela ntate Thato Chabalala le ausi Mamolebatsi Chabalala ba mane ga Morwana ba na le lemo tse 40 ba le lenyalong ke a ba lebisa. That does wash.

0: Mamedi e re rutla gore na ebe wena o senga ka jeno ke efe pina e wena o e ratileng yo lakatsang gore ke tle ke o phethele yona e sa le o sentseng.
1: Bongi mama ne bongi ha mama ne bongi tsatsile na o fwatile mama ne bongi antiwa mathuke ka ne tso fofanya motho sa ho ka tlhong antiwa mathuke fa kholo a be selindila hiyo ha ha ha kugu kugu dama ke se jo khase a mogwa mama ne bongi tsi ba hantse ke bina jwa mama ne bongi ke mo 17 ke gentse di headset ka tselo milo mo se kwa motlao ka es machabele fa tsene ka free set anke re mama ne bongi tanko.
0: Ai ke gata ntwe tshabileng tsena. O bona o bona o bona hamba media tshabile tse ke utlwa monate ona ona ha o tsebe rena ho etsala ngo nna mmeleng. Ha ke utlwa mma media tshabileng tsena.
2: Batla yona yeo inkile maemo a pele ho nna thank you so much dinole ritsa wela ha ha mema mulo ka dipilaneng ho house batla yona yeo inkile maemo a pele ho nna thank you so much
3: mones bosh lele na le ditsa wena mgel ke nkhulume ditaba ka mokeng 056 le kubiki 90.3 kubai.
4: Dumelang bongi nna ke thabela ena e reng re a bina re bapale setuleng tlhaodi mona Fembersburg ke a leboa sebongile.
5: Hello hello bong bong ke enana kukute kukute makaya kukute kukute makaya ke na le Thando Hlathi Three Rivers.
6: Bongi dumela ke a phela ke hlolohetse batswadi ba ka bongi. Bongi dumela ke a phela ke hlolohetse batswadi ba ka bongi
7: kopana coral bongi bones kumnandi
8: yo khotsonda ka me ha monate ke le futsehlo thabantsho mona yo ha ka mpoa mongwa tlaka le hlasula le reng ke hlolohetswe batswadi baka
9: lega lega sports go le sabata petane monara ke kopa o mpetele ena na ke hlolohetswe batswadi baka le sports thank you ke a leboa
10: guys bosh le letumele ke se bolela le bal ke hlolohetswe batswadi baka jonawe bye.
11: Bongi bongi dumela dumela dumela nna ke ratile pina ya dinaledi tsa wela dinaledi tsa wela naledi dinaledi tsa la o bona le se latela ka moka Vanderbilt Park.
12: Hello anti wa mathuke tate mahloko ba jwetse re a bina re bapa re a bina re bapa ke thabo ditlo ka mona ka velkomo chesa mamane wa mathuke
13: tate mahloko.

0: Kabza, the small something so way to mess music. Bonabara amalanga our fun. Unso di sili tebu tebu se mokotu waka ibile. Na lwena tasile na retrobu waka ho shatwa matoho le hukuta manala. Ki ukupilo ho kuntumele voice note ka manika WhatsApp 079-758-5066 079-758-5066. Ukompule le shore na wena ukuta manala hao amatoho haka eka beke ki mang a ukuta. Ngore na o shatwa matoho juang sikolong mane ba uru tulo go tlamela o tlhatswe matsoho jwang empapele ke bua lona hle mogotsi wa ka ere ke bue le tsholo ka mona ka mhaleng tsholo
1: ala a tsavi
0: o fetse jang hle
1: ke tshetse handle
0: le nna ke fetse a monna te fela jole a re kena tabentsa gone ho baneng ho le bohloka o tlhatswa matsoho a gone
1: okay ne ke tla qala ka o dilebi tsa wena le ba mang lady ba le teng o bana ho le bohloka ko matsa a rona a ana di jo le mmeli ya rona ka matsatsi ohle dikokwana hloko di kena mmeli tsa go a rona gape a re sa shati go tla kula go tla tsama tsa ke tla e bonolo ya ho fitisisa ya ho sireletsa mmeli ya rona
0: je le mogotsi wa ka hlona hana hore ke ntho e fe ene ke nako e fe ene pa etseng ya ho hlatswa matsoho
1: nako tse bohlokwa pele ke ka ho qata ho ja le ha ho qala ho ja ka mora ho kena ntlwaneng ya boitshireletso ha ho fitlha lapeng le ha re ama diphoofolo ha re qeta le ha re alafa ba kulang
0: tsholo wena o sebedisa eng ho hlatswa matsoho metsi fela kapa o nka le sesepa
1: nna ke sebedisa sesepa le metsi ka bobedi metsi fela ha a lekana go hlokagala tsona ka bobedi gore re seke ga kula ntoba ga re ka se sebedise go tla kula re be re na le mmele e bofokodi
0: bakgotsi ba katle le le sekela lebalela o nthumela di-voice note tsa lona ka mane ka WhatsApp 079-758-5066 079-758-5066 tsholotlhe nna le wena ga re tswela pela ke re wa tseba gore tlamehile re kute manala jalo wena manala hao wa kuta kae ka beke
1: ke a kuta ka beke le beke ke a kuta hararo ka beke
0: ha wena o hlwekile o hlwaka-hlwaka o sekeng wa hlwaka lefatsheng lena jale ke mao kutang manala
1: gonakala ko o kutwa ke batswadi ntho bohlokwa ke gore bohle ba lapeng ba kute manala ka mehla
0: tsholo wena ke tsamaya le wena ke a hole le wena jale he e be ke ntho ya hantle gore re je manala wa ja wena manala ao
1: tshehe
0: obaneng o sa re sa tlamele go ja manala
1: ga re lokela go ja manala manala a na le dikokwanatlhoko le dikeratshe tse kotsi ga re a ja di kena mmeleng ya gore mme be di dietsa re be bofokodi
0: jale he ho metswalle ya rona e sa kuting manala le ratang ho ja manala le sa ratang ho hlapa matsoho a bona o ka bua le bona hantle wa reng ho bona
1: ke ka bua ka lerato e seng ka ho nyana re ka re motswalle ha re kuteng manala le ho hlapa matsoho ho thusa mmele ya rona ho phela hantle thusa ka hlompho le lerato
0: ko rata ka pela ka kaofela kaofela o kwa bye-bye. Ine ile tsholofelo moseno hihle ebile nalane ne re bua ka ho hlatsa matsoho le ho kuta manala ke a kgola hore le ile la mo fatse behle ho ba wila a bua dintlha tsa bohlokwa haholo fela jwale he ke tla mabenkeleng ke tsamaye ke lo rekisa ebe hantse ke le mo wena o nthumele di-voice note ka mane ka WhatsApp 079-758-5066 079-758-5066 konkoqelehle mogotsi wa ka hore na wena o kuta manala hao ha kae ka beke ke mang a ukutang lo ga ha o hlatswa matsoa hao wa hlatswa jwang sekolong mane ba rutile hore o hlatswa matsoa hao jwang 079-758-5066 079-758-5066 ire hle ke potlake ke tsamaye ke lo rekisa
2: Bosuku ba o lahlelwa ke moratuwa ha se papa het clientele e kushisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4kg Spa IQF Chicken Mixed Portions ka R169.99, o boloka 30 randa. Kapa 500 grams Spa Red kapa Smoked Vienna, ntle le chili le cheese and chicken ka R46.99, o boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
4: Motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

0: places yona le ke tsa ke elder book ha moho le shimza mogotsi wa ka hla ke kopile le nthumele di voice note e re ke qale ka tsona ketse.
1: Hello, le mitlala ka kempo, sene mya ka ke pheko. Ke kutamalala ha ithuka beke. Ke hlapa matso every day ha keja. Dumela tebu, o bua le ga tompiti. Nna ha ke hlapa matso, ke a pompong, ke hlape matso ka metsi a phallang, ke tsukutse matso, ke nke sesepa. Ha nqetile nka sesepa ke serame matsong a ka, ha nqeta ho serame matsong a ka, ke beha sesepa le saeteng le leng, e be ke hlapa matso le dipakeng tsa mano tsa menwana. Ha nqetile le hlatswa dipakeng tsa menwana, e be ke tsukutsa matsoho, ke tsukutsa le sesepa. Ha nqetile ho tsukutsa le sesepa, e be ke a itlhakola matsoho. Ha ke kuta manala ha nngwe ka beke. Ka leboga.
2: Mela se tewa, nna le bitso la ka ke Bokamoso. Fana ka ke Motshabi. Ke kena sekolo Newville Primary School. Ke bala grade 5. Ha ke hlapa matsoho, ke simara matsoho ka hare le ka hodimo. Ka sesepa. 20 seconds ke ntse ke a hlatswa. Aba hlokile a ntlositse dikokwanahloko. Manala ke a kuta ha nngwe bekeng. Ke kopela titjhere wa ka e leng Ntate Nqobo le mosuwehlooho wa ka e leng Ntate Seitshego ke re ho bona dumela Ntate Seitshego le Ntate Nqobo. Ke a le rata. Sharp.
3: Dumelang. Ka lena ke Asimane ka sefane ke Mngemane. Dingwaga tsa ka ke 9 years old. Ke bala grade 4 EE. Morutabana wa ka ke Miss Nkwane. Ke kena sekolo Tlotlanang. Ha ke hlapa matsoho a ka, ke a hlapa gararo, ke 5, ke tshela sepa matsohong, ke be ke bula metsi, ke be ke tshela metsi. Step 3, ke be ke hlapa matsoho, ke etsa menwana ka mahareng. Ka mahareng ke be ke tshela metsi ka etsa ka mahareng gape ka leboga.
4: Mela motswalle wa ka, nna ka lebitso ke nna Itumile Thabile ya ka bona ka kgotsa Mothaping. Nna motswalle wa ka, ntho e nngwe le nngwe ke etsang ke dula ke hlapa matsoho. Ha ke hlaya toilet ke hlapa matsoho. Ha ke tlo ja ke dula ke hlapa matsoho. Le ha ke bona manala ka hola ke dula ke a kuta. Batswadi ba ka le matitjhere ba rutile jwalo. Ke a leboha.
1: Ke kuta manala ke mamane ya ka o kuta manala. Ha etsa tjhelete e hlapa matsoho mohlaena le mohlaena. Ke nna Samke.
5: Nna ke Bokamoso Rotete. Ke dula Stillspread. Mananda kwa ko Taiwan baking.
6: Dumela Austin Tebu. Ke ke tuma sekolo ka mona ka mnyake versus born. And nna manala ka ke akuta habedi ka peke hobane ha ho le ka speed ona a manyane. Matsoho ona ke a hlapa nako e nngwe le nngwe. Ebile ha ho le ke le sekolong. Ha ke tswa ka ntlwaneng ke a hlapa, unless bo metsi a kwalletswe ke tsamaya. Ke na le di-website tsa ka tsa dithola ka moo ke a di sebedisa, ke iphumula matsoho ka tsona. Ke a leboha.
0: ke lebile ha holo hle bagotsi ba ka ka di voice note tseo le leng thomella tsona ke utlile hle le buile ntho tsa botloka ke le hopotsa fela hore re tlamile re dule re kuta manala ho ba manala rona ana le dikokwana hloko ka hare ha dula antse a hola hola o ntso tshwara mona o tshwara mane o kenya dikokwana hloko ka ga manala hao ke ka ho he o tlamile a kute le hape o seke wa aja o ba tsona dikokwana hloko tsotse ka matsonga hao o di kenya ka mona ka lehanong ebe he o tlokula ha le hlatsa matsohle mo go tswa ka ke le hopotsa gore na mane sekolong ke rutuwe hore re tlamile re hlatsa matsoho metso tswana e mashome a mabedi ke ka ho re binang pina ena ya letsatsi la tswalo ya happy birthday ha bedi ho ba yona ha e kopane jalo ha bedi yetsa metsotswana e mashome a mabedi ebile he re tlamile re bine re kenya ka mona ka hare re tlotse ka mona ka ntle re etse sesepasane ko re etsa mafirifiri ena yohle hore re dule re hlwekile ebile re dule re sa kule ha ke etsa tjena hle ke kwala la no la rona le monate la stage your mind mo go kopanang le bana ho bua ke tabatsire amang nano lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education bo hlaisi makineleng ka mana ya bua mona hle ke tebutebu tshehlana ya gahleng di tebontshala
7: thuto boithabiso tlhaiso leseding o di fumana ho lesedi FM
0: ha rutlo re na came na go tshwaretse di fikito mo kenya ka pina e monate ya tswala ba remix yena ke sa ke Tito M yape ha moholi Burna Boy u fihlela re kopanang hape ka nako etlang salang hantle metswalle.

0: Aotle motswale wa ka Tebu ke o leboga hle ha o ka mohetsi nna le metswale ka kapina e monate eneng etla ka Tito emo yena o ne a re tjwala ba mi remix ke le dumedi sahleng metswale ka bibile ke le amohela tshebeletsong ya lesedi nane ong la rona la thuto e leng teen zone mme ka jeno hleng metswale ya ka go tlo bua ka ho thusa batswadi ka bonyane bo re na leng bona metswale ya ka taba ena e shebane hele metswale ya rona e se ke qetile sekolo e ka ba wa sebetsa ka pa mohlomong o kena sekolo me hona le ditshelete tseo o di fumanang o bo bona hore jole ke nako ya hore o thuse batswadi ba hao moito wa rona e bile le yena o teng mohaleng motswale wa ka e leng o re kgolele moshodi o tlo go bolela hore na yena na ke ngwana ya thusang batswadi ba hae ka seo a se fumanang na hopola lena lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education potlaising ba ke neilweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna kamohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.
1: Basutu kopana.
2: Basutu kopana.
1: Pina ingwe. Mere kwaela ne dikopo.

0: Metswalle ya kataba ena e re buang ka yona ke taba e fetohang hang fela ha o qeta sekolo e leng karolo ya hao lapeng. Jwale ka dilemo tse ngata, boholo ba mosebetsi wa hao wena jwalo ka ngwana e ne e le hore o ithute. Hona jwale tjena o kena dilemong tsa botjha, mme seo hangata se bolela hore karolo ya hao ya lapeng le yona ya fetoha motswalle wa ka. Ha re mona ho bolela hore na o tlamehile o lokele o lokela ho lefa dikoloto tsohle tsa ka lapeng kapa o kgaotse hore o be ngwana jwale ka bosibo le bong fela e be ke mona jwalo ke wena o etsa dintho tsohle ka tlung. Empa re bua ka taba ena ya hore ha o sa ithuta fela o sa kena sekolo, empa jwale o se o le mothusi le setho se kenyang letsoho sa lelapa motswalle wa ka. Taba ena nang re tlo e bua fela ka hlompho, mme le batswadi le bona ba ka nna ba kena ba romela di-voice note ka mane ra utlwa hore na ba nahana eng ka taba ena ho 0797585066 0797585066. Le lona metswalle ya ka le ka nna la mpolella hore na le thusa batswadi ba lona na. Hopola taba ena nang re lebisitse ho metswalle ya rona e seng e qetile sekolo, e ka nna ya ba metswalle ya rona e seng e sebetsa kapa hona le tjhelete eo ba e fumanang e be ba thusetsa ka lapeng motswalle wa ka. Ditsela dingata tseo rona re le batjha re ka thusetsang ka tsona ka lapeng. Hopola ha re o lo patala jwale dikoloto tsa batswadi kapa e se le wena ka mona o so patala bo dintlo, empa diteng dintho tse ding tseo ka thusetsang ka tsona ka lapeng. Ke batla utlwa rona wena ke difeng tseno tseo thusetsang ka tsona. Hopola nomoro ya voice note ke 0797585066 0797585066. E ra ho ntso nthumela voice note jwalo ke buele o re golele ke mutlo rena yena o thusetsa jwang ka lapeng. Mogotsi dumela.
1: Dumela ke mang?
0: O phetse jwang hle?
1: Ke phetse hantle ka itla wena.
0: Le nna ke phetse hantle. Jwale o re golele motswala kompolelo gore na ha re bua ka go golele re bua ka mang, o sa qetile sekolo re ya tseba o yetsa eng?
1: Okay, ha re bua ka go golele re bua ka a young girl a fetsang ho thola an internship at a construction company. O ratang ho tswela bakgotsi ba hae, but also a ntsa hopola hore tlametse a be le maikarabelo a itseng bophelong. And yeah, okay, ke motsobela ratang le Thabo and all is going out.
0: Ke a utlwa motsolo ka ke kopore mabenkeleng hore ha re tlo bua mona go tlo bua ka kotloloho a kere.
1: Okay, hold on a second.
0: Ke a leboha motswalle wa ka. Ha re ya mabenkeleng ha re gutla go tlo utlwa gore na o re golele yena a re o thusetsa jwang ka lapeng. Ke a gutla
2: kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sešo se rothisang mathe. Ha re tla o ditšho tsa mzantsi ha o sopo e etsang dishebehe hantle le o latswe ha jwalo ka Knorr, hobane Knorr ke sopo e itlhomileng pele mona Afrika Borwa. E tswa pele ka tatso, e tswa pele ka boribiribi. Jwale, se ka pheha fela. Pheha setšo se nqo ka Knorr.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswa taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng. Lentlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi. Gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi, pele ya pele. Ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena. Ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna K Mohle gopole gore ka jano lena re bua ka taba ena ya ho thusa batswadi ka bonyane boo re nang le bona. Ke ne ke batla fela ho hatella taba ena ya hore ha re bua ka metswalle ena ya rona e sebetsang kapa e se fumana tjhelete ha e se qetile sekolo, ha re bue ka metswalle e fumaneng tjhelete ka botsotsi. Re le Lesedi ha re bue ka taba eno, motswalle wa ka kapa o fumane banana ba bana ba bang ba banana ha se ba qetile sekolo e be ba fumane mohlomo bo ntate ba baholo ba ba fang tjhelete. Ha re bue ka tjhelete eno ka jeno lena. And ha hona mohlang motswalle ka go tlo buang ka banana ba no ba etsang mosebetsi ono o jwalo, kapa mohlomong re bua ka batho ba senyeleditseng batho ba bang ebe ba fumana tjhelete ka mokgwa ono. Re bua ka mesebetsi e dumetse e dumeletsehileng metswalle ya ka, e nepahetseng, e molaong. Jwale hopolele ka mane ka WhatsApp o ka nna wa nthumela voice note 0797585066 le le bona ba ka nna ba nthumella meletsa ba bue hore na bona bana hana eng ka taba ena ya bana ba ba thusetsang ka mesebetsi ya ka lapeng. Ba ka bua hore mohlomong ba bona ke le mesebetsi efe eo bana ba tlameleng ba thusetse ka yona, ho ba re buile ga se mesebetsi e meholo hakalo empa di teng dintho tseo ka thusetsang ka tsona ka lapeng. Le wena motswalle wa ka o mpolelle hore na o sontso o thusetsa jwang ka tlung ka mononong. Ha re tswele pele le o re golele he mogotsi wa ka, o re golele.
1: Hello,
0: mami. Ya motswalle wa ka. Jwale ha re tswalla pele nna le wena ka ba ke ne temetse go natsa ka jeno. Ho thusa batswadi ka tjhelete ho ka o thusa jwang ho popa bokamoso ba hao?
1: Ho thusa hore o tsebe ho laola tjhelete ya hao, hona o be le maikarabelo a itseng le hore o tsebe hore ke tse feng dihloko tse hlokang hore o sebedise tjhelete ho tsona, le ke tse feng tse leng hore ha se hore ke dihloko, ke ntho tse fela o batlang ho di etsa. So ho thusa batswadi ka tjhelete ka tlung, ho thusa hore o be le a certain responsibility when it comes to ho tshwara tjhelete.
0: Jwale motswalle wa ka, ke mesebetsi efe ya lapeng kapa boikarabelo bo o thusang ka bona hona jwale re shebile taba ya tjhelete? Re bua ka wena ke re mogotsi wa ka.
1: Di tsamaya di fapafapane. Kgweding o ka fumana hore mohlomong ke tla tshwara metsi le motlakase, kapa kgweding e itseng ke tla tlatsa grocery-ing. Jalo jalo, ha e ke e le ntho e nosi because ha ona mohlang tjhelete e lekaneng.
0: Motswalle wa ka, jwale wena ha ne o tla qala o thusetsa ka tlung, taba ena na o e qoqile le batswadi ba hao pele kapa o ile wa thusa fela ka nnete le ho hola o so bona hore ke tlameha hore ke thusetse ka tlung?
1: Ha ke ile ka kenya letsoho fela, ha se taba e re buisaneng ka yona.
0: Mpolelle he motswalle wa ka, o nahana hore batswadi ha re qala ho fumana tjhelete ba tlamehile ba tsebe hore na re fumana bokae? E ka ba ya sekolo kapa mogolo mohlomong ha o thotse mosebetsi?
1: Ha, nna ya ka nna ha ke nane ba tlameha ho tseba hore ke bokae.
0: Ho chumba hao?
1: Ha ba tsebe.
0: Ha ba tsebe, ba bona fela o thusetsa.
1: E, se ke itse fela mohlomong ha e fete. Le hore ha se bokana mahareng fela tje, as long as what's wrong, e mahareng fela.
0: A ba so botse le o botsa ho hang mogotsi wa ka?
1: Ah, ke a dota eo.
0: Oho, ke a utlwa. Re ka kenya letsoho jwang ntle le hore le rona re itebale, ho ba la ntse re thusetsa ka tlung jwale ho na le dintho tseo le rona re di hlokang?
1: Ho na le mo e leng hore le tlameha le dilefatshe o ngole ntho tse leng hore di hloka tjhelete. O qala ka tse bohlokwa pele, ebe o latela ka tse leng hore ha se hore di bohlokwa hakalo. O ka thola le thuso ka tlung le discuss hore ha o shebile hore kgweding e re ka etsa ke, kgweding e re se ka etsa ke. Ke hloka se, ha ke hloke se, so ke tlo qala ka senanang pele. O ntse o sa itebale le wena hore o tlameha hore o phethahatse ntho tse leng hore wa di hloka.
0: hona le batjha ba sa itseng letho ka tshelete ya bona ka tlung motswalle wa ka ba ntse ba bona gore ka nnete ho buima o ka bua le bona jwang
1: nka bua le bona ka hore mahlo a ka ntle ha bohlokwa jwalo ka mahlo a ka tlung o tlamela gore o tlale ka tlung pele o hlokomele ka tlung ho ba I believe hore le thabo le qala ka tlung so if o phila hantle ka tlung ha o tsena ka ntle batho ba bang ba tlo bona le thabo le you're gonna radiate the joy e leng hore o le thola ka tlung so what's the point ya hore o phile ha bohloko ka tlung yet ha o fihla strateng ko wena madi ya vusa o mo na le mane ka tjhelete e leng hore ka tlung ha ba itsese so nka ba jwetsa ka hore ipee pele as motjha o nahane o be ditlhoko tsa ka tlung tlhoko tsa hao pele before o ka lo thabisa batho ka ba ntle le metswalle ya hao
0: o ka reng ho batswadi bona ba nyenyefatsang bokgoni ba bana ba bona le ho bapisa le bana ba bang hobane re

0: they have to ba ba thabele seo re le ka mosietsa ba seke ba re nenyefatsa oo ba leke go re compare le bana ba malapa a mangwe.
1: Ke a utlwa motswalle wa ka, ke a leboga o be le letsatsi le monate. Ke utlwile ka ditaba tsa gago tsa ka jeno ka nnete.
0: Ke ne bile ao le kemo le wena ba letsatsi le monate.
1: Ke a leboga. Ke pele ke o lokolola, ke ne ke batla go tseba gore na lebaka e ga lona.
0: A re babedi fela.
1: Ke wena mogolo?
0: E ke nna le mme wa ka fela.
1: Oho, ke a leboga ka nnete. Ke ne ke tla re o rute le metswala ya gago taba e na re ntse re bua ka nna ka jeno. E se ka felela go wena fela tle motswalle wa.
0: Okay,
1: ke a leboga o be le letsatsi le monate.
0: Thank you.
1: Bye. Motswalle o ka re qeta go bua le o re golele Moshodi o e beile hantle taba ya gae ka nnete gore yena o a thusetsa ka lapeng. A bua le ena ya mogolo gore ga ba tlameha o tseba batswadi gore na re fumana bokae. Le wena ke batla o utlwa gore ba gago ba tseba na ka mogolo wa gago. Batswadi le reng ka taba ena nang na le bona le tshwanetse gore le ka tseba megolo ya bana ba lona, gona ke mesebetsi e feng eo le reng ka nnete ena ba ka e kgona ga ba se ba qetile ba ntse le bana re nne re gopole. Empa le ka bua gore na ke mesebetsi e feng e le bonang gore ena ka nnete ba ka thusetsa ka yona. Gopola gore taba tseno kaofela o tla nthumelela tsona ka mane ka WhatsApp ho 079 758 5066, 079 758 5066. Motswalle wa ka re ke ya mabenkeleng mme ga ke gutla ke tlo nkelela pina e monate e tlang ka Tools 88 ha mmoho le DJ Stivovo bona ba re batswadi.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Etukat ke di rata.
5: Re papa o patala yona khathe yo ngwanaka.
4: Papa, o tisitse?
5: Ka my cashback ya my way, ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
4: Oh.
5: Ba re ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
4: Okay.
5: Jwale he, ke tlo ba le tjhelete ya hore o ithabise ngwanaka. O iphelele bophelo ba ratwang ko wena, mama.
4: Ke leboha papa.
6: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
7: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka disolong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99, di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45, le 6 pack ya di 1 litre tsa dikatwang tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free Starter ho fihlela ka di 24 tsa May. Fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Etokat ke di rata.
2: Ere papa o patala yona khathe yo ngwanaka.
1: Papa, o tisitse.
2: Hey, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
1: Oh.
2: Oba re ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
1: Okay.
2: Jwale he, ke tlo ba le tjhelete ya hore o ithabisa ngwanaka. O iphelele bophelo ba ratwang ko wena, nana.
1: Ke leboha papa.
3: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime le di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
4: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka diselong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99, di 500 g tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45, le 6-pack ya di 1 liter tsa dikarton tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 24 tsa May. Fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite.
5: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa
6: Jete, dumela.

0: for social media at Lesedi FM at DJ Lovers SA.
1: Ke metso so ema shema mabedi le motso le mongwe ka morra go ra ena ya boropo mabedi hle beke nyana ke bile le monyetle wa hore ke tsama ile se posh mama ne bongi le lorato petlo ne rete se ka mane ka free starter ne re le ka mane ka re ile alenteni raya talently rafika hape le ka mane ka peter stein mama fubedu ra leba petsana ritse Raleba Pirituna, Helbron, Raleba Frankfurt, Raleba Kalabocha, Villiers. Kidi ba ka tsela ngore ne re di etetse tseno re ketella fela jalo di almana ka tsa Lesedi FM tsa 2026 re fitlele ka hape re fitlele le Etienville ke mo ile ngore re le ra fitla teng jone ha ne ke le ka mane ka ha ne ke le ka e bana ke Alinten Alinten ho ba le memong a tlang ho nna Miona na arbona hona le ntwe ke ratang tsena wana DJ Lovers and how e ba pale ha holo ka mogho ke ratang ka teng are ke kopore ka mokgibelo how can I see ali moyeng o ngopole hore ena ntho o ratang o e ba pala ke a rata ke re ke thing I bina are zera toanga le le ratompopo kare e me o rena

0: a paleno hai la jolo in kuputa ex morizo ay en kuputa ex morizo kalisuchu morro sin piso oh monato mokalo kile serie FM
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tsetaolong ho o tla bona ba tletse-tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa
0: ba medihla e hamalla ho ba metsotso e mashome a mabedi pele re otla hora ya leshome ho na le setsaetseng ka bona ka N80 ka mona ho na le setsaetseng ka N80 ke tlo ufa ka pelenyana fela rona e be ke eng ho nkang sebaka ka mono e tsefala bonnete ba hore o dule mametsi N80 mangaung ha o tloa Bloemfontein o ya botshabelo ha o tswa ka botshabelo ho na le se e leng hore setsaetse se ka feto ke tlo ufa tsona tse ratwang le CTM
2: itheolelo tsa di-bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo dithaele tsa A grade di tloha ho 6990 square metara bina jwalo ka kgalala o le ka shawareng o ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000 ho bona dintlha online kapa lebenkeleng sesolo sena se fela ka latharo motsheanong ho na le melawana le dipehelo
0: Shume amabedi amotsotso hantle pele re otla gora ya le shume etse ratwanga le CTM motemotle wena iba ngile hore mohlomong wa ganna o tswa bo botshabelo jwalo wa ganna o tswa bo thabantsho tswa bo Lady Bryant o tswa bo Maseru le so tumane wa ganna o le ba Bloemfontein how to fit a fela botshabelo mona mona botshabelo ka mara re o fit a fela di feming mane ha kamara o fite di feming o tlo fita ka mane ka kana ba ibitsa eng ba nna ke motse motsha mono ke motse motsha ka ba ibitsa kana ke N81 a ke sa bona ba ibitsa eng motse motsha ono ka mono ka botshabelo ka mono jwale e hlile ka hona le high style leng hore e tsa hetse mono mo leng hore ho amaile ekolo ya chelete ya G4S ho amile kuli ya chelete ka mono jwale mogani o tlo hlokomela ho fitla mono ihlile e bakile palo ya sepetepete e amehile mono jwale o tlo ganne hantle o tlo hlokomela o tlo thole lebelo la ho haholo ha o qeta fela ho feta botshabelo ka mona ka N8 ya o tlo hlokomela mono ka mara ebile re ke hle ke beka hore botshabelo west ha o tlo feta botshabelo west mono o tlo hlokomela ehle ka hona le tshitiso ya palo ya sepetepete e leng hore ya etsagala ka mono mogani hlokomela fokotsa lebelo la hao ha o tlo feta botshabelo o tlo ganne hantle ehle ka hona le high state e tsahetseng ka mono ntse ke bua le mosebetsi mmoho le nna mona ka kapa lehlano no tsholo tanki hle ngwana mme ke lebohile sebudi se etsa jwalo mo seleng teng ke mahlo le ditsebe tsa bomamedi ke a leboha ka kapa ke a lebohile hle ngwana mme ka tlhaiso leseding eno e leng hore o re file yona gore bomamedi a tle a e tsebe ke lesadi FM nako motsotso ke metsotso e leshome le metso e supileng pele re otla gora ya leshome mohlankana o teng o theowa ka bane ka botshabelo o ile a tloa a le gona botshabelo mono anka DJ Zakha are Zakha ha re ye ngwana mme re lebe ka mane ka Maseru Lesotho ha re fitlha ka mono re teane le mohlankana mono banna ho thweng ke sanere ee re etse pina re bue ka ntho e thata re bue ka ntho e bima re bue ka sebanteo Kamara mona kenka mohala wa hawa kenka voice note ya hawa a 086 triple 0 3084 A voice note 079-758-5066. Let's say the affair.

0: ke o agele ka gara paula ya monyaka. Ke a tsebe o sekare o utlwile ka bomamane.
1: Ditheolelo tsa di-bathroom tsa CTM di kadile, mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A-grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Fumana dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sebetso le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, 200 keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi leo kgantshetsang tsela ka sesotho se monate.
3: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng kgodisitseng.
0: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
4: Nomoro ya 10 le metso

0: metso e mene 2004 a le dilemo tse mashome a ro a mararo a metso e robong a hlokagala ka mane ka Sunning Hill a moya wa hae o phomole ka kgotso mme hena he o la hlokagala a bolawa jwalo ke overdose ya dithethefatsi yes a moya wa hae o phomole ka kgotso mohlankana wa morra wa hae e leng Bongani Fasi o ntsa le teng o ntsa phela ebile o ntsa etsa mmino ebile go na le pina hae e ntšhantšha e leng gore o eyentse Bongani Fasi e leng gore o le ra le nna ke motho e leng gore ke goletse lelapeng la mmino mme wa ka ya ntswalang e ne le motho e leng gore o a bina le nna jalo ke a bina Bongani Fasi o ntse o ipona Josi a kere ke e mongwe wa leloko ba Josi e le setlhopha sa mmino kwano naheng ena ya rona ya Aforika Borwa ame ri hle ke ngwa dipina tsa le monnata go letsena hetsa le ngore ka nnete e tlisa mehopolo e mengata e le ngore ka nnete batho ba bangata ba tlile ba e hopola ena pina ngwanenwa e latswa ka selemo sa sekiti ka le motho ka selemo sa sekiti tsepedi le metso e meraro 2003 album ya ne hayane e nibitswe fela ka hore ke mali ya Brenda Fassie a moya wa hae o re bona ka khotso ge tla ga dula re mo hopola ma a Brenda Fassie
1: Lesedi FM ke molelwa Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo ho beng
0: a re tswela pele motemotlhe re o balele tsona ha monate Aquí es Ratuang, sale Sadie FM.

0: Malaba. Fa Brenda Fassie, yeng ho putsa ba fuma bitle. Ba fuma bitle. Brenda Fassie. Yo nawe. Yo nawe. Yo nawe. Matshwala matantwa, matantwa ka mona ga stress ten.
1: Hi hi lovers, ho tswang fela. Jo ho futsa mihleng ya ka khale khale kwana. Ke sa be se se ka di saka tuku hala la. Santse na re dula di pulasing. Jo, hi. Hi tsho pina. Khala la. Ke na nozi ka ka mona ka. A se buke.
2: Lava. Hana ngobetsa malome maskrifa. Mputa maskrifa tata. Maskrifa ga itholla Samuel Mabote. Hal hana la o shwa ka bana o thukia smane uwe Mabote. Yela sheba ke ntate Mabote ka mana ka mahubu ka mqathinyane. Ke re bwanje ke molavalava. Ka bo dipile ke nna.
3: Lesedi FM ke molle.
4: Ditso ya fatse mo.
3: Mo di taba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapang dipelo tsa bamamedi mme setšhaba se bentsweleng
5: mothemotlhe o ikutlwetse gore mona he ke mo ditaba di ballwang ka nnete le go hlaka tsona ke tsena gantle dimatlhogo go rra ke a lesome le motso o le mongwe tshebeletso ke a lesedi FM SABC e ditaba o di ballwa ke sebogodi ntsane rantwa.

0: ipemo nyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Sonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse drawing. Sa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Dumela naledi, ke lana kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa Makgonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng Mafikeng.

0: di daba tsena tsa gore ya pele tsona di fella mona fela di petela kwa ka lekola tsa bemo le go di mo tla ka province ya Gauteng le go di mo le hlakile phodile Mpumalanga le kwaetse ka go gata dibaka phodile ka mafafatsane a di a duma ka botshabela northwest le hlakile futhumetse Free State hona le melatsitsi ka botshabela ntle le mo le hlakile phodile Northern Cape le hlakile phodile ntle le mo futhumetse ka leboya Western Cape le hlakile phodile ntle le mo futhumetse ka bophirima karolo ka botshabela Eastern Cape le hlakile phodile fela le kwaetse ka go gata dibaka dikarolo tse haufile le bopo a thea le KwaZulu-Natal le kwaetse ka go gata dibaka wa bata ka pula e bobebe ntle le dikarolo tse ka borwa bophirima tsena tsa baemale godimo le tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsa go raya bobedi tse o tla di balolwa ke legolokwe Naka Moloi ke ka dithapo tsena ke di busetsa go wena legolokwe Veli Moloi ke tseo
1: netefatsa gore o mamela lenaneo la re kaofela ka moqebelo le sontaga goreng ya 12 go ya goreng ya boraro ka Veli Autiastrata Moloi.

0: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Holobet le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka tjhoranta ka paofeta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ndadeveli. Letsa batho bano ba babe. Ke jile ka tsebe ke imametse wena ngwane eso, ke imametse ke le ka diplasing tsa gore o tlogale ke tato. Ai wa tsela ke dutse ke tsinya sa ke dutse wa tsela ke dutse ke imametse ah ke de bilione ya no ba jwetse ke re pele ya pele ke a leboha ntate Veli ntate Mloi
2: ngwane ara the billionaire. Ke ba mametse, ke ba utlwile. Mvololo ka nnete ba tuka malakabe ba chisa. Le shumele betse ro bombe tso tso pele wa tla horra ya bobedi. Mamedi re ka ofela lo kai nthoditse majwang ka si how mo lenteng. O tletse pina tse manati at the billionaire. Ba tsama le zama gatebe uthando lwam. Ka wotlela jwalo a jazz world a tukutela babalo ema. Togazi. Dala Togzi bar uvalo ba bua ka letswalo mona letswalo ei mamedi letswalo ka nnete motho ya tsebang ditaba ro kire ke modisa motho fela na ko nwe ha wa tlama u le dumelle ho laula ba no ga iphumana o lahlelwa ke nthotse nga da ka lebaka la letswalo ka mautsi ba u le laula lona le a thusa ka nnete a holo na ko nwe fumane batho bana ba phapang ha holo. Fumane ke lefu motho a theowa wa nyoloa o ya kwana le kwana o bua hona o bua gane o batho motho na a tswalo la e leswele e o na le batho ba le tlhoka mmamedi bo dikopanong ga a kala phamisa letsoe ka re le ka kwala ditsebe ka go ka balea wa lo ipata kae kae ga a na letswalo o botsa ntho ngwe le ngwe ne se re arabile ntho eno Veli. Wa bua ga ga sa bua hona le botata ha na letswalo le tshwile tu a ke tsogile e jo go mala mo di kopano tsa sechaba mo hona le botu ge ga phamisa letso ka go ka tswalo la mahala o salle o ya ga ndlo re hallo ho o ska utlwa go re mamedi ka jeno hoseng tseleng ya N8 ho bile le bothata mono mo teng koloi ya tšhelete mo mamedi leng ya thunywa bile le bothata tseleng e kwetswe fela ko utlwileng tse e kwetswe mono bakeng sa Bloemfontein le Botshabelo empa ko utlwile gore go ka etsang hora tsele eno e tla be e butswe tlhokomela he wena o nang o sa tsebe o re tla feta ka mono mo mamedi tlhokomela o bona gore dintho tsa o di tsamaya jwang mamedi o tlo ntetsetsa 086 000 3084 ho etsalang

0: ka si ha o thabisitswe ke mbekeng ena ha re sheba fela tsa boithabiso tse pedi tse tharo mamedi ho thata ho shebe a ho shebe mabena ke sebini sena sa mmino wa lekomo mamedi ka nnete ho bima hobane qosong tse robong tsenang a hlile a qoswa ka tsona di ekeditswe ka tse leshome le motso le mong jwalo ka mantswe mang e shebe o sa tla tobana jwalo le diqoso tse mashome a mabedi le hoja le kgotla la dinyewe le mofile monyetla hore a ka ile o kopana le dingaka hobane ka re ha hantle momamedi o tla hopola o ile ama ya kotsing ya koloi a ba hlokwalla jwalo ke moradi wa hae empa yena ho thata o bima ho a nyolosetsa ho yena momamedi hobane diqoso tseno tse robong tsa nang le tsona tse re di tsebang jwale ho ekeditswe ka tse leshome le motso le mongwe tsa tlang ho shebana le tsona yena lehlogonolo Katlego Chauke ke sebini sa mmino wa lekompo o tsebala holo ka gore ke shebe ho bima ho bima ho bima tsebanako nngwe momamedi motho ya ile a tla ka bojwala ao sentse o bana motho e ntseng jwala ao sentse obane monne nona a ratwa wa ratwa empa go a bonala molao ga jwale momamedi o bima ai ha jwale o fumana bo baile ai sebetse ntho engwe jwale ke taba o itlhokomela jwalo ka batho ba batšha tsamaya le batho ba nepagetseng ka nako e nepagetseng etsa dintho tse gantle gobane ga o setse jwalo mogotsi a o tla dula kwa tla nne echechiswe fela nyeo ya gago o ntse o panyapanya diseleng mamedi re utlwile David Beckham ke billionaire ya pele ya UK mane he ha o tlwa dipapadi mona monne na o na le tšhelete ntho dimonate dimonate ga o na le tšhelete David Beckham momamedi re bone ke nngwe ya ditaba tse e saleng tlile batho ba bua ka tsona ke a billionaire na le mokotle mamedi 086 000 3084 utlwe mo o leng teng go e salang ka si hao ke mang motlhodi enwa o batlang gore qokela ke ena mona go le sedi FM o etsang ena o ikotlang sefuba ka yona 086 000 3084 o ka bela gape o ntitsetsa kapa nthumela jalo voice note to hawa 079 758 5066
1: ditumo sa gao se a o latela ke ena ka kapa e nngwe ya gao ya kasi o hashtag kasi yaka
0: sebeletso ke lesedi momamedi moeng kgotso
2: etele kae o tia strata ka baka kena
0: ga monaja o tiaka ke mang o letsa le kae
2: retele kae ke dipadi ka mone ke dipadi moza ka mone ka sedion sekone dipolaseng ke a gola gona ka dikopi kata dila ela kgolo
0: dipabi re a leboa gola mokgotsi fela o mametsi ga jalo re ne re bua ka eng
2: ee
0: re a leboa happy happy happy birthday re fetile dikopong go e tsalang dipolaseng mo
2: gona jale ke mosebetsi mona ke a kotula
0: le kotula mo
2: re kotula sona golomo
0: a e sebetsang gantle wena ngwana mme happy birthday
2: tanki dikobuena
0: ei thata mamedi re fetile dikopong ga o kena o mpha ditaba tsa kasi fela dipabi wa gola ngwana mme se re itse happy e sebeletso ke lesedi dumelang e shapo jwa ee ke mang o letsa le kae
3: ke kgotso mofokeng
0: ee dintshang o letsa o le kae
3: ke le Bloemfontein
0: ee go e tsalang Bloemfontein
3: go monate
0: ai mara kgotso wa e senya mogotsi mamedi re fetile tlhe o ba golang jwale nagana re ka tlameya jwale re bue ka batho ba golang hora tsena tse tharo e ga nna be happy birthday mo bana wa tsiba mamedi sealemoya sena se mamelwa ke di million ha o sa gena ngwana mme a se bothata fela happy birthday ke ka hona re bohle ba holang re balakaletsa ka tsholo mahlonolo dumela
4: eh la mbolisto
0: a shapo wa ntate
4: le khodi ntwana wa malebo collocationing e re tsogvele
0: ntate le khodi re ntate
4: Mbolisto, ona lusie kwa tla.

0: e selemo ka September.
1: Oh.
0: Jwale o lokisetsa yona ntho eno Mvolisto. O kopanetse le ke ene le ntho le Martin Stones wa ana na ba pala Free Sisters le Celtics.
1: No
0: real. O kopanetse ntho eno ba le babedi.
1: Re a leboga ka nnete ba etsa mosebetsi o motle ntate le godi ba e tshware ba le ba hlokomele bana.
0: Alena ke ba le buisa
1: Mvolisto.
0: Thank you
1: Mvolisto. A sharp ke tsona ntate le shumele mo tselo pele ho tla hora ya bobedi re ka ofela hashtag Garcia ka ke a khutla. Ba tsebe ya nsheba ka mahlong mvololo. Oh. Fela re ema bengele.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratu wa ha se papa hat. Clientele e khushisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Botop shaela, haba le whiskey fela. Ba iketeka, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey, ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whiskey, ka $249.99. Keteka World Whiskey Day, le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswa ba ka tsa dilemo tse 18.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM. Hashtag Garcia Gadumela. Lesedi FM. Leo.
5: Ela, ela. Ok, Rata.
1: Shabu Rwanda, de.
5: Ute, le ba wanambe.
1: Hamna, di wanambe. Kima ule salgai.
5: Ya, ki dokta jambo dokta gonta ke tau.
1: Dr. Jambo Dinsanga siya mozolo.
5: Hey mozolo man, ke rata ntate nyama, ke tiri ka pa ke mo tsamaela radio. O ke ntate nyama e re ke rekang le yena ntate, ke rata ke re le ntate nyama, o thutile batho ba bangata wa ba fa mosebetsi. Ko go thongwe mo ya high a yetsa. Ha ke a le mo, o na le ba se ba hirang. Ba khona phimisa bana ba bona ba phimisa ba ding ba bona ke rata ho ya nang ka tsenya ma tshoga jwa go bontsi tobe o munna ka ga banna o ka kapa
1: a e ri a le bua ga nnete ntate nyama e tsa mosebetsi o motle a fa batho mosebetsi wena Dr. Jambo Itheva
5: e tsara
1: le sha pokitso na le seria femele
5: mari mlo ya go tsone ke mo tsonte wa ka se
1: ntate
5: ke munna e le go jwe ke ntse sa mputa nyora sewe
1: ei
5: o tla re na mori e tsere polisi ya monta ke fela re di ka hore ke monta ke ba ikeme
1: ei
5: mari moi polisi ya munna ke ja mo sa bo bedi go di nyora ena wana me polisi ya sebe be kutle monta ke e ba be ile nnete ke munna ke ba taule mama wa tsela tso bona
1: o ke bon tate fela mona
5: ile ya ho ke bon tate ba ikemetse mola mo ke ga imo ke police ya teng ke nna mo la tiro wa teng ke ba taule mama
1: no taba tso bona tate re tla fihla le kopane le bon tate le kopane ka ntwentle le sa kopana ka makane kana
5: Ah, mwali mwali mwali mwali mwali haya mwalande ki polisi ee ina li uniform ee felleti mwali mwali ee kanda kanti kitali mema kitali sale la soya mku
1: Ah, riyalabuwa ndadwa gauli jwale ee itavya
5: Yuko, mwali mwali
1: Riyakwala jwale le sedi FM jumela Sebe le tsoki le sedi jumela
6: Hi Mvolisto.
1: Hi hi.
6: I'm just Rata.
1: I'm not the guy that came out late. Hello guys.
6: Sir Maria Capesana.
1: Yes Maria.
6: Someone else was out yet at the best day cake. No sale ke o sa sale mme ya di lemong le o khona ho etsa design e mo le mo o e batlang for your birthday for any occasion ke kopa a tshehetso o se lo etsa mosebetsi o motle haholo mo listo ke mpa ke lebetse boko sa ema go tsaka tsa ntate e mo se wa le o lesa ka mona ka petsana re itse mo listo ke ya pele o se mo tsa tsaga jwalo
1: ala ala Thank you, guys.

0: Ewi la utlwa.
1: Ba
0: utlwa ba tba sebetsa mmamedi. Nthodi tsa mahamnat. E re utlwa.
2: Na ke re ngwe se bona ba rona ba tlamela go thusa ha sere ba sebetsa ho bana ka nnete ga ba tsetsa nthongolongwe. Ha re re ga ba pele go tlamela ba re thusa mangwe. Mwana ga mina she bona bo emo ba ka tlhomboga. Ha sa sebetsa a thusetse mo wena o qeteletse ntenga ye pele ngwaneso. Ee, mogolo wa bona ga ga tlameha go seba mage. Tlamehile a go surprise. A go surprise a bontsha gore motswadi wa gae a o thusa a sa sebetsa gobane o mo jere wa mmodisa wa mo etsetsa ntho ngwe le ngwe o mo etsetsa gona o ka tla o thusa.
0: Sure.
2: Ke maditlhare mo lefanteng.
0: Mme maditlhare reveli re thuseng banna ga se le le monate re le hodisitse le seke la re lebala se le kopana le bo dirontsho. Le bo puleng le ba le bala ba swadi la pe e re tle ka mo
3: vele moloi volo volo o bua ga le tswana e ba lo ka
0: ikwara ba le le me le bima ai wa le jots ba go ma me di tshella le me la ha ntate le bima o phahama fela ke a utlwisisa ke moqibelo ke mafelo a beke hobima hobima ntate fela re a leboa o teng o mametse le sedi FM wa utlwa le wena ntate ke a tshepa o imametse wa utlwa ga o le wena o ikutlwe goreng mamedi re a leboa emina metso tso pele wa tla hora ya bobedi mona ho le sedi FM DJ Soso o teng ka nqana o ditaba tsa hora ya bobedi hashtag re ka o fela mix a re tswele mpelo etsa mosebetsi o motle ka sitsa rona mwana re bitsa jalo Nelly o tsama le Kelly Dalema.

0: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 145 gram Doritos corn chips. Reka dife kapa dife tse pedi ka 40 randa. O boloka 8 randa kapa Cadbury 5 Star Lunch Bar PS Astros kapa Crunchy. Reka le highly dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 8 randa. Ditheko tsena di fumaneha ho fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Join Akno Winter Hits Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa ho hapa 5000 rand beke le beke le ho hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisang mathi hape setswang pele mona Mzansi. O nna hana hore ke risepe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0797585066. Pheha dijo tse ngo ka Akno. Ho na le dipehelo.
3: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
4: Mamadi Metsotso, Ezra Mahantle wa Leshumele Metsomedi, Kamra Horena, Ayabobedi, Lesedi FM. Dumela hle, wena mohlodi ya ratuwang ke nna wa Lesedi FM. Rwela jolo mokgatlhelong wa ho qetela wa boraro. O lena la re kaofela kae kapa kae, jwang kapa jwang. Mo ka tsoe mametse ka jeno, dumela, dumela, dumela, shampo jwang. Ba re hoi hoi, mavolovo. Ba re hoi hoi, ya utia strata. Har le bojolo na kamolo iruba le tsi ditaba tsa horwa ya la mvololo a tle ke re le shumele be tsumme ditaba tsa horwa bobedi tanke le kholokwe ya re mogahlelong ona o qetela wa re ka ofela ka homala jolo ka pine mana tia mura ura o tsena ya sapta aramakama mamerika mona saliteng a DJ my DJ DJ Soso. Ke re tswa ke la tsona ka jeno re je monate kwa no ho le sedia fa modumela ngwana e sohle ke ya le bua mama di mela itsa lona ke a e bona ba re ma volo volo re teng re ma metse le sedia fm ka jeno e ku tlile ka mona ka orange sega a Bloemfontein mo sebetse mo le na mo si wa tshweu ona le ndatele chesa ba re mana ri getlile ha monate wa tse ba ri getlile monate nate nate mvolo lo re ma metse le sedia fm ndatele chisa ke motho wa ka mona ka haruna ha ya lesotho tswa ka mona ka mafteng ar ba joetse mvololo ka mona ka mafteng ha anze ke swagile hantle mona center city pereng etse o singa ta bloom town ar ntoritsa mama na timane mama dikile ka ka o joetse pejana mane hore milengwa n8 ka jeno hoseng hobile le botata mono thunyana hobile teng honkuwa chelete kolunyeni ena etsa maisang chelete me haisa letse lena ikwetswe me ri akopa batswadi ba bana ba kena muemedi mane Bloemfontein bana ba sekolo sena sa muemedi momamedi bane ba lebelletse ba yeti ho tswa mane Ficksburg jwale ka bothata bona ba kopaneng le bona N8 ho rentsa bo bosupa ho seng ha esale bana ba ema mong mme sekolo se ipiletsa sa moemedi Bloemfontein hore ha o otla hora ya bohlano ba kopa motswadi e mong le e mong ya tsebang hore ngwana o ile sekolong ka jeno ho tla a tlo lata ngwana hore ngwana a fihlela peng a bolokeile. Jwale wena motswadi ya utlwang tsebisa e mong hore bo kamedi ba sekolo sa moemedi bo ra ho otla hora ya bahlano ka jeno fihlang le tlo lata bana le ho jahe baeti ba bona ba tswa Fixback ba ntse ba tshwareile mane tseleng ka lebaka la bothata bona bo dinokwane bona bo hle bo buyentse ba hore ho thungwe koloi ya chalete mme le batswadi ba bana ba sekolo sa Fixback ba neng ba etela ka mona ka MAD le ya utlwa he hore bana ba lona ba so finyelle ka moo jwale hlokomelang he mohlomong bona ba tla gutla ba tla fella tseleng kapa ba tla gutlela lapeng ba sa fihla le moemedi empa rutlwile hore e ka tsela e tla bulwa haufinyana mohlomong tla re ha e bulwa ba tla kgona ho feta ba se ba ile o dumedisa fela momamedi ke ntho tsa teng le shumele metso mehlano metso so ka mora hore na ya bobedi mona ho le Lesedi FM e re shebetse pedi tse tharo ba ngolletse mona le qepeng la Lesedi FM ba re mavolovolo hashtag re ka ofela ho le Lesedi FM re tsebe wa jwalo ho DJ my DJ a DJ so momedi ke shebile tabena ya babelelo bona ba babedi ba tshwereng be lo re dithunya tsena tseneng di tshwere ke bo ausi bana ba ntse ba bapala batho ba bangata ka nnete ba ithabetse tabeno re ya leboa sepolesa le ntse mosebetsi o motlo bane nako e nngwe go bapala ka dintho tse kotsi mo mamedi ga se yona nna ke tsebe gobaneng mo mamedi batho re na le ntho ene ya gore ga o etsa ntho e phoso wa ipona wa bona empa le bitsong la di-likes bitsong la o trenda morao jena batho ba etsa mehlolo motho a ka tsamaya tsotsi mona vele kore a le fela le jwalo gore a tsebe o fumana di-likes tse ngata social media bona jale ya morao jene e nqakang ke ya majita he majita ga a thweke ga a thweke momamedi kore motho a be sheleng fela a be jwalo a ye kwa a le jwalo go na le nngwe ke e boneng video mona e ntse mata jalo o ipotsa go motho yona bana lelapa le reng batho ba mo tsebang kerekeng ba reng ga ba se ba bona tima mang a itsoka-tsoka le jwalo gao banna ditlhong dikae nana so le ntatemolo bantho tse ba ditlhakolee mo mamedi o ka ba 19 years o ka ba 20 years a jwale o ntse o tlo fitlha mane lemong tse mašome a tsheletseng go ya o tse mašome a supileng o tlo reng monna ditlolo tsa o sedi o botse gore ntatemolo ke wena yo a ithweka a thweka ntatemolo a le jwalo fela really ai e social media mamedi e tsisa batho metlholo nnane chiba ke leboa Waterville a re mavolovolo 90.3 Miguel Slade a re hashtag re ka o fela mvololo ka mona ka Phil Jones Cron Ramolotse 90.3 Masabata nyenye a re mvole isitori ka ofela ke meqheleng e Fixback e Christina Mokgotla a re hashtag re ka ofela mvololo ka mona ka Thokoza fela lapeng ke qwaqwa Sebokeng Samsokolo wa Maribula o ka mona ka kutlwanong K889.4 Scott Moseki ka mona ka Kgotsong Bothaville a re ka ofela mvololo a re Lesedi FM ke molelwa a tumisang Bosia mametse Lesedi FM Bothaville ka mona ka Zirast o mametse jalo Audio Bouquet ya DSTV channel 806 ke modiegi wa ha Motsushi a re ke reditse Lesedi FM tumisang ke mamanna tumisang Boisa a re le nna ke teng ke mmona Mathabo Mantsho Ntima ka kutlwanong a re mvoliso ke teng Dikeledi wa ha Mofokeng Neya a re mvololo ke Maseri Lesotho 89.0 Lesedi FM ke molelwa hashtag re ka ofela outia strata a le samogele mametse Lesedi FM a le ka mona ka Fixback 90.6 re phethele fela ke mmona Modise Masilo Virginia a re vele moloi ditheo ga monate moqebelo ai ba di 15 ba monate ba tswileng tšeng ke mafelo a bona a beekegeane a ke mafelo a bona a beekege momamedi se ka tshoa o bona mahetla a le godimo ba eme hantle ba seba o na le tšhelete o utlwe ka tshwege lefatshe empa e batla o e tlhomphe bana o sa e tlhomphe momamedi le yona keke ba ba o tlhompha tla o sia ore e banane ke na le yona o e bone selemane itse babae babae babae babae mamedi ke a gotlhe
5: get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botšhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so o fihlile bokanya metswalle o tlwaetse meralo ya gago ya go eta go tla tlhobe monate moketeng o mogolo ka o fetisisa wa naga o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya gago e sale ga jwale ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantsetse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro
4: Solijualo, mwabedi ziyakala Putlaka, fumane tikiti yao ntodi bie mnaati
3: Umamethi hashtag rekaofela mix Hole Sedi FM
4: DJ Soso on the ones and twos Hole Sedi FM hashtag rekaofela mix

0: nintlatsa mashume ya tsiletsinga a metswe mihlano sehlopha sa Durban City se kena papading enana se le maemong a bosupa nokong ya Durban Premiership. Durban City e bapetse papadi tse mashome a mabedi a metswe robedi e hlotse papadi tse leshome e bapetse ka lokana papading tse robedi ya hlolwa papading tse leshome papane dintlha ke noto athe ka selataneng Durban City e na le nkgatha mashome a mararo a metswe robedi ke ka moo taba di le nkatanya mo mabeding ha e le basietsi ba Orlando Pirates moya ke hodimo moya ke hodimo gobane ho hang fela kgonagalo ke ya gore Orlando Pirates e tla gapa papadi ena kgonagalo ke gore Orlando Pirates e tla ba bona bompudi ba bašwa ba Betway Premiership ke ka moo taba di le nkatang mo mamedin ga ke tsamaye ke le bonka jaanong ke tsamaya le Ernest Makhaya ke ena ya tla go thusa gore a re kgakgolele papadi ena Ernest Makhaya dumela ngwana mmere o mona lesedi fm
1: ke dumedise ngwana mme ke dumedise le mmadua lesedi fm gotlhe mo ametseng a le teng ena ke papadi e tshwanang le papadi ya makgaolagang tlhopheng tsena tse pedi gobane tlhopha sa Orlando Pirates ka jeno jang kapa jwa ngwana mme tebelelo ke gore ba tle ba gape papadi e le gona gore e tlo ba bompudi ba betwe Premiership selemong sena sa dipapadi le go kaeta sena seo re sebitsang ka gore ke dominance ya tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns empa Durban City e a tseba ka nnete gore mosebetsi ke o mogolo o ba emetseng ka jeno gagolo jwang gobane re tseba gore Orlando Pirates ga e bapalela gae go batla go ba thatanyana go ditlhopha tse bapalang le yona ka nnete gore di tse di tlhole tlhopha sena sa Orlando Pirates re bona Durban City e bapala le onanna 4-3-2 one mme tlhopha sa Orlando Pirates se bapala le onane la 4-3-3
0: maramme ga re ke re shebe Orlando Pirates re bona jwalo e le gore go kentswe jwalo Simphiwe Selepe mme re na le dibapadi etse jwalo ka bo makgetlhene makgaola ka ntle ka mane re bona makgetlhene makgaola a le ka ntle mme bakeng sae re bona go kene jwalo Simphiwe Selepe
1: Simphiwe Selepe ngwanamme o nantse a sa thole monyetla go bua nnete selemong sena papadi empa makgetlhene makgaola go dula a gae ka ntle motlhomong karolong ya bobedi ya papadi re ka bona makgetlhene makgaola a kena a tlotlisa botsitso moleko o bo areng ba lebala empa Simphiwe Selepe o fumana monyetla jena e le gore ka nnete Orlando Pirates ya bona gore mo ba yang teng go batla o le a gofinyana jalo ka e tlhoka dintlha tse tharo gore e tle gape mogope ona wa Betway Premiership
0: ga re sheba gape gona tlhopheng sena sa Orlando Pirates re bona go kene yanelang bothuma eo bonnete re boneng selemong sena sa dipapadi go gang fela a tlile a kengwa empa a sa etse ka mokgwa o motlhomong batho ba bangata ba neng ba tlile ba lebeleletse ka teng ga re tsebe gore na ebe gobane motlhomong mokwetlisi a ntse kete gore a kenye yanelang bothuma ga batho ba bangata ba ne ba naganne gore motlhomong a ka kenya Evidence Magopa
1: go a bonagala ngwana mme gore mokwetlisi monghadi Abdesalam Awadu o na le tshepo e kgolo go yena yanelang bothuma le goja ga ba latedi ba bangata ba tlhopha sena sa Orlando Pirates ba re yanelang bothuma o tlamehile a dule ka ntle empa re a tseba gore ke sebapadi se ileng sa rekwa tlhopheng sane sa Richards Bay mme se lokela gore se tla se fumantshwe monyetla tlhopheng sena sa Orlando Pirates empa o fitlhela a kana bua nnete ke sebapadi sa botlhokwa tlhopheng sena sa Orlando Pirates gobane nako e kgololeng yane o iphumana a le ka mane ka di-18ing mo pitsa dipjatlang teng
0: ga re shebe gape tlhopheng sena sa Orlando Pirates re bona jwalonge tshepa moremi a le ka ntle
1: tshepa moremi o ka ntle ngwana mme mme tebelelo jalo ka ke tlhalosetse jalo ka fela ka makgetlhene makgaola tebelelo ke gore tshepa moremi o tla fumana monyetla ka ronyana mo ya bopadi go bua nnete o na ntse a sa bapadi papading tse fitileng empa re a tseba gore ke sebapadi se botlhokwa golo tlhopheng sena sa Orlando Pirates mme ke sebapadi se bang ga se fitlile se tlisa phetogo e golo tlhopheng seno sa Orlando Pirates
0: re ile ra bona ra tlhokomela gore Orlando Pirates ga e ne qetela go tlolwa e le motsheare ka nako ena e ne le ka kgwedi ya tlhakola le mo sa 2025 nna ebe dipalopalo tse di beya Durban City ka mosing
1: di beya Durban City ka mosing a golo ngwana mme gobane ga o sheba ka mona ka letlhakore le leng ka go Durban City o fumana gore Durban City ga e bapala motsheare selemong tsena sa dipapadi e kgonne fela go bokeletsa dintlha tse e tsheletseng seno se ya go tlhalosetsa gore Durban City motsheare ga e bapale gantle mme Orlando Pirates ga e bapala motsheare e bapala gantle mme sena ngwana mme se tlhalosa gore Durban City mosebetsi o mogolo kapa ke thaba e ba emetseng ka pele
0: re bona Durban City ba kana jwale ka Frederick Asare empa e le gore bogolo selemong sena sa dipapadi se thipathipaneng ne ntse le Darren Kitts
1: ho fela o le jalo ngwana me mme ke belo ne ke le beletse nna hore Durban City ka qala papadi ho ba Durban City le yona e batla ho ithumana le boemong bo botle ye di hlopheng tse robedi tse ka hodile mme ke a ketse ngwana mme ho ba ne a ketse ka mohlomong ke taba ya hore Durban City o sa hlalo se tsoro selemong sena sa dipapadi ka nnete o tla qetela ho bapala jolo ka sebapadi sa professional ke sa tsebeng hore na mokotlisi mohlomong o batla ho fa sethibathibane monyetla wa hore se tle se ipona ha ke bua ka yena Frederick
0: Sekwepeng sa Orlando Pirates mo kapteni ke yena nkosi na TCBC o apere nomoro ya bahlano mo kapteni hlopheng sa Durban City ke Siphamandla Nqanana o apere nomoro ya bahlano
1: go tla tsekisano ngwana mme ke nomoro ya bahlano go ya kwana le kwana mme ga re tlhalose gore nkosi na TCBC ebile e moetapele hlopheng sena sa Orlando Pirates o fitlhela gakana gobane Orlando Pirates e tla papading yena jena e le gore ga e akelelwa ke dintlha dipapading tse lesome le metso robong kao fela mme re ka re le bota le morao la tlhopha sena sa Orlando Pirates le bapetse karolo e ya botlhokwa gagolo mme re ka re nkosi na TCBC jolo ka moetapele jolo ka mokapitene tlhopheng seno sa Orlando Pirates o bapetse karolo ya botlhokwa gore Orlando Pirates e se ka kelelwa ke dintlha ga bonolo
0: ke ka moo tabe neng ka teng gammabedi ka kwano ka Orlando Amstel Arena mme batho ba bang ba re le goja Orlando Pirates mohlhomong e ka gapa papadi ena re keke ra re e se le bompudi ee gobane ba santsane ba saletswe ke papadi e nngwe o ba lokelang gore ba e bapala
1: ba santsane ba saletswe ke papadi e nngwe ngwana mme ke ile ka bona sebapadi sa metlheng sa tlhopha sa Orlando Pirates Michael Morton a re balatedi ba Orlando Pirates ba seke ba qala ba keteka pele le ga Orlando Pirates e ka hlola gobane go ka nna ga etsagala ke Michael Morton a se nna go ka nna ga etsagala gore magesi o otla Orlando Pirates papading e latelang e le papadi ya go ketela ka dintlha tse odimo
0: Obit College jale Michael Morton o ne a e bua ka segoa
1: ehe
0: o re ka mantswe a mangwe o ne a re go balatedi ba Pirates ba seke ba gobela pele morupa o lla
1: ejalo ngwana mme ba seke ba gobela pele morupa o lla gobane go tla ba le mathata a tlapane ka thelela ka rabosabane
0: fela o ne a e bua ka segoa
1: o ne a e bua
0: momamedi ke ka moo taba dileng ka teng a bolotsane e tlhongwe mo gobongwana bala Orlando Pirates e tla kala papadi e lebisa borwa ga e le setlhopha sena sa Durban City se tla kala papadi se lebisa leboya ke yane e tlhongwe mo gobongwana bala e tla gwathwa jalo ke bana ba Durban City e tla gwathwa ke bana ba Durban City ke bona Kyle Jurgens sa ofile bolo re tla ke re bone mo mamedi ke o phana e se lilene o e tlosa jalo ka mane Kyle Jurgens e ba bolo e gutla mo romane ka talent mbata talent mbata ke yane nne o tla jalo ka bolo ke Orlando Pirates ke a ruisa ka mane ngwa ka bachabela ka Phil Shadi Dion Hotom wa e gutlisa mna ineletsa nkosi na TCBC CBC ke wa inkamna o ineletsa selepe ke a re simpiwe selepe mne o inga ineletsa le bona CM le bona CM ke wa iketla ka bolo le bona sema o ineletsa se batho ba ka ntlo di 18 e le nyana sipo chain ni ke sipo chain we ketli le ka ntlo di 18 ore ba nna ro ka ya ke le bolo ke o ai tshosa jwalo mo no hai o ntse ai tshosa jwalo aba tshosa ha re bona sipo chain ke o i place sa se matla bolo telele ne ke ane ba nna ba ye metse pele mane ne a le ka ka hloka mane mbuthu mamme e wela ho dion hotso mo hotso tsa ka ba ka radio tini ka ba bolo ntle wa hona ka mane wa tshola ka mane Brooklyn Pohenpool o baka huku Brooklyn de Pohenpool e tla ba huku ya pele ya papadi ena mme e lo tlosa ka mane ka borwa bo chabela mme e tlosa jalo ke re le buile mo fukeng e sa le no tsoka ma tsoka ka mabedi re le buile mo fuke o lo etlo sa bolo ka mane ka hukung e ka borwa bo chabe kyane re le buile mo fuke kyane o entsa jalo mo romano ine tsa dion hoto kyane o ntse jalo mo ine tsa o sina police ya ka nna ra o sine wa ra ithula motho ka mane se tsi batse ga di tsebele Frederick Asare o paka huku e ba huku bo beri ya Orlando Pirates ona raile ka mano sina police ya tshile di bapari sa sa Durban City ya ba ima huku e tsa ba huku ka kwano ka bo robo firima huku ka kwano ka bo robo firima e tso tso sa hape ka kwano ke re le buile mo fukeng e sa le no tsoka ma tsoka ka mabedi ke re le buile mo fukeng o e tsoma fatse ka kwano ka huku e ka bo robo firima e sa le no tsoka ma tsoka ka mabedi no tsona ra pirates no tsona Durban City arbona kyani re le buile mo fukeng o phamisa le soho re le buile mo fukeng kyane mo le tsapala ntsa buisana le di bapari mane ntsa buisana le Jocelyn Kamatuka a mo le yana la mbutuma kyane re le buile mo fukeng wa inga wa phamisa ba le tsaka radio tsini ne ba inga tsoka tshwa tsa ba huku hape ne inse jolo ka mane kyena mme Jean Lwamba Lumumba Iba hukia bara rienan ya Orlando Perez. Ilo to sa khatlenan. Kamani kaburo bchabelan. Itcha jole kiena Osinapolis. Osinapolis. Kiani otai to sam. Arbone. Manna bayo di meta se baulo bisa na karadi etini kion sa bolo kantari etini. Wena sa dia hoto hoto ai fiti sam. Rene bude mufike ngaro rabai ti lam. Kiere khuta jolo kaluamba. Echian luamba lumumba. Onga bolo ene sa farafuti. Mfara futi mkizene. Kio onga bolo ebe apile mona. Ai rola ka soka kwa no kile bone sie mam. Ibile ene. Eso la kantaka kwa no. Kamele ngoka bo primar balam. Etla kana jolo ne. Ya khala jolo ki. Terence Mashigom. Otwa ya khelam. Terence Mashigom otwa ya khelam. Kakwano Kamuna, Kamuna Wakabu Prima, what about? Yes, I didn't know Shaka Shaka Mabedi. Terence Mashiko, Otopuna Re, Kibon Puriba, Chabaraban, Ned Ben Kappa, Aidebahapa, Mohopuna, Beganyan, Fitilene, Hawaii and Amosianone, Inesha Matasia Mabedi, Kamane Kapuruka, Harmonum Cosina TCBC, Kiano Chajakabo, Kakarunya Bobo. Kianum kosina tsini wenga jolo ene sala bona sim ne bona sima ke wa iketse ka bolo ke wa ntsa jolo mme e ka mo khala sibili bili wenza mbi Brooklyn ya pogen pula wenga bolo jolo ene tsafara futhi mkhise mfara futhi ka kwa nomme ka mo lengwa ka bo prima mna wa ra ha ke bona telele sibili bili wenga jolo ka pita ba fasi ina tsara ne bune mo fukenga mo fuke wenga sala bona sima ne bona sima ke wa ka bolo ina le tsa jolo talent mbatha mbatha ina le tsa sima ke ane le bona sima ka karolo ya bo bona wenga bolo mo romani ina tsa kosina tsibisi sibisi ka mo lengwa ka bo chabela ka le pionel siari ke diona hoto Hoto kia wengka jolong, wina zangko sina te sibisi, sibisi kieu, wengka wepamisa, warambalabala ka mokala sibili bili kia wengka bolo, warambalabala kia talenta mbata kieu, khutala mroka bolo, kakarulo ya bobona onan pwerezam, talenta mbata waiketam, waiketa ka bolo talenta mbata, kia wengka jolong ina zala bwana siema, libwana siema kia waiketa, khutala mroka bolo, wina zangko sima tibani, sipo chain, kanta uri etini, sipo chain, onzai khupa jolong, sipo chain, O barber balon sabolo, we in the Tango Sinati Sibisi, Sibisu is a Camelago Chabela, Calpion Serios in Apolis, Apolisio Tatacabolo, by Hutisana, we in the Tango Sinati Sibisi, Sibisio in Gajolo, Murama Barabala, we in the Salabana Siema, Libana Siema, or in Catabelamana, Kiona Bonasiema, or in Catabelamana, Kiowa Hutisa, we in the Spatibani, Sipochain. Sipo chain, we in Sakanotu, we in the Gosinati Sibisi, Sibisi Kiu, Otta Kabalam Gosinati, Liana Kiu, Wana Taina Kabolo, we in Kanazas Matibani, Sipo chain, Rajolom, Imbolon Jolom, Imbolonante, Kapono Kamanamoka Pimanam, Itakana Halajaki, Terence Mashiko, Itakana Halajaki, Terence Mashiko, Yes, I did not talk about Sakarama Bidi, Noto Lano Perez, Noto, Sitopasa Devon City, Noto. Tabel City, Natom, Orlando Perez, Terence Mashigom, Otoya Helam, Kakora Kamelamaka Timarbalam, Apollo Rene, Sechapa Samabelishan Nose, Sipatina Gariparisa, Betu Premiership, Ababasa Mashuma Mararo, Ashota Mashuma Mabedi, Baba Pesaka Hosea Mabedi, Ashuna Paris Mabedi. Yanela butu mama meri na rakena pala jolo. Amudine. Ererbone horena huwe sala jwa mama meri. Kiani yanela butu ma utle bashoko. Ona rakena pala jolo ho hanfela. Amudia kamane karadi 18 re sale ka lugluki sa kwa numa meri ntotarna hle sho bi munata kalom ntotarna ri sho bi munata kalom pano jolo hemne re sale ka lugluki sa kwa norbone horna ntotarna di takatelesi dilukile ninna ere erbone no so ko masakore ga meri kine ke tsana so jolo re mamile shandawse basa ba pete pa di sabashuma mararu basho tete bashuma meri o ba pete ka lo ga pa di tsero meri basho tso pa di tsaperi Papa Redin Chakol difference, Kirin Katabashama Ram is letting, Atikas Latin, Mamma Shandows and Takitabashama Atilating Amiturbe, Din Takitabashama Atilating, Amiturbe, Orlando Parasava Ganajolo Paparinam, Badidin Kang Tabashama Atilating, Amitimisan, Argerbone,
2: Rabona, whatever,
1: evidence mahopa jolo ka ha mbutuma aduti fase ka pamana robetse mane fase evidence mahopa o santsa ka nete a iphutumatsa ho ka nna ho etsa la ibang ho monga sa tshele pele ka papadi re ka bona evidence mahopa o fumana monyetla empa ke lebelletse ka rolo nyana ho bedi papadi ba le ke no mbutuma re mona a ema ka ma
0: empa wana me wa kgetsa ke ipotsa rona o tla tsola pele ka papadi na ke ipotsa tsona tsere
1: wana me ba tla mo tsheneka ka ntle ka mane re bona rona mo yana la mbutuma o tla khona ho tsola pele ka papadi
0: e kare a ke ke a tsola pele ka papadi mo mamedi ha ke sheba e kare a ke ke a tsola pele ka papadi ha ke sheba ke ano ka ntle fela re tsola pele ka papadi ha mo mamedi ke ane Brooklyn Pogen Pula o nka bolisa ka bana ka mele ka shabela ka le pele tsho nana Emmanuel Chalai jalai ke tsola ka bolomme ka mana ka mele ka shabela wa e khutlisa nna o ine tsa Kyle Jenkins ke o nka bolo wa e phamisa nna ke bolela tselele o ira ka shoka kwa no ka bogola sebele bele e wela o le bo ka re bule mo fukeng ke ane pala jwa lomme talent mba tsamba o ine tsa jwa lomme e tla ka bra go mana inkwa jwa le kim mfana futhi mkhizem mfana futhi ke wa inkana a ine tsa jwa lo Brooklyn Pogen Pula Pogen Pula ba re mar balanda o ine tsa Kyle Jenkins Kyle Jenkins on 50 something. We need Emmanuel Chalai. Come on, come on, come on, come on, come on. Emmanuel Chalai. Kakarlo Yala Perez. Yo, who's the ball of Dolom? Harbana Chosin, come on, two come. Why who's this? Warbana in the sun. Sipaman Nanana. Nanana going at Dolom. We need them for a foot of Kise. Kise going at Dolom. We need the talent Masiho. Masihom. Why come on, Palajolo? Harbana Kian in him. By Ranel Alan Perez. Come on, come on, Unza Hudalo. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Kianin, if you didn't go to the Kidion Hotto, Hotto Kiawata Kabolo, Yon Hotto, Kamanaka Kabachabella, Kiawa Inca Dono, Vina Nessa Dono, Osina Polisa, Aparisin Sabolo, Imbohana Imanajalai, Kal Jagenza, Vinesa Pohenpul, Pohenpul in the Nanana, Nanana Sula, Kibola Telem, Yamasolo Romanini, Yamasolo Ki, Ngosinati, Sibisi, Natoka Shakamabedim, Natol and Perez, Natom. Se kapasena sana Seven City re tsano City ya mamedi ena papadi ke tsatsana ke papadi ya motho o ka reng ke magona gang ho hang fela ba se kapasa Seven City se ke kende e sa ke na papadi ena na jolo ka nku e so ntabo ha bona ka mogala se bile bile ka bona ka mo prima ka mo gelo re la bile mo fukeng o fuka o tsabalo ha bona ba so ngadi ba mo kela bolo Jocelyn Kamatuka Kamatuka ba mo kela bolo ke ane Dion Hotton we na tsa sina police a police ke o sina police a police ka bolo we na jalo mbe selepe selepe winga jalo le namba ngosi na tsi bisi ba harama bala ke le bona sema ba ka karolo nyana mbe ya Devon City a tsana ntambata ba harama bala ka karolo nyana Devon City o nga bona shaka mbe ka bshabela we na za Dion Hotto Hotto ke o tsa jalo ka bolo Dion Hotto ke ani talent ntambata o tlo bshoko o pa misa bolo ka mane Dion Hotto impala jalo e tsola ka ntle hali yana la mutuma o tsola pele ka papadi hali talent ntambata o di tsofatse o tlo bshoko
1: o tlile bshoko ngwana mme ho tlo bona hala hore ka nete ho bona hala hore tlo ba papadi e matla holo mme tlo pasena sa Orlando Pirates le sona ha se a lokela hore se tseng ke hlo ba sena sa Durban City hanyane le ho ja hemi tsungena ele shume re bona Orlando Pirates e le yona ka nete e hateletseng tlo pasena sa Durban City
0: yaane talent ntambata ho ha mo tlo bshoko mme ba tsho sapotla go ba kena bakena go along ai lo ne ka tsa talent ntambata jolo ka re sa tsile mwana me ho han fela nna ena papadi ikeke e ai ba papadi ya bonono ho ja re sa tsile re moya ko phaming ho ba tsietsi ba lona parents hore ka jeno ke ka jeno hore ka jeno ke ka jeno e ba nyise ka jeno ho ke ka sala ho tsala le
1: ho ke ka sala ho tsala le tshwana mme mme ba tse ba ba latini ba Orlando Pirates le sehlopha sa Orlando Pirates ka kakaretso hore ha ba lokela hore ba tle ba CL le tsa sila ho katela ile hona hore ba tle ba hape ho tlo nwa betwe premiership mme ba tse ba hore bang ba ka etsa mosebetsi ka jeno ho tlo ba bonolo bona ha ba ya mane mbombela ba lo ba palohla pasane sa obiti bekenyane etla
0: ke ka mota ba lenga teng ha mo mamedi ne mme ha re sheba fela re ka sala ho sana hore o tlo ba ne mo sa 2007 ka patene se pedi Orlando Pirates ha mo ne sa sa Devon City di se di ba petse di papa ba shuma mararu a metso tsiletseng Orlando Pirates e hlotsetse ba shuma ba metso meri e Durban City e hlotsetse tsiletseng di ba petse ka ho kana ba ba dintse robedi mem ho tswa mono di ntlatsa hlabilweng di ba ba dintse ka fela e le di ntlatsa ba shuma a robedi
1: go ra me ha ho sheba Durban City mona Orlando ha ba pala sa pasena sa Orlando Pirates e sa le qetela ho hlola sa pasa Orlando Pirates ka la pedi go di nya tsitswe selemong sa 2014 mme ba no hlola Orlando Pirates ka ntlatsa pedi ho ile nngwe mme ka tla ho qetela Durban City e hlola sa pasena sa Orlando Pirates ka mane ka thekong e ne e le ka selemong sa 2022 mme o tlo ba thata ka nnete ho Durban City hore e ka hlola Orlando Pirates kwano mona Orlando
0: mme Durban City na re buang ka yona mo mamele ya tla hopola hore ke tla pasa ane se hore neng re tsiba gore ke Maritzburg United
1: ke Maritzburg United tse ngwana mme Muriana ntse le ona empa fela o fetotse botlolo
0: e ka re botlolo ke se pharanyana jena a arbona jani ngosi na tsibisi o khutla dela ka bona jani moroma ne khamela ngwa ka ba shabela ka le pele tsadi wina tsadi yo ho tsho ke wenga jolonga wina tsa ofina police ba ka karo jani ben city ba swanganye ne ke ro khutla bra ka bona ba swanganye ba mele merbili empai ba phoso e ba phoso ka mani shaina po khenpula shaina po khenpula ki bua jola ka na shaina po khenpula papa ri ha ya pini u PSL ki ha Durban City ne ba pala le Orlando Pirates ho MTN 8 mira mwana Shane Pohenpool hana kala ba pala ho PSL a le shopeng sa Super Sport United ki ha Super Sport United ine ba pala le Orlando Pirates papa ri ha ya pili militing ine tsere papa ri ya MTN 8
2: ya tsana bana ba Pohenpool ka re ba le ngwana mme ba rwetse ka Orlando Pirates
0: ho fela le jona he mo mamedi ha re bona bolo tsiela ka bolo ka bo prima tharan mashego ho tla ya gela ile no Orlando Pirates ele no to Durban City ke tsoka re khala hape tsile e tsotsa ka ntle ga rwa jwa ke tsharas ba shego ente le no tsola re faretsa ele no to Durban City ke a bona mo a ya khala jwa lo Jocelyn ka batu ka ba wa ile ka bona jwa ba tsola na ola re faretsa re ne bile mo fukenye ya fita jwa ka mane nne ka selepe impa ka bra go mana na na na wa tsola na na na ke a ni wela ka bra go mana e khutla ka lo re faretsa ha re bona talent mbatsa mbatsa ke o we ra jwa ba ba bala wa hana na na na ele lo jwa selepe ke wa enka a bi ba ba ba bala we ne ta ba sanganye a e palla mo fita ke o tsa bolo ka mo go ka bo tshabela o sina police o sina police o sina police ka ra 18 yo no hato wahana sipomanda nganana
2: Orlando Pirates ha ikena e hlasela mwana mme e ya hlasela mme bana ba Durban City ba tla lokela ho ba le dikarabo diputsong tsena tseo ba di butswang ke tlhapa tsena sa Orlando Pirates e ba mabatla hore Orlando Pirates e se ya hlaba ntlha pele le ya kgeputso
0: e ba huku ya bone se bile ba itlositse ke ane re ne bile mofokeng wina tsa ho shuta police ka ntori e tini ora ka thoko me kwa lona huku Eba huku ya batlano ya Orlando Pirates e tlotlo sa ka kwano ka bo robo phirima e tsotlo ke re le bohile mo fuke e sa le noto Orlando Pirates e sa le noto se sho pa sa Durban City betwe premiership le sa gazini forever ha re bone re le bohile mo fuke o tlo tlo sa huku ya batlano ya Orlando Pirates ke ane re le bohile o tla ho yona wa phamisa bona tlhaka radio 18 ka di show wa tshola ka bana break go gan pulo ke ane ba ile ka ola dipara tsa radio 18 ke ane khale ja gens ba mo ke la bona impala le jolo ba mma para hampi poso o sina police poso o sina police ka ntle radio 18 mane ba fetse khale ja gens hampi arbone ke ane ilo to sa ke se batho ba ne Frederick Asare ka ntle radio 18 Frederick Asare City ba tbane sa Durban City e shebilwe ka tantjello le tsheseo e golo papa diena ho bane jwa le ke masia sia ne mahloka le bilo ya sna se ka jamaya tela se ba tela fela empatela le motela ruri gore ke le ngwanya ngwanya ya mane palo nya tsholo ha re bona bolo tsiare ka melengwa ka botshabela e tla jwa ka Carl Jagens impalo jwa la kenelo tsho ka mane se mpiwe selepe o ntse ta kantle hilo ka nagala jwa le ke Emmanuel Ishalai hilo ka nagala ke Emmanuel Ishalai se ba palisa ba shaba sana ya Zimbabwe Emmanuel Shalai ke ane ka mana ka bana ka botshabela ba ya gela ke bona telele bana ba yemetse ke ane no bumba wa ileka e pala jwa ke ka matuka tsorelo ke ane ka matuka ba mele merbili wa e tsola diona hotong impanga ke era ka bana ka mana Shalai wa khutisa ntle jwa lo me e tsama ile mo fela jwa le tsola ka Jocelyn ka matuka ha mo le diona hotong di ba parisa pe di tsama chaba tse tsahana henya Namibia har bona bona ke ane CBC o inga ne tsa sebatse ba nene sipo chaine kara di 18 minutes agalo o ine tsa le bona siema le bona siema ke o tlo ka bona wa ha tsa le bona siema ka ka ronya bo bona ka bona ka bo prima ka bo khona se bele bele wa go tsa ne tsa le bona siema siema ke wa nkanga a ne tsa sebatse ba ne sipo chaine ka ntle di 18 nne o ine tsa jalo ne tsa nna ka ba ne go sina tsibisi tsibisi ne tsa di ona tsho ka bona ka bo tshabela wa re bana bana ke a le talent mbatsa mbatsa ke wa fitisa o swina police wa ya moela o ine tsa jalo a go ka shota bona dara wa re bana bana impala jalo ke le bona siema le bona siema winga ne tsa simpiwe selepe selepe ke wa enka jalo wi ne tsa petu maswanganye wa re bana bana maswanganye o ntla jalo ka bolongwe ka mona ngwa ka bo prima re le bile mo fukeng o ithu ba pele tsala ka ntle ha re bona ke wa enka ma a ne tsa am ka mo khona se bele se bele o ine tsa mo fukeng no tsoka ma shokere ma bedi e re o le jalo mo mamedi e le no tsong se shopa sa ona no pharetsa no tsa Durban City nkere mathe re khutlele mabenkeleng
3: Hey, hi ba pizza e le bitire le plus 1. A go nna hane fela, ha ile plus 5. Ha ba ka real deal plus 5 cheese grillers ka 59.90 fela. Ke pizza with perks. Ba ke so khotsa fa tsala ya hao. E tsara ka real deal pizza e fika ba efe. Ho mmoho le cheese grillers se 5 tse monnati. Tsena tsohle ka 59.90 fela. Order a interneting ho tswa Debonairs Pizza e haufi le wena. Mme o ntlafatse dijo tsa hao. Ho na le dipehelo. Debonairs Pizza. Try something amazing.
4: Sadi papadi police di FM.
0: Not all the pirates and not all the city. Come on, Sibeli, Simpio Selepe, with the Sangani, Kakarunian Adam City, Importanga Guano, in front of Futum Kise, where Solana Tatas Bashiro, Kamana Makabu Prima Bashiro, where Solam, Ipiano Tukakuano, Patrick Masangani, wins at the Gansem. Not all Kamasaka Mabedi. Disha Patana Sabedi Mamedi, Hariba Pala Kamanaka Heruguara. Jona ka re tsamisa tore shopa sena Sandebel City ke sona sane seo ke nka se tsaba ka hore ke Maritzburg United di shopa tsena ka monoka heri kwala mme di bapetse papa di tsene shebe ene metso robong Sandebel City ya hapa tsenne Orlando Pirates ya hapa tsene shebe ene motho mongwe tsaba pala ka le kana di papa di tsenne
2: Orlando Pirates ngwana mme intele ka hudi mo bua nete fela ka dipalo palo papi se le shopa sena sa Sandebel City e o nne re tseba ile Maritzburg United mme ka nete jolo ka ho hlalositse ha nna go le ha re qala gore tibello ho tswa ho bala tedi ba Orlando Pirates tsho Orlando Pirates e ke hlule Sandebel City
0: mme jolo ka re hlalositse e re bona ke ana o sina police ka mana mo ka ba shabela ka le pele shari o sina police o ipalla jolo o sina police ka mana mo ka ba shabela o ka bolo ne tsa diona hotso hotso ke ba ka karolo ya Sandebel City talent mbatha mbatha wa phamisa ka radio 18 o hana nganana o i rola ka hlo jala ike ka mana mo ka ba shabela jala ai a khwepela jolo jala ai e tsola ka ntleme e no kana khala jolo ke diona hotso mo le mo ka ba shabela wa bala wa ya khala mo ro khona nna ba re bala bala o ne tsa jolo ngo sina TCBC CBC Kew, I could send that talent and butter. Talent and butter, where could be some? We let them go in at CBC. Warren Barbala, live on a Siema, Cara City can go to Barbala, live on a Siema, Siema, win Sagalabono, we let the talent and butter, talent and butter Kew, Roluka Banakiboni, Kakarlaya Devon City, we let us in a police, Kamala Gabashabella, talent and butter Wayamoela, Warren Barbala, we let them go in at CBC, CBC Kew and let alone a Siema, Kakarlaya Devon City, Kamala Gabu Prima, Kalapil Tuna, Kamala Sabele, why could be? We let the Labana Siema, Siema, we let the Sibatibani, Sipo Chain, Kanto Yetini Sipo Chain, we in Eleza, Ngosina CBC, CBC, we in Eleza, Sipo Chain, why like Monatele, you are Hoto Kamala Chabela, you are Hoto, we are Kamalakaso, Waharan Nanana, or a Kantakabu Pilo, Ibidekabu Sabelo. Ilo kana kana ki Dion Hoto muna mo ka ba shabela o ya khala simpio selepe selepe ke on bail ke we phamisa jalo ita ka mo ka ba prima o ten teras mashigo o irwala ka hlo ba re balabala lupumba o ka bona le tsa thabono data important o sina police thabono data o a fita ke thibang thibang yane simpio selepe ba nna ba sala ba tsapela tse fatse talent mbata o ya moela ka karolo ya Durban City ba re balabala ya bona ke simpio selepe selepe ai hula e palla ke ane simpio selepe impala le jalo Hoje passo, sinto esse lepe. Oi, não vai para cá, mato.
2: O papa lá, mato. O homem me mulher tá falando ali a ofiã na holum. O raganca, o doendo o país, o doendo o meio, o doendo o país. Bolo itaba e a Durban City.
0: Disha patana se fez muma meri. Di papa lhe disse lhe sente futilenge. Olha no parente. E a pilha papa lhe tenne. Tá papa lá colocar papa lhe ilumui. Olha no parente. Ya solwa papa lhe ilumui.
2: Jalo kage tlalositse kwa mme ine le ka selmo sa 2022 ka go di ya loetse ha tsa shopa sena sa Durban City se re se tetela go hlola shopa sena sa Orlando Pirates ka mane ka motse thoko
0: ke bona mo letsa phala e ka ontsitse ka rete ke ai go tlisa ke tsebe ka pa o sa e bontsitse khali jeke se ka batlwa ga ke tsebe ile ho ja phoso ile a se tshwesela
2: go bona la ngwana mme mo hlomo ngona di kwa puo tse bang se ba padisa na khali jeke se ile sa di bua ho mo letsa phala mme ke ka ho antsitseng ka pa mo tsitseng ka rete e tsela
0: Kama ntoma Kyle Jenkins ke ena bo itso ka tse tsa ngwana mme
2: ho fela ho le jalo ngwana mme Kyle Jenkins ka tse tsa
0: ari bona ke ari bona le tlo soma ne ke simpiwe nganana spamanda nganana spamanda nganana e ke mo kapteni wa tsopa sena sa at Durban City ari bona e sa le noto ka ba tsokana ga mabedi metsotso e ma shuma ma mabedi metsotso meri karolong yena ya pina papari bolo etelele me ke ane wa hana CBC o ira la ka soho Kyle Jenkins o nka bolo jwala ba munkela bolo nga ke Patrick Maswanganyi o hana tsa bonana ka soho impala bone se mauteng ke ane re le bujwa mofukeng o ntsa bolo jwalo ine tsa o sina police a police wa kena ka mona ngoka ba chabela o tlo tlo ba ba bala ine tsa dion hoto hoto wa kena ka karolong yena Devon City dion hoto o ntsa bolo jwalo ha re bone ke ane talent mbatsa o ntsa bolo impauteng po genpool wa etsula ba re bala ke ane o na rwang ka kamane ke le bumba ba munkela bolo ba re bala le bona siema ke ola no pareta ke ane ka bogolo se bilibili wa re bala o ine letsa re ne boile mo fukeng ka karolo nya Devon City ke wa kena mo fukeng o ntsa bolo jwalo Patrick Maswanganyi ka mona ngoka bo prima Patrick Maswanganyi poso Terence Mashego ona rwa huda wa pikita ona rwa huda wa pikita Patrick Maswanganyi ni haile Terence Mashego re che e simpela ka monna o ke kwa re ke la sentenya ne pila
5: a re
0: ke e khala sentenya ni me ha se le mo tsara sa di papa le se se kala me ke ne ke ile le go ngwana go dimo gore ola no pharetse e tla ngola na lane e nngwe ho fita yo ba semba engwe tso fitlhela jwa le me ke ne a nna gore ola no pharetse e tla ba sona tlhopa sa pele kwa Afrika Borwa ho hapa di mehope ka ba mehope e mine se le mo se le sa di papa ri empa la lo jwalo bona mona se tedi mo sana sa Orlando ya ba Castrick Stars e re che rona sentse re re tla kala mo
5: e seng ka rona Castrick ya hana ngwana mme empa hem e ba ngwana no pharetse ka hapa liki se le mo sana sa di papa ri e tla bele se le mo sa pele re bona ka po ile la pele e tlhopa sena sa Orlando pharetse se hapa me hope e meraro se le mo se le seng sa di papa ri e sa le ile ka se le mo sa ne sa 2011 2012
0: Kyle Jenkins ke ngwa bona o isa morao ile tsa sport ba ne Frederick Sare Frederick Sara wins a goal in the for a foot team Kize. For a foot team Kize. Wins a Pochen Pool. Brooklyn a Pochen Pool. Wins a goal in the Tanas Mashiko. Kamele Mwaka Buprima. For a foot team Kize. We are Mwela Jualo. I call La Jualo. Kutela Mwaka Bolo. Kewa Nkane Tasmatibani. Frederick Sara. Karari 18 Frederick Sare o rabole telele bana ba yemetse ka bolo ka botshabela ke ane la lujolo ha re bona ke ane ni o teng sibisi o khutla ka bolo o ine tsa sibilibili o fetu tsemawa sibilibili o ntsa bolo o ine tsa rene bo di mofukeng ke o le ka fetsa ka melengwa ka botshabela ka le pionel le tsiari ele notjo ka mashokore ka mabedi notjo la Pirates notjo Devon City Nko se na tsibisi o a moela bolo ka karolo ya bo bona mme ke eo inkwe jwa ke le bona siema siema wa fitisa ka mo ngoka bo prima o fetu tsemawa ke ena di yona hoto ka mo ngoka bo chabe ka bo prima wa ekoba ha re bona Maswanganyi di yona hoto wa ba ikona
5: o fetu tsemawa di yona hoto kwa mme re a tsiba re ke se mapadi se mapala ka lutuna le qaela impa ho bona hala ho lutuna le lutuna le a sebetsa ho di yona hoto ho bana ke bona o bakela di papadi se mapala mo rata Devon City mo ferefere
0: mo mamedi di yona hoto o sa fetu tsemawa o ka le pionel le tsona mo ona no phara tsela bisante ke ka kwa ka bele mo ka bophirima me a ile ka bana ka meleng o ka botshabela ka le pionel tsa di ke ka mogolo se bilibili
5: e bile o bua jwa lengwana mme ba fetola mawape ho ba le se bilibili ke no khutela ka mane ka mo re motloetseng ka teng million hoto o ya ka le tsiong le tsia
0: dion hoto o tsana nya na mibia o tsa motho mo bitswa ka hore ke soka ngunda me ha ke bua tsena le ena nka re monna ke a bona ntwana le yetsa ngwana le se bilibili
5: eh
0: le tswana le go
5: eh
0: le a kwa bone mongwe kwa bona ka mona ha bona ha hona le tlhoka bona wa tsama o ya ka mane gore ke nthwele re bitsa here keep keep and there keep keep
5: in Africans
0: ah in Africans re ne bule mofuke ho tsama bolo empa nana na ke ba isola na Kyle Jenkins zonga bolo o ine tsa Emmanuel Chalai Chalai ka mona mo ka botshabela ra jolo nna re ne bule mofuke nne o ibe ya lo tshwana ka ntle mo le mwana o ka botshabela wa le bana ho pula ha mo mamedi hore di hlopa tsohle di ya bapala ka jeno di hlopa tsohle tselo ke la hore di bapale di ya bapala ka jeno ha re bona ke bolo la carrera va ir una ra se tipo de presenta
5: le bile bo fukeng re motse ba ile se papa dingwana mme se kgona go hlaba di ntla ka ntle ho di 18 mme ne le bo itse ka bo tla ba hlopa sena sa Orlando Pirates yo lokaki bo ka hlabisa hore Orlando Pirates ba tla go hlaba ntla mohlomong e le hona hore e tle e kgona hore e tle etsitse papa dingwana
0: ha re bona fana fu tu ine le sa jwa lomme a Brooklyn for khan pool po khan pool e tsama ramona ha re bona le bona sema le bona sema ba ha re bala o nka bolo isa marao e tsiba ke se ba tsama ka ntle ho di sipo chai o ke la papa dingena tsena ma e le hore di papa di tsela shemela me tsorong ka ofela a sa tla di ntla ma se le mo sala sa di papa ha bona ke a neng go sina tsibis ka ka rona ja papa bona o nka bolo ne sa talent mbata o inga jwa lo di yona hoto impa wa hana janai ha bona di yona hoto we tima ha bona
5: ho sala hanya ne fela ngora me ine le monyatla o motle wa tlhopa sena sa Orlando Pirates e bangana fumane bolo eno re ka bua tsedi bona jwa
0: fela ntle le ntwentle re be mo silo bane ba fumana hu
5: ba fumana hu ku impa se ngora me se bang ka se hlalosa ke hore Devon City ha iso hlaje ntla ho tswa hu
0: le Orlando Pirates a tota juntla e tsau
1: ya le di hukutsela gona mme re tsebeka jene gona di tla go tswalela
0: le se kukudi
1: le se kukudi
0: a re bona ke ane re le bo jamo fukeng o le tlosa huku ka bane ka bo robo chabela Orlando Amstel Arena re le bo jamo fukeng o le tlosa huku ke ba tselela ya Orlando Pirates a Durban City as of mana huku re le bo jamo fukeng ke wa phamisa ba lo ka radio 18 ba ra tsama tonga selepe mme ke ane matlo jalo ke Dion Holtom Romani kamane ka mlemo ka ba tshabela nna khutlela mora ka bolo Dion Holtom o ile tsa sipa tibane sipo chain ya bo harim barbara mme sipo chain ke ane o tla jalo ka yena iketlile ke wa enkanetsa le bona sema le gantsi tsa le bona la sema mora mona ke ane le bona sema mme o inka ka bolo o ile tsa nkosina tsebisi ile notsa lana Pirates ile notsa Durban City Dion Holtom ka bolo re le buile mo fukeng ka mlemo ka ba tshabela ka ka rolo nya Durban City re le buile mo fukeng thuka o atla ka bolo thuka o ntsa bolo sebele bene wara Emmanuel Chalai na re ka re ha ile mona papari e se tsa maile jwa le se ba petso metso e ba shuma mararo re ka re Orlando Pirates di ba papari di kala jwa le di batla di ingamangama ka pa bo kwetsi mane ba batla ba ingamangama hore mo hlomong e be le hore na ko ena mo hlomong na sa ba lebelletse hore ba se ba tlabile ntla la ile lengwe na re ka hore hela rakno ponikara
1: dingongo re ho ngwana mme sentse di diteng ho hlopeng sena sa Orlando Pirates mo hlomong se eng ngwana mme ska nna sa ama le papadi ya ho hlopa sena sa Orlando Pirates ha ho rujwa ngo di papadi tse ba palang man di tlasela ha di fitlaka ka rono ya hlopa sena sa Durban City mo di katatelang ding ke kgato tse fosa itseng ha di tlemele hore mo hlomong di tla ke kgato tsene pa itseng re ke di hlabeng
0: arbon he mo mabedi bolokhani ya rena mutuma na roi na jolong fara futu teng e pala jolong ya ba bolo e tsola ngate ba huku ya bo supa hope ya bo sufang ya sa pa sa ona pirates e tla tso ka kwano ka bo roa bo phirima e lo tso ka le osina police ha le devil city ice of manuhuku ho fikela mo tsatsu mo jwale ha re ke re bona mo mamedi ha re ke re bona ne o a swella osina police tla tso ka le ki e dion hotom ha re bona dion hotom e ni no tso ka ba shakere ka mamedi re duti re kaofela mo mamedi ho mona nati ke a tseba o duti o mametse hore na tlhopha sena sa Orlando Pirates se sebetsa jwang a re bone ke o dione ho tswa phamisa jwa bolo tla kana ye tsini tsiba tswa ka di tsibi ka mana sa re ke a ne ba isola jwa lomme important Patrick Maswanganyi mona mona Patrick Maswanganyi mme ba parisa na ke ho hanfela mme ha ke soka ke se bona hantle mme e le ntle fa mo kwena tlhopha sena sa Durban City
1: tlhopha mo kwena ha so bona ha le ngwana mme le tabo no data mo leng o bo hareng ba le bala le yena ha so bona le hantle ba le di bolo tseng ata sa tlhopha sena sa Durban City ke di bolo tse tswang le mo di le morao le di bolo tse tsholwa
0: a re bona re le bo di mo fuke nga tlo yeti re le bo di mo fuke pro lo ka ba na ke bo re le bo di mo fuke pro lo ka di on hoto ka re yeti ni di on hoto ka iko ba di on hoto ka tlo yeti na pabisa e tla ba hutu e ti tse swa ba risa a te ben city lo tso ka mane huku ka mane ka bo ro bo chabe ona no msa la rena e so jo le ke di on hoto e le no tso ka ba so ka ba be di on hoto ka ne o tla e tlosa Huku Yabrobedi, Orlando Pirates. Kiani Selina Pala, you know, Hotota here. My Pamisa Bolatanella got radiated by the MS in Palagalum. Akiana Vida, if you can't talk and send Kakona Kamaka Mutimam, Rebellion Mufuking, we are Halakapilunetta Selepe, Selepeneta Mufuking, Mufuking Yobarabala, we net Osina Police, a police go in at some, Kamahana Civili, Civili Samarao, Positiva Tibani, Yabarabala, Sipochain, Sipochain. A key, we place a set of same matter. The Arakaman of Machabella, Yon Hoto, we come like a show, we let up Mutuma, Catalina in Mutuma, Pamukalabon, Yutakatabo Nodada, Nodaron Tabolo, Impassibisuahana, Barbara, Sibisun Tabolo, Kaman of Machabella, Kakaranya Ben City, Kiani Yon Hoto, Utakova Yon Hoto, Hoto Taikova, Arava Beloto, Catalina, Osina Police, Karadin, a police, Pamukalabolo. Why so la Brooklyn for Hentul?
1: Orlando Pirates ba tla ba ntla jwang ka pa jwang mwana mme karolong ena ya pele ya papadi mme ke hlalositse hore ha ifutuwa ya futuwa Orlando Pirates empa ho fitlhela ha kana ha re le botla le morao la tlhopha sena sa Durban City ke le botla ka nnete le bapalang hantle haholo hore tlhopha sena sa Orlando Pirates se sa fitlha le ho se thiba thiba
0: a re bona Osina Police o nka bona ka mona ka Botshabela ka re pele se a di diona ho tloba ba petse jwalo Osina Police ampi ka re ke tsetsana e bontsha manga a re bona ke manga Kile ka o sheba ke manga se ba parisena sa ke Jocelyn Kamatuka o bontsho ka rete tsela re ntse re tsaba ka ofela ntate titi ke manke traba mokwe
1: ke traba mokwe na ngwana mme ya bo ntse karete o apere nomoro ya leshome le metso le hlano
0: seba mokwe ntate titi re ka ofela Tate Lebelo, Rekofe. Tate Tabiso, Skosana. Tate Skosana, Tabiso. Nibakanea lele holo, Tate Titi. Nibakanea lele holo. Arbore kiani di ono hoton. Winsa jolo neto osina police. A police kio barbarbara. Winsa barbai tiba. Ya o tlasma parisena habo shoku lin teras mashiko. Ya o tlasma parisena teras mashiko habo shoku. Impableta palauri, imo kiele sohong. Ki toss
1: ke toss ngwana mme mme ba palisa Durban City di a ipeletsa ho moletsa phagala hore se ba padi sa borona Terence Mashego se utlile bohloko empa wena hore bolo ke ya Orlando Pirates
0: munyane le tseng ke le bakana le leholo o mametse hore ha hona ka mogomong jwang ka pajwang re ke yena o tshwara le tseng hore jwang ka pajwang mohope re a unka
1: o di kusala Orlando
0: ke munyane le tseng hore jwang ka pajwang papadi ena ra e hlola Ring come home. Kill a pirate. Kill a bagani.
1: As well.
0: As in. I can fit some lies. I'm on a cane, Barbara Sato Sagano, you know, Hotoka, White Saka Bill, we let them a song, you can tell you, Tim Songani, Wakoba Bolanta! You put a girl on there. I want a Mufugang, Karadiatini, Mufugang, Karadiatini, Utaquala, Mufugang, Utaquaba, Aquala, Kion Sabolo, Osina Police, Cantoriatini, Tanatabata, Uta, Yasuka Bravana. It's not going to get a terrible machine. A cane, it's not going to go to Shabella, even if it's not going to go to Shabella. Elinotong, Atavan City, Ntate Daniel Mukwena, Kwena, Rimoho, Felagatibo and Olukosi, Kay Putarna Tedin, Dinteriba Paragon, Gonagatibo, Kazachins, Eva Paragon and Amazuru, Yava Paragofela Mumamedi, Kanapailum with a general Jolong, Yanana Mutuma, Kavashokumi, Janu Tifati, with Afman Tatuso, not on the Paragon, not all Atavan City, Ramatana Mavengiri.
6: Ibangu nana uruke kwa kono lifela likweta. Nana hape. Clientele Legal. Yente tebele tota mulao tse teko itlasi. Ukafumana kava efitla ngu 745,000 rand. Kasi limo. Diplani taruna dikenyele ta kava ya hao. Mulekani. Bana le baliluku. Diplani di kava di taba tase chaba. Mushuku tebe li tsa musebeti. Ikaba di protection order. Klikifeto ya bung. Kalo ntlele khang. Kapa di tebele tse fokolang. Likweta la hao li tla utuza. Phamisa mohala o letsetse lekgotla la hao ka go romela email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Ebe ona le tsitsipano ho hokaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefula tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
4: Sadi papadi, Holisedi FM.
0: Fela holi gano, Sadi papadi, Holisedi FM. Yanela mbutuma utuine, utuwa shokonga. Oje ni gale wana sesi, kibuwa ka evidence makopa.
2: Evidence makopa wana me. Kimo ni ata gale wa evidence makopa ni papadi zina tese tese pedi. Hore ata ipona hat hore. Waluke le na, hore kuba sababu sababu lam pele. Ni papadi zina tese makopa la fasi ba kenga sa shapa sa makana ba fa.
0: Evidence makopa kio oje ni hamu meru tuli yana mutuma. Harwa nesa lenje ba chonga baolome. Kiare barim barbara kesi mpyo silepe silepe kio. Ainga gola nene taka mukana sibili bili uisamrao. Uineza gola lebona siema siema kio ainga na ainele tangu sina tese bisi sibisi. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Anthony Salil, Anthony. Anthony Salil, Anthony. Anthony. Ulu ko si pela chora
2: womenzi
0: amen bege fedileng mane ha polokwane city ine chakete mamelo tshana so ka mona ka loftas
2: e
0: ke a kwana ba bambar sizomine
2: ba ke lona mona ba teng
0: re bona di yona hotjo ke on sabalo jwa lempana jwa le ka re ba itiba nga Justin in kamatuka ka ni o ka fetse ona sa Brooklyn Pohenpool jala ike on ka bolo ona sa tabona dara nora ro ona sa Pohenpool ke on sabalo o hana sibisi ke ane la jwa lo e khutla ka masanganye masanganye ne tsa mufukeng ke o ne tsa slepe ne tsa mufukeng ka karolo nya Durban City re le buile mufukeng o e ka na mufukeng o se na police ka tlhoreti ka masanga bona nya wa hana for a foot mkize wins at akantlo baka hundu
2: bane ba loa ba Orlando Pirates go ramme ba kena ka dikali ka dipase ka pa dinele tsa notse go tshwane go kena ka dieti tsa tsapa sena sa Durban City empa seo ke nana ngore ba lokela o sietsa gore ba tla tlhabela tlhabela bola Orlando Pirates pele le yana go nyane ya ge kutso ke gore ba tle ba rae ba leke gore ba tle ba leke Frederick Asare
0: arbona huku ke ba robonya Orlando Pirates ka bane ka bo robo tshabela Orlando Amstel Arena it is like rena buile mo fukeng ke ba phamisa ka radio 18 wa hana ka kwano ke lu mumba ke na bona lo tsholonga mo ra mo neng ko ke osina police a police ke ba mo ka ba me fatse ho sa tharal mashi ho ka ketse ha are tsa sa tharal mashi ho o ma pete osina police ampi o bua ga di papadi tsa bohopo le fatshe mona mmere saletse jwa le ka jeno ha re bua tsena nga ho setse matati a mashume a mabedi a metso tsheletseng hore re thagone di papadi tsa bohopo le fatshe come on come mexico mo ba fora ba fora tsa benga ba pona jwa le mexico me ha gre ho setse matati a mashume a mabedi a metso tsheletseng come on tsoma nki beke tse tharo le matati a mahlano
2: ke beke tse tharo le matati a mahlano wana mme ne re utlile hore tlhapasana ha sa ba fana ba fana se tla phatlalatswa ka la mashume a mabedi a metso supileng go di nena ya motsianong mo re tlang botse ba teng hore na ke di papadi difeng tse mashume a mabedi a metso tsheletseng tsetlang ho emela Afrika Borwa ka mane ka North America
0: bolo e tle ka radio itse ka bana empa lo jolo ba isula ka mane ke re khutla jolo ka tsabona dara tsabona dara we kwa lo jolo tsabona dara no dara un kamoro ka mane ka mane ka ba shabela u tse ka mane jalai jalai ba mene mene mene palo jolo me ya mo shula Emmanuel jalai e tsola ka ntseme e lo kena khala jolo ke Patrick Maswanganyi u ya khala le bona CMA e le no tsola re pharetse e le no tsola Ben City Carlo Capela papari ina mesu tsoba shuma mane a mesu meri intse tsola pele re le bua mo futeng ka karolo nya bo bona ho pula re kitse pharetse ili bisa le buya ke anem ha re bona magopa magopa ka ntlere etini ke tsala le pharetse ili bisa borwa ha re bona dion hotso ke o tsai pikitla o ntsai pikitla ke o ntsai tsola pikitla ke dion hotso ba re bana bana we ne tsa talent mbat talent mbat ke o tla ka bona talent mbat ka mo ngwa ka bo prima ka le pelo tsona we ne tsa simpio selepe selepe ke o ha ne tsa o swina police ka karolo ya Durban City o swina police a ntsa bona mpi tabona dada o nka bona jwalo ha re bona ke o tla ba mokwena o ntsa bolo thanas mashego ya mosia e tsola ka ntle Terence Mashego ola re Perez ka la mashume a mabedi a metso miraru pedi nyena mo tsianong e tla be tshaketse obiti e tla be tshaketse obiti a tse ar shaba se tlo pasana sa Durban City bona pa pa ya bona ya ho katelana ke mane mo ile ngore ho hang ho tlahle ho dubehe he ke le ka ho sheba hore ba tla be ba bapala joang Durban City tabe a moetse jwalo a mazulu e tle be le KZN Derby ke yena bolo ba re marabala nkwa jwalo ke le bone seema le bone seema ke onka bolo o ne e sang kosi na tsibisi ka ra sidi ke le kwesa ba re marabala le nnotso ka mahlokore ka mabedi mme nnotso lo re peretse nnotso sopa sa Durban City Dion Hotso ka mane ngwe ka bachabela ka le pele le tsadi Dion Hotso o ntse bolo re tsa Maswanganyi o tla koma bolo tla wa hana nanana ka ra di mbatho wa bialutu wa hana fana futi mchize
2: monyetla o moholo hapo sa patsena sa Orlando Pirates ka di nehele tsano tse khutshwane tse ba khona ngore ba tla di etse ba di luwe ho ya mane ne kolonya sa patsena sa Durban City mmbatha o na batla ho tsa sign se tlile ka sona hore Orlando Pirates e lokela ho tsa boiteko ne kolonya Durban City
0: ho kwa bona show me Orlando Pirates e tlo tsoka ka kwa no ka bora bo phirima Orlando Amstel Arena it's a dollar kid on hotso it's a dollar kid on hotso arbone metso tsuke me raru e senye ileng Carlo Nyana pela papari Dion Hotso keo wa phami sa bona tlele ka radio tsini ka di soho wa hana ka mane fona futhi mchize win tsa ka ntle ne e tla ba bona ke re nyagelo a ma mola ngwana o ka ba tshabela le ba re mpa la re jalo nga ba tshisa pota go batla tsana la re ba kene ka le baneng go ba nona sa papari sa tshomo shoko sa Durban City metso tsum ke me raro e se nyi ne Carlo Nyana ya pela papari
2: ne di tlhopa ka bobedi mola me ha ho le le botla le mo rao sa pentsena tsepedi le lokela hore le tle tse ka mise maikutlo e le hona hore mo tsomong o se ka ba le ntlhae tsena go bana tlhopa se ka hla bang tlha mona se tlo ba le morolo o moholo ka rolo nya bobedi ya papari
0: ntlhae mo mola me e ke shebile ho tloha ka 2002 ha di papadi tsa di-playoff di ne di kala ke moo re boneng dihlopha tse keneng ho PSL ka di-playoff di hlaha mane ho National First Division ha di kete lemo tse tharo di ntse di le PSL ha di kete lemo tse tharo
2: tse tlileng ka di-playoff
0: ha di kete lemo tse tharo di ntse di le ho PSL
2: ke mathata
0: di watsele
2: ke mathata
0: ke mathata ke tsona ata ba tsene hemma me di re bona me bolo ile ka na khano ka mane ne ka mo ngoka bo tshabela le balame ya khala jalo ke edion hotom le ba mane me kwalo nya etaben city ne e sa le notso ka mahlokore ka mabedi ne e le notso lo re pharetse e le notso sa ba sa Durban City Betway Premiership re kwa no mona Orlando Amstel Arena Dion Hotso ke wa ya khala bolo tele ka ga di etini ba ile ka ga di soho a isula ka mane mfara futi mkhize u intsetsa ka ntle khabazela wa ya khala Dion Hotso hape ka mane ka mo ngoka bo tshabela ke o tshashala morao Not all on the Paras and not on the City. Why a hell at your hotel? Wahana Kamani Lubumba. We got a shot your hotel. Yaraway Lake up and made them believe by Hupa Matunga High in Pakianini. Where Matella Mahopa, Evans Mahopa, Mahopa, but made them believe Mahopa, Mahopa Mangalaboro. Why Sulakamani, Kai Jagans, Kiana Barambaram, Yuta Dragon on the Paras, Libona Siema. We let her live Mufuking, Mufuking Hill, Utakamon Mufuking, Unsagoloboro. Why Sulamashiko, Kian Kamani Kamanakamashabella, Tabonaram, Winsatagante, we don't want. Ko ba shapela lo ba a di yone hotso wa ya gela di yone hotso o ya gela jwa long ko sina tsibisi tsibisi ke o ntsa bona jwa ba re marabala o ine tsala bona siema siema ke o ntsa jwa lo ine tsa jwa lo ka mene ngo ka bo prima ka mo gona sebelebele o ine tsa o swina police a police ine tsa sebelebele sebelebele ke o wa kena ka ka rolo nya Durban City sebelebele o wa fita sebelebele o ntsa bona jwa lo talent mbata o tla ra monnenwa ke monna wa di shot raha a se tima tima sa pela o swina police impala lo jolo ke a ka ra 18 ya ba shula ona no pirates
5: ona ra ile talent mbata ona me ne ke bona boitiko bo botle bo tshibile ka bona rona no pirates tla lokela re bo somong e tle ra ile hole ho tsa boitiko me kollo ya Durban City
0: e rolo jolo le no tsaka ba shokere ka mabedi re mathele mabengkele
8: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla

0: Frederick Asare wa mme re buile ka ho ngongoreha ka po ngongoro he e teng ya pakeng ya di papadi tsena tsa tlhopha sena sa Orlando Pirates mme ke a bona hore letsunyana e media setseng ho batla ho bathata ho bona hore batla ba ntse di kwato tsene pa itse
1: e ka re metsotso e seng e ileng ke metsotso e mehlano ha ke sheba ke se ke shebile e ka e tsiletse ar bona ke ane eng go se khona ndaba o nka bona jwa lone tsa rena bile mofukeng ka 18 win high corner ba lwanela ka bani rena bile mofukeng hape rena bile mofukeng ke o ntsha bona jwa ka 18 o sina police o tlara a police o rwa ikwa ba ba tshola ka bona ka mani ke tsha bona dada ke ane eng go se khona ba mo kela bona ke lubumba o le ka ofeta lubumba ba mo kela bona e ruta ka police a police o nka bona o la reparetse rena bile mofukeng ka 18 ke ane sebelebele wa Katuko, come ballo ka mogolo se bilibili.
0: Una sa fetse mawa a sale ka letlhelana le le siadi se bilibili ka rudi 18 tsa tlhopha sena sa Orlando Pirates. Go nne o ratla ditlhare a le boemong bono na go nye fitileng se bilibili. Ba khatolle na o iraetse ka thu.
1: Ho tata ho buima mo mamedi ho tata ho buima ntle dikati. Re hlola re bua ka mehla hore ho hamfela. Ha o sa itlhokomele o tla fumana ntshata o di sa tsamae hantle. Harbona Sipoche onta bolo jolo neletsa talent mbata noto la Pirates and noto si stopa sa Devil City kamona ngoka bochabe itla jolo ka Orlando Pirates tsapa muremi ke are ba haremba balanga winetsa Abdulla Mariko ke o le ka kena ka karolo ya Devil City kamona ngoka bochabela talent mbata wa ipamisa ka 18 harbona ba tsula ka mani king nanana ke na bolombe itla jolo ka lubumba kamona ngoka bo prima lubumba lo ka kena impalo jolo ya mashola ngo se khona ndaba winetsa ba haremba balala Abdulla Mariko winetsa Avires mahupa na tsare le boile mufuke ka 18 mufuke utara wara Sintimani, Sampaina! Echiani, come on in here! By Ratamatung and Dabam, important Sapa Muremi, Utaraliana, Sapa, Wara! Sintimani Sainka!
0: Ai mwana mme o sebeditse Frederick Asare ka mora boitiko bo botle ba tlhopha sena sa Orlando Pirates re bo le mofukeng a tla ka letlhelana le le siari a batla go kena ka rudi 18 ka ntlanyana fela hanyane bogareng a be a mohlomong ke wa raha mme a sebetsa Frederick Asare mme le sepa moremi le yana ona batla go etsa se tshwanang le se ntsweng ke re bile mofukeng empa a sebetsa gape Asare
1: mono go tshwaya o butsu latalata ka tsotsa tshwene ho ham fela mo mamedi mono go tshwaya o butsu latalata ka tsotsa tshwene empa lo jwalong ho na le metsotso e tsheletseng Ero le kala gore tla re fitisa ntse le nna tsoka mahlokore ka mabedi bolo ya tsane itla ka tsapa moremi ka molengwa ka botshabela ka le phelo le tshuna o tsama la di 18 moremi o ka bolo o hana mfana futhi mkhizene o isula jwa longe e matlo ke ka mogolo sebilibili o ntse bolo re tsapa moremi ke wa tla moremi wa go ba bolo ntle wa hana nganana o tsene sebilibili ka ntle di 18 ai kwa ba ba e bielo tlo ba huku huku ba le shimela mtsurubunga It's only Devon City. If mana hooky le mofe
0: ha ke sana le sebaka sa go la ngwana mmedi hooky ka tsela e e di di leng ngata ka teng tsopeng sena sa Orlando Pirates empa re se jola ka le tlhalositse se tlhopatsa ka tlhopatsa na tsepedi ha di so hlanjwe ntla ho tswa hooky
1: ha re bona tsapa moremi e ke wa phamisa bolo ka radio 18 ba tshola ka mane ni king nanana ke ane nko se khona ndaba ha ba mo kela bolo ke Carl Jenkins ke ane o teng ka mane mara mana ba mo kela bolo ke evidence mahupa ke nka bolo mme o ile tsa tsapa moremi ke o tla ka bolo ka mane nka bo tshabela moremi o tla koba wa koba bolo ntle wa hana mfana fu team kize wa tshola ke ane ni o teng lubumba ka mane nka bo tshabela lubumba wa tshola mo mamedi Orlando Pirates ha isa happy papa di ena mme e tlo ba khatelong e mahlam e tlo ba khatelong e mahla bane ha di bapala ka ole ka nama e tla ba le ntlhatse mashoma tsheletseng a metso tsheletseng mamelo shutdown se ba tla be ba ba sia ka ntlhatse pedi ha re bone re ne bo ile mo fukeng ka mona ngwa ka bo prima ke yo mo fukeng o ine tsa o swina police a police o tla ra wa ra e ke la o sile o swina police
0: ho nka di tlo tse fosaetseng metsunya o tlatela Orlando Pirates e khatellong mme di bapadi tse bapala mpeli tsa tlhopha sena sa Orlando Pirates ka nnete di a yutlwa khatello e bang e di tsima hetleng a bo
1: ho ba le petho o tlhopheng sena sa Devon City I corner munneno ka taokena ba nna marman Ronaldo marman o ka taokena nne o thu a tswe ho tsene jolo sphia mahlangu
0: ke a di bile wa ipilaetsa ka mane sebelibile ora e monna tswa ha
1: mme o kene ka rolo nyana bo bedi
0: a
1: papa
0: a se khale a kene ngwana nna se khale o batla o tswa ka mane o batla o tswa ka mona fela sebelibile o re ja ka nako tswa ka nqane
1: hey ke mathata ke a ne she o tswile ho kena sphia mahlangu mo mamedi e ke metsotso e tsheletseng e senyeileng mme se re otlile meraro go setse metsotso e meraro

0: yena ifika phela so inseli noto onana pirates ene ili noto a Durban City wahana nqananana ungabalo ka hloho uineza sphiya mahlangu mahlangu ke watla ka bolo sphiya mahlangu o ntsa bolo jwalo ka mona ngwa ka bophirima tjane sifumba sifumba o ntsa bolo mpe e khutla ka magopa uineza o sina policy a policy netsa rele bo ile mofukeng mofukeng ke o ntsa bolo mme ka mora ka mona mme tshono jwalo ke nkosi khona ndaba bohara bala bala tshabona da ranga o iphamisa jwa la tshabona da ranga a re ka hlo honda ba ke ani ni e khutla ka pogen pool ba mo ntjala bo re le buile mo fukeng o tla ka bolo re le buile mo fukeng o ntsha bolo jwa lomme o ne tsala bona siema siema wa e khutlisa bohara bala bala abdul mariko mariko ke ka re se dikere go se bohara bala bala abdul mariko o nka bolo o ne tsa talent mbata talent mbata o ntsha jwa bolo mme o ne tsa tsapa mo remi ka ka rolo nya Durban City mo remi abdul mariko mariko ke o ne tsa jwa lomme ke ani ndaba ha khona ya khutla jwa lo barbala Durban City impalo jwalo nge u teng ka mana sibisi sibisi ka bolo ka mana ngwa ka bo prima e tla jwalo ka nkosi khona ndaba ndaba ke wa e koba magopa ka soho impalo jwalo ke ani tshono jwalo ka mani ni re ne bile mo fukeng o rwa ne ka ba e tshola ba utunga hai abdul mariko mariko ke o ntsa bolo jwalo ka ntle retini u teng tsa pa muremi wa e phamisa in kwa bonolo ke se tiba tiba mwana mme re salo tsike bitso tswe medi gore papa difitlha peletso
1: ke metsotso e mmedi e tlhokolosi ya golo bakeng sa tlhopha sena sa Orlando Pirates gore e ka leka o tlhabantlha mme ke metsotso e mmedi e tlhokolosi bakeng sa tlhopha sa Durban City gore se ka tshireletsa gore batle ba gutlele ka mane ka thekong ba tshwere ntlha e le nngwe
0: ga re sheba gore nantse ke tsamajwang ke Noto Mazulu 1 Kaizer Chiefs Noto Chippa United 2 Golden Arrows 1 Polokwane City 1 Marumo Gallants 1 Richards Bay 1 Sekhukhune One siwelele noto makesi ra leboa sedwel kuduka ngwanamme o tseba sesotho re marasna di fela wena ra leboa sedwel kuduka ngwanamme re leboa le ka moso momamedi go thata boima ga re bone metsotsong yena e setseng a re kadima yona ka fano nganana ke ela ke tla e tshwara a khona
1: ao ba kutlwa letho bana ba marespect ba Durban City
0: momamedi nako ile ompit Awo ompiti tlatilele ke sa tsebe bane Kaizer Chiefs tsa mapele ka ntlha le ngonotho ompiti bolala mabolala tsapa muremi o phamisa bolo ha re bona magopa ka hloho impala le jwalo nga ka u di mana tanta ho setse metsotswana ho setse metsotswana re papa di fitla pheletsong e le noto la no pirates e le noto a Durban City
1: ha ke bone ngwana mme re ka qeta papa di yena mohlomong rena le ntlha mona ho bane e hlopa sa Orlando Pirates ke sona se bona halang se hlasela impa ho bonala go le thata hape hore ba ka nka bolo ba ebe ya ka le tante
0: a re bona tlatlo sa Frederick Asare papa di ka na fana neng ka paring noto la no pirates noto Durban City wa e tlosa sara bona tshelele bana ba yemetse ka morako mona mme ke a ne ba e tlwelo jwalo sibo tibane sibo chain Shaba superako mungari sidi somkhonazi sipo chain unsa bolo dolom wina tango sina tsibc sibc ke wa phamisa bolo telela ba yemetse ke ane le bona siema upile kwa rojwale ke ane mara mara bara bara etla jola ka talent mbatha mbatha u saka mara ka tsapa muremi a shaba superako mo letsa phala ke ane a ifiti saka mana rene bule mo fukeng ha re bona le bona siema u isa o sini le bona siema e ka nna la neng ka pa neng phala
1: e ka nna la neng ka pa neng ngwana mebile ke bona mo captain wa tlhapasena sa Orlando Pirates seng kosi nati CBC a khuma makang ka mangwele ho bontsha hore ho batla ka netho so fedile ba keng sa Orlando Pirates ka pa monya tle ba mane bana le wona hore ba tle ba hape papadi o batla ho so tsamaya
0: mo mamedi ho hanfela ba tlo ba banga tsa ba tlile moya pha me hore ka jeno Orlando Pirates e ba bompudi ka nna la neng ka pa neng e tsa ke bua jalo yalla phala hang yalla bedi yalla hararo phala bonga di tsidi som khonazi ibula lor banda le bapetse ho le kane metsotso ya lona mme e ma shume amane a metso mihlano e fedile ka rolo nyana bo bedi ya papadi ke ka mo tobeni ka temo mamedi Orlando Pirates e ka tsa papadi e le noto Durban City e le noto misana siri Orlando Pirates ka bra papadi tsa mashume a mabedi a metso robong e ba le ntlhatse mashume a tsheletseng a metso tsheletseng misannounce e ba sia ka ntlhatse pedi re ne re itse ha re fumana nako mme ka pele nyana ha re harela papadi ena re ka tlhalosa fela hore re ile ra bua hore ho na le seo re neng re lakatsa hore re tla re se fe mo mamedi se ileng sa etsala selemong sa 1989 1987 mo Kaizer Chiefs e neng e saletswe ke papadi tse nne mme papadi tse nne tseo e ne e tlhoka ntlha e le nngwe fela gore e hape league empa ka bomadimabe dipapading tseo tse nne Chiefs ila hlolwa
1: ya hlolwa ho tsona ka ofela
0: ya hlolwa pa ba ditseo tsenne ka ofela ya ba Jomo Cosmos e ba bona bo mpudi ba hapa league ka dinkhatse mashuma mane a metso itseletseng Kaizer Chiefs ka dinkhatse mashuma mane a metso mihlano ka manje man Chiefs ine e hloka nthla ina le dinkhatse mashuma mane a metso mihlano e hloka nthla lengwe felo re ibe le nthla mashuma mane a metso itseletseng impa pa ba ditseo tsenne mo ine nge hloka nthla fela only 1 point ya ba Chiefs e hlolwa di papadi tseo ka ofela ya ba Jomo Cosmos e hapa papadi ya yona o qetela mo eneng ba pala le Leeds United e hlola Leeds United ka ntlha tse nne ho tse pedi Kaizer Chiefs yona e hlolwa ke Durban Bushbucks ka ntlha tse pedi ho ntlha lengwe
1: tse pedi ho ntlha lengwe ngwana mme mme ya ba Kaizer Chiefs ba hlotse mme scenario ya bobedi ha re ka hlalosetsa bomamedi selemong sa 2019-2020 re bone Kaizer Chiefs e le yona e di hulang pele lokong mme Kaizer Chiefs e ne e hloka fela dintlha tse tharo hore e tle hape league empa letsatsing la ho qetela ke moo rileng re bona Kaizer Chiefs e bapala ka ho lekana le tlhopha sa baroka ka ntlha e tlhopha ka seng mme re bona ka tlhakore le leng tlhopha sa Mamelodi Sundowns se hlola tlhopha sa Black Leopards ke moo Mamelodi Sundowns e ileng ya hapa papadi eno mme ya hapa le mohope ono wa Betway Premiership mme ya ba re Kaizer Chiefs e ba hlotse league ka morao gore ba tle ba dule hodimo dikgwedi-kgwedi selemong seno sa ipapatsa
0: mme mokapitene wa tlhopha sena sa Durban City Siphamandla Nganana ke sona sebapadi sa ipapatseng ka bokgabane jole ka re le a ratlhalosa papadi tlo fela gore go bonala mola o morao o setlhopha sena sa Durban City o sebeditse ka thata le ka nnete ke bua ka Siphamandla Nganana ha mole mfana futhi Mkhize ba sebeditse ka thata le bo Thelos Mashego ha mole Emmanuel Jalai mola ona o morao ba sebeditse ka thata e le ka nnete momamedi House of Fele House of Fele Orlando Pirates e bapala papadi ya bona ya go qetela bekeng e tlang le Orbit fela ke ile ka tlhalosa bonnete House of Fele empa ke ile ka tlhalosa kare Joan Bapere ke bo kampeng ho yona bo ka pela yona e ka shwa e bo shebile e bile o seke wa hobela pele moropa o lla
1: ha re mo pheretse o tshwere
0: ke se ke ka se bua ke re ke se sotho se tshojwalo e re ngwana mme re tlwele o inanatha re hle re etse jwalo re a leboa bohle ba bileng le kabelo kgasong ya papadi ena re a leboa re le ka moso ge nne re fumane tshehetso e jwalo fela House of Fele Orlando Pirates e sana monyetla wa gore e ka hapa leaki bekeng e tlang e bapala papadi ya bona o qetela le Orbit mme ga re tsebo rona go tla tlhewetsa le jwang re leboile mo mamedi ka mehla le mehla re leboa tshehetso ya gago mme ga o le tsena re gotlela diphaposing tsa gaso tshololo o ka oke re a leboa ngwana mmele ka moso
2: mapedi metsotso ke mine ka morao ra bohlano o tshebeletsena ke ya mantlha le sedi FM ho SABC re balola ditaba gona jwale ke se nakanaka naka moloi.

binakia lizwi wokutlala ona le sanere ele sotho mabedi metsotso ke le shemele metsiseletseng botsekeng ga mra ho ra ya botlano nanda wokela dipapadi ke skela mokebelo ke mokebelo ga jeno tsholo ke mokebelo ngwana ka sonta go sane ye ke di 16 ka jeno ha mo mabedi papadi le pakeng tsa Orlando Pirates ka nete ka ba ka bona le wadumo go tlisa Orlando Pirates o tle ka Tiger jeno jena re tla pele ya o tle ka sutu ya re khehle ke tlo teta ka jeno mba wa ba jwalo wa ba jwalo re ke bona mona ye ke bona mona di Facebook ngwe ya mona ma ntodi ya kena ka ntodi ya kena ka mona ntodi ya tswa di pota ka mona di hlae ka mona ha re tsebe le nana phoso ye o kae phoso yentswe kae ha ba ile phoso fela Orlando Pirates e fumane menyetla mengata e mengata bona ba haesale go uetsa nete hona le mong ya reng congratulations Orlando Pirates o tswa ba tla hlaka mona he ba dipapadi ba jwalo he fela he papadi league ene monate mamedi ke la hlakatsho ra ke so bone league e monate jwalo kae ha ke so bone league e monate jwalo kae na bo mamedi na ke bone hlopa sa Sundowns se re banna wa tswantse ga hlola dipapadi fela ga ba hlola ka dinthlatsenyane Pirates e hlabile nthlatsengata ba ba ba hlaisa dintho bona ba re qala o bona hlopa se bo emong ba pele se le le sa se bo emong ba bobedi ba tshojwalo ba ga hlopa se bo emong ba pele se le le sa se bo emong ba bobedi ka mogolo nthata ka ding jwale ba hlaba nthlatsengata gore ba tle ba lekane le bana kapa ba ba fete jwale Pirates e ke ene ha monyetla o no le teng ka jeno ba o tlueletse o sana lo mong hape o qetela ka mokebelo ba tlo bapala le Orbit College ke batla utlwa maikutlo hao hang fela.

0: ke eng. Ke track song. O na le Molly X. I can't tell you who top Molly X. Molly VX solo. Onsorena. We tle mabere ke potele ka mona ke tlo bula mahala nke ke buelwa na khutlo rwanga ke tsama le DK ka jeno.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e khushisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapadi le tshololoka oke.
0: Ho jwalo. Ee, ha ke a bula ka nqana, ha ke a bula ka ditsapotsapong ka kona. Fela he, re kutlwe mo America kwano. Tshebeletso ke le sedi dumela. Hello. Ha ona motho mona. Mabedi dumela hle.
3: Ho tsang ke tsholo.
0: Le ga mme.
3: Hey, ha ke le ga ke tsholo.
0: Ha mona ati hle.
3: Yo, hi. Wa bona e ka jeng papadi. Ine le thata di khopa tsenyenya na tse ha le fitla ho tse kgolo tse na di a tisa sentate.
0: Ke utlwa hantle.
3: Jo, ene phetse ne ba pale e skuto ene ke itwe na le di khona tse 19. Jo, a ehle.
0: E fela na e be ba na ona le tlhopa se senyane le ke mona na ke dumelo a tseba go na le tlhopa se senyane. Ke nna yeo ke le tsholo ke le jwa.
3: So ai ke se ke se ndo tsholo tena tebang le di ka mo out tena ai ha di fika ho phara tsa stand out TV yo ha di a tisa se
0: ke utlile ngwana e
3: ha ka tla bona be ke tla
0: ke le bua ho lo ma be di dubela o ho bi
4: ga mo jo
0: nda de we
4: a he ho lo tata ho le bi
0: pe
4: ba sentse ka o tlo bo ge ja pe le ba sa nna ba se le bo ge ja ba nkile mo ope batho ba
0: o tshonteo
4: Dire ke ona e ba se nyetse ditaba yeno bale. Ba mba pega ke boka mphe mosikulu ile a ipeta tabe.
0: E bale ntate.
4: Ba mba pega ke boka mphe ho yona empa he. Monyata o ntse o le teng.
0: E ba re ka nna ya kenya jwang ka ga hanunga mona ha fela bo sofihli ka mphe ga kwana ha bo sofihli. E ka nna a shwa ntse bo mmme. Dumela hle.
5: Dumela mo kitulo.
0: Le ga nwana ga.
5: Le te man.
0: Eh.
5: Wel masuwa ka mona na ka kwato
0: nda de masuwa
5: eh abdi tsulo ntho ke bone di bapadi tsa pharetse e ke bona ona yo di bapadi tsa pharetse di batla di le lufufa gore ba hle ba ya ka lufufa mane pele mane mme ba etsa diphoso how ka sheba ona go jena na mfukeng o na le ka ka hoso go no a bule le morao la la Durban City jwale bo magopa ha ba bona ba tla sa gatello bana o itea bo beng ka haga ka pele ka moradi di defender ga tsa Durban City jwale wa bona bo a police o na bula a ba bula hantle jwale o tla mona o sa rasela raela o di
0: ndate
5: yale ke bona ba ipeile gatellong engwe kgolo a ho
0: ndate ke le bula holo le sedi fm tubela
6: dimela ndate tsholo ga
0: re phetse mhlomphe wena
6: ndate tsholo wa ke phetse mona mme mana bua le papim phore mona mme wa tswa mona mme ke bona e ka re rona pirates re ntse phoso kae ntse re le mnate mara ke bona re ka dile ka selepe nke be itse ditloa ra qala ka makhaula mona mme hape go tsere e fumaneng ele ya mphutuma e le ya re ama ngwana mme ya tšhintšha morwalo e re tlileng ka yona papading ye ka jeno mo e leng e la qetelela e ntse gore re tenye magopa a ne magopa ga gore wa sheba ke batla ke ba wa retenyana ga e le gore re tloa ka world cup nka ntate magopa mara e le gore a ke mmone ngwana mme taba ye nngwe gape e e tsaeteng re kopane le bona bana le goalkeeper e monateng Fredrick Sare o tšhibile goal tsa rona kao fela gantlentle gape bana ba tlile ba itsetse fela ntho yone o shut the door bona bana ba tletse point e one ngwana mme empa fela ga o so fele ngwana mme re saletswe ke papadi ya go qetela a ne gape go ba thata go dlala le batho ba mentseng gagolo star lefatshe kao fela le mentse le sa batle re etse mara fela re ntse re na le papadi ya go qetela ngwana mme le gore re ka etsa dintho di etsagale mara le ga o ka etsalang moetsa di bika tsela o katela wa kena re ntse re koeng ka ngwana me ke le wanta ke tshola
0: ntate ke wa ka mabedi metsotso ke mashumi mabedi a msimhlano ka mara hora ya bohlano sipo chain mo mabedi ka jeno boela tya record engwe hape e di papadi tse mashumi mabedi le mong sena a sa hlajwe di ntla ka pa sa ka hlajwa ntla le ha ile ngwe fela di papadi tse mashumi a mabedi ka ofela jalo betsa record e ntsha jwalo betsa record e ntsha jwalo wa thala ho setse papadi ele ngwe nna ke ka mohaleng ka mona dumela hle o buletse sealemoya ke a feta kgotso le ka mona sealemoya seteng seteng ka mona seteng seteng dumela hle
7: ao mongabubu mongabubu o ke fetile wa wele
0: ha ku bunda to ntsare ke le buletsa ne ku kwa ke sa utlwe mamedi dumela
7: tsero
0: ntate we
7: tadi tadi tsolo e papare thata tadi tsolo yo
0: ei
7: Tell the tatter soul. Navaco is the Vasana, but given Sinavata, but in next Raumo. No,
0: when I came, no more, I get Galamo, now I see Tiba Tiba animal.
7: Hey, oh, Nina, no, I'm going to Nina, that is to the Gunia, and no, give me the moon, give me the tool.
0: One is
7: I'm a vegetarian, I cut it under the tool, or I cut a vegetarian under the tool.
0: Who John Dale?
7: Moya Fatma Pagani, vegetarian, I cut.
0: Kill a will and that.
7: Tornado ga ratanda tadi tadi tsolo
0: ke tornado motho ke na re he la mabaka baka kwense njani jwamba pereke bo kampeng e baraboka pelo yana e shwa ntse bo shebile ke na e are ke thaba ko fa yo ha senna e are ke makopo kopo fela ka mona ka X5 ka sa e plus ka Virginia ho la makopo kopo e o go batho ba thabile e o go batho ba thabile ka nete ho la makopo kopo ka mona ka sa e plus he sa e plus o tlileletsa makopo kopo ka Virginia ka mono le thabetse tlhopha se se bolo e re kutlwe mona na ebe ya otla ka mona ka pa ke na le mathata na re nge kutlwe fela re kutlwe
8: ah aspeli man that's peli man
0: cho yo lo fela ga ta utswa le mona ba tse ha mona te ba itsela mona te e re kutlwe monga kwa nka
9: Ndade tsolo dimela.
0: Ndade tse. Ndade.
9: Ba ye tikile pere papali fela ndade. Ke lelo tsa mona se di mo kete. Pere papali ka fela.
0: Ei.
9: Ha ba yo papali mona ba mo kete ngo ka o ka o ba tlo kete ka.
0: Oh.
9: Papali ya bona. E ba sa ba se mo kete pere papali fela. Ke ndade ngofe. E ba tsa di mona ndade tsho.
0: Ndade ke le buile a holo hle mo rena.
10: Ha bu tsholo.
0: Ndade we.
10: Bu thata ba yona.
0: Ei.
10: Ine ba bona go Durban City e kwetse ha ba tsantsi ba ga ka le ka ntlo di 18 ba ba tsetsa di short pass ke yona ntho e le tlo tsimpaga ke yo ba ga tsenka ba ntse o ne hantle ba bona go Durban City e kwetse mara bona ba ba tsetsa di short pass wa ba sa ga ba le ka ntle ke Paulus ka mo ke Paulus ntate ka mo ka kwane
0: ke le buile Paulosi o roka mona ka kwanele ha kutlwe mong gape kwano yena o
11: reke ga fela matla ho hang
0: ei
11: pirates ya itshepa ntate re gona ga itshepa ke ga fela matla ho hang ntate ho hang le tsho
0: me ke utlwile hle
12: ao ntate tsholo ao sa ke mohlokoge na go tla loka ke nana fela yena na itlanga sa tata da ga mo ke ntla ditla ke ke rata ntate modimo ke ke nna ba ka ba nya ke kopa fela ntate modimo ka ba fumana fela net le monse la ba ka ba thola le monse la le mosetsa la ba sa ifumana go sanda swike e fatshe hanyane ha o ga te modimo ka ga hawela ha o tla loka na che ba papetse na fela wa ne di tla di tla
0: eh ba sa ihula ga thapelo mama le se di dumela
13: o ja ba utshulo
0: hela
13: o mphula tulu ba umali
0: hela mphula phuli
13: Hayi yabona mna bawutsho ndile khosi elikhulu kodwa namhlanje ndaxelela ukuthi mna oko ndihamba nebhakaniya kwasekuqaleni kwinyanga isephakathi phakwa maJanuwari.
0: Ey.
13: Uyabona kule veke ezayo? Uzawutsho ukuthi hayi umphulaphula wakho watsho. Ubakhe wafaka umremi, wafaka umfukeni, wafaka unapolisi. Hayi iPirates igqithile.
0: Ndade.
13: Igqithile. Uyabona le nto ibidlalwa eDurban City. Ile esithi ngesasendlini mvingele endlini angaphumi uba bakhe waphuma uza kulimaza zinga zonke ingqango angaphumi lebenza loo nto iDurban City namhlanje yona bawuthula
0: ke a leboa ntate.
13: Enkosi maotsholo ntabolela.
0: Ntate ke lebile haholo hle, re nke ke nke mong hape ka bona ke utlwa rona o reng le sedi. Ntate we. Ha ke utlwe bana o boletse ga diyo ka moo, ha ke utlwe ho ha. Ha ke mo utlwe ka nnete, le sedi. Kgotso.
14: Ntate Tsholo.
0: Ntate.
14: Hai khona. Orlando Pirates ntate Tsholo, ke nahana hore ba kene papading. Ba sentse ba hlabile kgomo tse leshome.
0: Eba.
14: Ka bomadimabe ba ile kwana sentse ba hlabile dikgomo tse leshome. Ba tshepise le baahi ba South Africa gore ntlo le ntlo e tlo kry-a dinku tse leshome. Ka bomadimabe ba wetse ke leru. E leng goreng ba ne ba sa lebelela kudi mogolo Dr. Beke lebeke ka nana ntate Tsholo ke a leboa ere ke theowe
0: ke lebile ka okni ka monotlhe morenaka ke kuni ao kuni ke mo tseba hantle o ka okni ka
15: hela mongaphofo mo shebo jang hai all right mongaphofo wa tseba Pirates na ipolaya ka goreng ba sentse ba winne league and ba tsebe na batho ba bapalang le bona na ba fomme jwang bona manna bana na ba ile ba etsa fela shut the back door. Ba re ba traya le bona icona. Pirates ena ne sentse ha ke bone hantle ntate Tsholo. Ha ke bone hantle ke go be ke etlang e tlo bapala 1-1. I'm telling you. Ke a jwetsa. Tana sa mogele ka fiki magallane.
0: Bye. Eno ke palesa mogele. Ke palesa mogele ka fiki maralaneng. Ke na re fang ditaba tsene ha mabedi. Metse o tsoke mashume a mabedi a motserobong a pele re fitla ho reng ya botshelela. Renge ke shebe he rona di letsa matisana jwang heka jeno tjena ke ke bule nthotsa ka ka mona henge ke di shebe ya ke tsena Kaizer Chiefs e hlotse AmaZulu ka nthla e lengwe ho noto Lamontville Golden Arrows ya hlola Chippa United ka nthla tse pedi ho noto Polokwane City Marumo Gallants 1-1 Sekhukhune United Richards Bay 1-1 Stellenbosch FC 2, Obit College not. Siwelele FC 1, Magesi FC not. Orlando Pirates not, Durban City not. Dijalo fela he mo mamedi. Tsona tsa ka jeno. Ho sana re buita batsenga da re shebile Mamelodi Sundowns. Kala ka hore a bone ba pala le hlopa sa AS FAR. Ho tla ba thatanyana, ho tla ba boima. Mme ho sane ke tlameha o tlo buisana le motlhomphei mona ya ileng a sibolola talente ya Teboho Mokoena tla ke re koke ne re tlameha be re bua le ngwana a mpuang ka jeno he mo mabedi o tlo re tshwarele ka nnete go tlaile mabakanyana a batlang a potlapotlakile a gore ka nnete re ke ke ra kgona gore retlhe re bue le yena ka jeno thuso ke ngwana a mpuang ga ona mathata a letho he mo mamedi ne re tlo sheba ditaba tsena a tsa mabelo ga ona mathata letho ga ona mathata letho. Ke ka mokgwa o taba di leng ka teng batho ba futhumetse ka mona batho ba futhumetse e reng ke ne ke e tswa ke a kere enwa ke Boboza o na le thoto ba re kuyeze kulunge mabhakaneya.

Batho. E be jwale ka nnete abuti pepeng ha e se le a nkuwa ke ntja e se le sapo. Hey. Atjhi. E ne yena ka nnete ke mehlolo. Kore jwale o ntlele ka mekgwa e ke sa e tsebeng. Mekgwa ya kalakung o tla robala gotlhe mo yena a re ratang. Butle pele mabitelo. Butle pele ka go bolela. Wo. Tswele pele ka mosebetsi wa ka. Ebile ba tseba o tla fela go thuso jwang ka tlong ka mona. Bana ba ka ba ithobaletse ga monate ka kamogeng ya bona. He ao bathong dinthonyana tsa ka. Ao nthonyana tsa ka tsentle. Ao bana ba ka bathong. He terama sedi ke a mo tshaba. A tlampa dimpho e tsentle tsetle nako ya e tsatsing le e motho di entse empa abuti pepe ke a mo rata ke mo rata haholo fela he mme mama ba se ke a mo tshepa ke a tseba hore taba ya ka le yena e tla ba taba ya ka le yena wa bona le ena ga ka ntshepisa fela gore ee abuti pepeng a ke ba felwa ke mosebetsi go tla loka dintho tsotlhe di tla loka goba ke etsetsa bana ba rona bana ba robetseng ka mane ka kamoreng ke etsetsa bona go ka ba jwang data bona ga sa ka felwa ke mosebetsi he ka baka la bosodu bona ba gae ga se be monate ka nnete ebile re ke lo ba checka ke bone gore na e tlile ka nnete ba ithobaletse bana bao ba ka bao.

0: Banna bebe.
1: Ya.
0: Ai khona ngwana monna ke a opaka. Ne tla mo di sana ke a opaka ma. He? Go re fela lo ntho e mona e lo mang ha bo. Roko bebe.
1: Monna. He? Nna ke se kopio do ka se
0: bi. Aha.
1: A ke khona bloko e ba ba ka mantle bonna. O tla. Nna ke se kopio. Ha go fosa ka mona. Si pa ka mo.
0: Se kopio.
1: Ke se kopio.
0: Bebe.
1: Hela. Gale ke di etsa monna hlanole.
0: Ke a dumela.
1: Mma bo itelo e ka be le gale a ntladile ho ja monna ke ne ke ja mamina.
0: Eh?
1: A ke a ja maeba le bale nna ntjamme.
0: Ah, mampepe. Se ka mpitsa ntjamme jwalo ka ha ka hulwa nthakela dokumoma. Eh, taba ke bokae?
1: Tsona di-dokumo tsentse ko etsetsa tsona tse.
0: Eh, monna o sa ntse o bua ka dokumo tse o di entseng hona jwale tsa ho ntsipela motlakase. Jwale ke lefa bokae ha o le tje.
1: Eh, ebo. Nte bo e fela jwalo ka motswalle man.
0: Eh?
1: Re tla hole mmoho.
0: Eh, walla. Ah, e ngwana monna ke tlo hlatswa matsoho wa utlwe.
1: Ee.
0: Banna ba tseba ke gona ke dumelang polelo e reng moja pele o tshwanela moja morago.
1: O bolela jwang?
0: Wa tsaya maobanene le wena monna.
1: Ya.
0: Tsatsi lena.
1: Ya.
0: Monna ke nna ya sebisa mollo wa mahala. Ha e kgone e bona ntho di etsagala.
1: Ikamaganye le phepe o tlo bona dintho di tsetsa.
0: Phepe se kopio.
1: Se kopio.
0: Eh
1: monna eso ke a gola jwa le mofumadi o sa ntse a ipotsa ga e kwana gore ake o kae.
0: Ke a dumela.
1: Re tla bua ke.
0: Re tla bua ngwana monna. Nna se kopio.
1: Se kopio.
0: He bala. Ha e kona. Ba le go ruta ba sedi ka mogo. Ke bona hantle di mutshe. Mona ding ke a hlapana. Ka ntate ya ntswalang le nkgono mamoloko. Banna ramasedi ha ke a fe motho ka ga lotsogo. Banna. Gore ke bona hantle go mona phepe o agetswe hantle ka ga a tla tsena tsaka gore jwale ke na le monyetla wa gore ke tle ke hae dibekrumo tse ngata tseo ka di kgonang nna tabakgolo ke gore mona ke a tseba gore ke tlotla ke hirisetsa batho ba bangata di-taxi driver diteng mapolisa manese masole banna e ke sa tlakaja gore ka mantswe a mang sena se bolela gore ke tla etsa tšhelete gobane ba dibekrumo tsena di bolela go bahiri ba tsona ba tla lefa tšhelete ya motlakase empa nna ke sa o lefe kore ba 49 ba tla lefa ba di 15 ba tla lefa di-20 di-25 le mafelo a kgwedi kore tšhelete e tla ga kgwedi fela e tla fela tšhelete ntse le teng hela manna bana ba dikolo ba yunibesithi ba teng ba di-collegeng le bona ba teng kore tšhelete e tla nne kene fela ga empone ne re ntate o mbutle le bana ba tšhelete ya matheka ba tla ba teng le bona banna motho o sa tla ja lek gaekgoletlhone le kaleka le banna jwale tjeno o bonala gantle gore molomo wa ketle o shebile ka gonna.
1: Gore ke nna eno ke tsotse sepetlele empa ga ke so fumane thuso letlhanole ke eno ha bona ha le hoha empa e le kgale ga kale ke moletseditse mogala ya o tshabe motho ha o na le mathata o tla bona bao e leng metswalle le bao e leng maleme ntlhapedi ela
0: mshanangwanamonna wa tseba ga o tla letsa ke ne ke se ile ka dikobong o hoetsa etse jwa ngwana monna
1: motswalle waka
0: ke eng wena o etsa jwang ga ka batla go lla monna monna ke bua le man se ka etsa jena
1: monna eso
0: he
1: ke imetswe
0: ke ja utlwisisa se ka lla man
1: hlanole ga ke tse rona ke
0: ka okay alright thola maikutlo bua hantle okay molato he
1: ke llela lapa laka monna
0: he monna pepeng o llela lapa la gago ga le entse jwang se ka ntsho sa tlhe monna
1: mona monna le ga ka batho
0: ke
1: etswa tsiyonyana robala monna
0: ke ma
1: ke hlapanya monna mosadi le bana baka ba tšheletse ka
0: ska bua ka lo man o batla gore
1: ngale ha ba mpa ba tshaba ho mpulella monna ba itse ho nna
0: hey monna hey ye butle pepe bona ma bo itele le bana o re ho etsa lang ka bona ba phela ka pelwa monna
1: he ba isa ne ba tibile monna le pele ke lo fitla ntlo monna
0: ele
1: ba ile ba re ke tla spetse le bona ka potlako ba le lapara ka le
0: tsitse ba le ba ho kae hona lo so ba bone
1: ke ka ho ke re wena ke nya tso pa ko mo
0: ah but all right ga re tsitse ba le go ntlo e tshitswe ke mang
1: hlanule
0: he
1: ke tse ke re mo
0: bu wa sa monna ke
1: wa hala hore box ya motlakase ya
0: phatsa ah wa bona jwale
2: Hey monna o batla gore ngona phepe. He? Bua, o batla gore eng bala o letse bua ka
1: botsa.
2: Se ka mpulela ka o le gata mal bua.
1: Monna, o tla ka se wa boshodi kotsi
2: monna. Hey monna, hey, hey, hey, hey, hey.
1: O tla ka se wa o utlwa boima. O fapana le gore o di e plaka monna.
2: Me o tla go tla go le ai. Wa ikuta go nantswa reng honna. He? Ha, man. Hey monna. Gore ga mantso wa tampulela go tshiseditse mo sane le bana ka tlo. Jwa lo batla. Ha se ka sheshetsa ho nna man.
1: Bona batho ba re sheshetsa.
2: Ha ke la taba le batho se ka mpulela ka batho wena man.
1: Ke tle hle.
2: Jwa lo batla ho mpulela mo sane le bana ba ka ka tlo go bana wena so bona ile ba hao. He bona.
1: Se ka mpulela mantso.
2: No, se ka mpulela ka mantso a botlhoko man.
1: Tsalole. Re ntse tsala re le bana.
2: Ha, hey, ha hola mo ke ke nan teng. Wa utlwa ona ke rim. Ibile potsa ke mona na ke tomo na ke
1: se ka re wa thongwe. Tsalole ke tle.
2: Ha se ka mpulela ke.
1: Tsalole. Kwena ya yangara iketlapi bola kuthusitse bona
2: ha wari
1: kuthusitse ka kenyetsa botlhokwa
2: ha ke re kwane ile ga ithopa go lonketsa ntwana ha ka
1: botlhokwa ha lula gutla gutla bona
2: mamela mamela mamela mamela mamela wena ho le tsena mona tse ba go o mola i wa lapala ha wa u bona gona ke re jwalo ba tswa tshisa tsa ntlo ya ka ka motlaka tswa bo tswa
1: eh
2: ba mela e bile tonsa tshelete ya ka ke a se police ngona jwale na u tshebe hantle na u bona ke re ha ke mmakhano le ke tsalo o tla etsa tshelete
1: bo shotu bo tsa bo shotu bo pata tlalole tlalole ba bo hle bunda
3: maobane ke sebeditse ha boima ha ke sa bua ka mantsi bua teng magwana kana kwalile empa bo go bona sho ditaba tsa mabuitelo ke tsona tseneng di ntlokisitse boko watsa ke batla ho mmitsa ke ready jo ke qala go bona mosadi ya sebeti tjena ke batla ho sebetsa le yena phepeng le hlono lo ka o fumana mosadi wa se mantsi bengana ke lo romela ba sebetse mmoho le nna ho ya fuputsa hohle mo tshitse motla ka sete wa tsiba ha ne se ka tsepiso ya ka e ke yetse ditse mabuitelo re ne re tla etsa mohlala ka yena phepeng ena re ke bona kare oh ke di address tsa ntse mabuitelo a ntshetse tsona tsene le mabitso ane a phepeng a thusitseng batho ka
4: Pepe
3: a ehle empaga batho ka ofela ke makatswa ke hlanole ke ri le yena o tlalla sinene he ri ke bule ke mamela ditaba e sibile lena kwa ditaba ba sadi ke ke bonot
5: ho raya bo robong ho le sedi FM re qala pele ka dihloho tsa tsona Masipala wa Masruwe o kera tsietsing ka o kolota di milione tse mashume a supileng. Mosadi le bana ba babedi ba tshella ka tlung.
3: O tsietsi tsa Afrika Borwa.
5: Ditaba ka botlalo. Mosadi ya dilemo di mashume a mararo le bana ba babedi ba dilemo tse le shumele metsemine le tse robedi ba hlokahalletse kotsing ya mollo ha ho ne ho qhoma le bokose la motlakase.
3: Hey.
5: Monna o di tlamontsa sepolesa ka mora hore motswalle wa hae ya bitswang Hlanole a tlale ya hore monna yeo o ne a tsipile motlakase. Ho utlwahala hore monna yeo ke ra tekniki e mpolo ona mona Masruwe ebile o sebetsa ka motlakase. Maponesa ka mora hore a
3: etse
5: makoloing a mangata.
3: Mabuitelo tsheletse ka tlung.
5: Monna yeo.
3: Monna ba saliwe.
5: Kebole tsa motlakase le di sebediswa.
3: Makase a mararo le lapeng le le. Ke ntho e bohloko jwa. A batho ba sa okwa. Mabuitelo ke mo tsebile maobanyana mona. Ha le jaba o sa bitswa mofu. Monna ba saliwe. Mosadi o sona le di-certificate tse tao. Ya tswalo. Ya lenyalo le a lefu. Ka lebaka la monna. Yo. Wa tswa moleko wa monna ke ilo motlale ya le nna. Hobane mabuitelo ke eno. Shwile le nna ke na le bopaki. O tshwanetse a bolle tonkong. Kore pepe nga la selwa ke le lapa fela e pola tle se le ke mo sebe. Ka ba kala bolo tsana le boqhekanyetsi. Kore batho ba tlo ithuta nenhle
4: batho ba tlo ithutaneng go bolotsana ga bolefe a bona patala we basadi mosadi o latlhetswe ke bophelo.
0: Gore mokgwa wa ka ke ne ke nagana gore ke ya botlhale a the nako ena yotlhe ke ntse ke ngwala meno ka enke le gona e bolou mme ke nna enwa ke ne ke re ke lekaetsa bluetooth gore botlatla bo bokaleka lebaka botsopete bo bokalo ba gore ke mamele phepeng ka gore a ntsipele motlakase banna bone gona bone ke ntse ka ntlo ya ka ke ena e fetolile lehaga ga ke sa bua ka mosadi wa ka gore le ena ga batle letho saka gobane jale potso eo a dulang a mpotsa yona ke gorena tšhelete e kana ka dikete tse lesome re tlo e fumana go kae bakeng sa go lefelela lebokose le letšha la masepala gobane ba fothotse ntho e nngwe le mo katlong ka moo jale ga a qeta o mpolelele gore o tlo ntshia ga nakonkenne ke nketse ya sekee banna ebe ke tlhaetsa banna gore ke nnete gore botlekanyetsi le botsotsi ga bona patala gotu yaka gotsa batho ba ne ba ka ithuta ebe ke tlhaetsa banna nna

makhubumpepe merethetho nkise lesadi FM hantsa maiseleto aye bara simpu singhaga ana singhaga simpu singhaga ana singhaga a saruba ruba sebata tsapa tsapa sa di jamatsala se tsaba ngutlweng ya hoa a di hopotsa mola bo ditaba ke ya bua ntumeleng ka bogeleng ke tle ke le pheteletsana khoko ditaba a re buka tsa di pheteletsana galala re se porono mo etapele ke etapele wa teletse pele bana ba tsaba sa di bana ba khoko le maqekwana a re tsetsepela se porono tsetsepe a re nyunyopela ko ete nyunyopela arma sapo pila sa pile ri abo ka ndate maja maja ba di sa menji se dotsa monate a wole monate le tlele mbit a re ketula ma ketula a kena ka sa sanga mala penga fa pane me sebe tsinge fa pane a ma etonga fa pane ka go di tekesi di be se di koloi re ma du me Afrika borwa o ngisa ka le seri ho le monate je a re tshwere ma fifi o na re di champagne ba ke simpu singhagane ana singhagane o na le ntwe di tuang pelong ya ka mona seponono e ge ke fela saka saka saka saka nyoloa nyoloa wa pala ga le hetla eh o gira bona le thuela le tsang wa pala ga le hetla lena le leng lena gore fetolo o tlhole wa bona ke tsang a ke eh we me di pashasha eh bana no na moya o ra ha ke na moya hona la ja efe mona o thuke mo chacha fase pele ba tla o sebedisa ma hetla je o tla ntho tsona tseka ke tsa Michael Jackson ba bona o chacha ya morao ka ya pele ba re ba sebedile hantle a bona o ya pele ka ya mora e tlola mona di radio mo kebelo ba keng nano kilometer tito ena concert e tla wena mo kebelo mo lomo horenya mo tshelela ofla horenya mo robo ai duki sa hla re tlotsa maka je ma media re mo tsho ratua a go nge pele wena ka ke bona mo ke batlang o isete empa ntumela hleketse di nthoka ka tshwanelo ke re ho bo hle banyetsing banyetsing ka jeno mahlonolo ke ya bana beso a o kentse renga jeno ba o hlabetse a o itse tsalanyana godimo mone ba o re tsalanyana theke mo a o fana ma ene o thunke kwae e ba o jisa o kalo o sojile manye ba se ba o fitlhele lebitso la bogading a ke ka isa gantle a o siwa ka o isa gantle mmese o ya ha batho mane le wena mokgonyana fela jwang o isa gantle malapa a mange batla go ipopola dinthwane e o tla ba le mathata a mangane o se ka nka mekgwa ya heno kwana ba isa mo matlhono le bana beso tle le tshwagane gantle le gatane ntate wena o tlo gate mosadi enwa o tlo gate mmenwa wena mme o tlo gate monne ene o tlo gate ntate o tlo motlhomphe ka nako tsotlhe o ikokobetse ebele o tlo mosebeletse ka botshepeng ntate o etse bonete ba gore o fumana sotlhe sa se tlhoka wena mme ntate a fumane sotlhe sa se tlhoka e go sorogee mafaphana a mabedi a sogogang ditshebeletso di kenen la jole ye mabatweng e di kene metseng le metsaneng a re ke service deliver ke seponono ntate a kgotsofale le mme a kgotsofale ba kgotsofatsane ka ntho tsotlhe lerato kgotso di tle dige di fitlhile nako etsa sms etsa whatsapp o tela motho mohala o betse gore qadile ntho anane sedi efe ya moqebelo le moqebelo mmabedi ba sebeletswa letsa di dumela tlhe a konbrise ku o laka katse mo e hona letse dintse ke di bone mona o na letse

0: ha re le pole maemo le dimo re ka lebelang o sane jalo ka tsena tsa boemo le dimo tlhopisitswe ke bahlanka ba ditshebeletso tsa naha tsa boemo le dimo tshwane tsona ke di temperature province ya Gauteng Pretoria tla tloha 9 di fela 2022 tla tsebeka tla tloha 8 di fela 20 farna gheng tla tloha 6 di fela 20 Mpumalanga Mbombela tla tloha 12 di fela 20 emalahleni 19 Standard 10, 6 to 20. Limpopo, Polokwane, Tita 23. Province of West, Tlaasdorp, Tita 6 to 23. Pochistrom, Mayemo Atswana, Tlaasdorp, Mahike, 9 to 23. Rustenburg, 10 to 23. Free State, Bloemfontein, 3 to 22. Velkom, 7 to 23. Bethlehem, 4 to 21. Northern Cape, Kimberley, 5 to 24. Western Cape, Cape Town, 14 to 21. George, 10 to 23. Eastern Cape, Qeberha, 8-24, Makanda, 8-27, East London, 10-24, Province in KwaZulu-Natal, Durban, 16-24, Richards Bay, 16-25, Peter Maritzburg, 9-22, Ladysmith, 7-21. Kitaba tsa hora bosupa di fela mona, tsela tsena ke tsa hora ya borobong, mme tsona e tla be e le tsa ho qetela tsa letsatsi. Ke tseo seponong.
1: Matsoho a sebeletsa metso le mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng re rolela basebetsi gaebana ka boikitletso ba bona le ho ntshetsa pele moruo Lesedi FM ke molelwa
2: Okay, monsimo wa tua ko rata tsele nana la tshoriso yo ha ke tsebe ke etseng ngwaneso ke na le sebo Jehova ke na le tshimo
3: jo abuti wa kahle wena e monsimo ra tua tshirishag a sa pina yo ke a khola ha ke ne ke mamela I was about woman 12-13 ka bo ma 1979 ke na le bo ma 13 years ha no jole ke na le 59 years wa nkutlwa mari ke ntse ke thabela ha o tsibona pilwa ka ila ba bohloko jwang ine e le pina ya batswadi ba rona yo mme wa ka ona a irata Mahlathini and the Mahotela Queens ao ntatwaka wa ske wa ntsosetsa mahutsana tla tanki miskara ball
4: Emotsu ga du dumela ngwana ntate o bua le master ka mona ka tsirena ge ke Krugers do bo hana jwale ngwana ntate a di je fatse mba nna ke na le tletle e bona ntate na go ena ga we nyane ya go lwela ba tlo bua le batswari ba o e kelletse nako ha o ke na ama jwale je o lo tswa kwa na ha re 12 o'clock ngwana ntate
5: MK Emotsu ga du wa bona bana ka o mametsa ke H8.2 ile kwa kwa Luisa ka bona ntwana ke tello le champion a sna mo kuena titi pote
6: e supile metso tsuka mara ra ya bo super merite to ke le nana ya mo mabedi tsebelo tswa le sendu ditse le mswa ke ka tshela o le sedi of fame a ke mo ke tswa mahala concert ya tlang ho yena o le mosebetsi go la peng o ka rolo tsa mona tuli le to Eto la monate radio ka jeno. Ya o tonya ka la o tlotha ba o tla le khotso o tla le nyaka lo tla le thapa. Hey, ye mo tsho wa tuga. Hey! Tsofa! Re ke tana mo tlo ndike le million fela ga di tsofa ga di lebisa sa ke. A ga nele tsen thwa ka mono mphe mono e keke. E tsukutla tsukutla tsukutla. Hey, homo na je tsa tsikile maobane. Ke le WhatsApp le tsena ya le sedi ka monyetla ona o ke o fumana le tsatsi le tsatsi ba sia le moye. Empa go fitisisa. Monyetla o kopana ka potiana le mamedi wa tsebele tswa le sedi. Ke tlotla e golo. Ke le bua bo ka medi. O ile mba ntse pa maobane ka netwa re mo nna go tswe. Ke di ba kentse fa pa fa pa le ngo lo tiana le mamedi ba tsebele tswa le sedi ka fitla. Kamanika Kronstad Mauke ke fitlile ka mono ka nete a fitla ka mana ka mokwallo Friede Ford a go kopana ntate lo tatsa tsithwala e ka fitla ka mane ka ke ka motsomoratuwa Paris ka Paris e ka fitla ka mono ka Paris ya go patana ntate tie yo matla phawa ntate Edward anda bo mahadi molete o ruwi e ra ja fa monate la o se ruwi ka mono ga o tla ja fe ono tsoke zekete bona ja fe na zekete ga o tla ka mono la o se ruwi ndwendwa a o se ruwi ndwendwa Gamanika ga Paris mo tsomoratu. Ntate moloto a ke o le bana hle. E ka fitla ka mane ka full jones crown full jone. Ke mo tsomoratu a e ka fitla le ka ordinary series. O bona le ngwane suka mo ne tlhalisile. E ke a bo di tlhalisile re ke batla go bontsha mo. E le sedi le a gatwa ka mona. Ha ho. E re ke a le bo. Re ke tlhela tlhela ka dilo mo ka bona ke khutle mamelo sa sebele sa sedi ke atla.
7: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Arthur Mateka tsone mo tsumura tuwa mmino batho ntaba tle di fela ke moqobelo ba ke nka jeno ke o tshepise mo gate ke o tshepise concert re bona o tlo khano le ha mona ati weekend tlo tsamae ha mo le tshebeletso ya lesedi a jara ke tlo fetela jara mphontsa ka tsetharu tsetswa mbuti bomba ka papelo se bu hudi se re ho wena a ka mphotsa na tsetharu o tlo thaba o tlo nyakalle tlo pili ya pili ke o fanya yona a ka mpompo ya pili ke o fanya na mabela tsebelo tsa lesedi ke mpho e ke reng ho wena ya maratong mamedi ya re nna ke a rate motshomoratuwa nna ke thabile ke nyakalletse e ke motho a tlisetswang e dijo ka skimborto e dijo di tliswa ka skimborto e mme monga re motshomoratuwa nna ke a ratwa ga o na letsatsi le felang kapa be ke kgwedi ntate a sage thada ke ya ngotla ka mpho a re thada fela ena mpho ke e tswang botemong ba sebohudi e tlang ho wena wena mabedi a tsebele tswele sedi ya re nna ke a ratwe motshomoratuwa a ke ratwe fela empa le nna ke a rata go monate ke nyakalletse lenyalong lena ke nyakalletse dikamanong tsena tsa marato ee ena mpho e tswa go nna e tla go wena mpho ya bobedi ke tlo di haka di ditharo ke tla ke ditlwelela dimathe wena o se o tla bona gona ga o ikala o wela ka ke thuse maikgethelo mpho ya bobedi ke tla apala mabedi a tsebele tswele sedi ya reng nna motshomoratuwa ke na letho tla ke ntse ke na le tshepo e feleletseng a go ntho tsa ka di tla kopana go finya mpho ya boraro a ka yona ke a tshedisa ga e be ka nnete ga ona motho ga ona letho e le botlhoko ba esenya le ditsobo a kere ke a o kokobetsa e bua bela ka mokopu mane palenyane ya mophelo a re ke a o tshedisa bagata a re dinngwe dipedi dithar e re se ke tsana o tsona mabira tshebeletso ya lesedi ke tle ke o fe mpho ya gago ka jeno

0: tupudu le sadi hai. Le sadi khotso.
1: Ay ay ay morati wa tajwale.
0: Ai wa rutwa ndata di khafase.
1: Yo na we di ho pa sa le mo pi. Ko ana se ta ni di tsamo se ko nta. Ke lo ra yo di se ka tara ya ka. Ke mo twa di ka tara ke mo tla yo na ene ke ka o fela ona.
0: Sa ka di bombo.
1: Ke saka o ya kwa la lokwana ke nta te tsha di mona va tri dala di plotu ke potriter.
0: Ale le sadi ya fa mbela khotso hai.
2: Antle le ka kwete.
0: A mona di ka khatsela motho.
2: I'm not a cat of a quetty,
0: do laugh.
2: What is so? A quet and the
0: woman is a good little hated amount. Kiala will hate the amount, Raka, who puts a gajin?
2: Nana, so on Kisaga.
0: Jauk.
2: Limpopo, one I enter.
0: Good hand. And a saka, Nurua, let's say it better.
3: What?
0: Le kae?
3: Ke itukise.
0: Ntate.
3: Watsa nna ho kankela mane go kwa timane, ho ntate matlakase.
0: Eh.
3: Ho nka thaba go le, nka thaba.
0: E re go feletse ka pele he.
3: Le ha ba o fe o botile ka thoko ho nna wa ba re tshile fela le fo.
0: Ho tla loka, ska tshwenye, ho tla loka.
3: Ha o loka se go tsiana.
0: Ho tla loka, ska tshwenye le tebe.
3: Ke ra mo humane le tebe le bua.
0: Butla ke etse tsena, ho na le ntho mpitsang ka mo. E re ke latele tse ke tsane. Bona le ntwe ke bona ngudi mo ma. Jole ke nyola revolution. Ba ke na concert nya mahala lo sedia FM retito. Ya bo! Tsumrotu. Ai ba dumela ba ba nketsa tsa sna nna poka mona ba e. Ke tsana ma utu ndi kere million ndi tsho fema jaba. O di se o re nya borobong le sadi ha.

0: se nna ke revolution ba re jena re holisa di FM re nka re be mesusung ba shwa bedi re le bile o reng ya borobedi me re thetho holisa di FM ntumela hlahle ke mathaka tsona amela tsa kena ka kwara ba re motsho moratuwa yena ka nnete di concert ya nnete. Sacho sena napo tsebelo tsonge ratwa ngaitsiri ya motho hle uri etsang moqebelo bekeng dibuseng muilwa o ka bana ka Philip Polo sia rarelo so thle motswala ka so thle motsimo ratu asena napo go tsoma fifi gina lwana ka mona hle ngwane so ruma metsi a go lojwang ka wa deni di place ntsa wa deni sebelo zwele sedi la mona ti matrosana se pono mona tsa wa kena e motho a ngwalla kwa na reke mmabathu e motsimo ratu Malefo ka bona ka batlosana ke lebile go lohlengwana se go tsomo tsoke ka tsena ke na lwana hle Richard Molefe qala bo tsha videos ke lebile go lohlengwana se me re thito e bo tsoma ja ba ja ba ara nda tenta hlele ho le fateng tsentso e armane fateng hatumane hatumane magwagwe ha o ke lebile go lohlengwana se ke a leboa ke a leboa ke a leboa tsatsile monate e bo tsoma ka tuang go potsa ho le Kunai swagi tivina kietse nguetse kibata hulla. Au pepi le tebele bu, tlegi pote kamona sna na posite ngle seri bi mela kwazo hai.
1: Maza.
0: Nda te pila tega pila mo tapi.
1: Au emu tumratu.
0: Au kwa boko la mna tivanga diyo makubelo je.
1: Aya boko la.
0: Nda. Nda
1: pika lini mahala.
0: Oho pote manga jeno kiwi sagai.
1: Maza mani pika oho la mani kiwezi la gato la gato la mamu fuki mo ba chwagi.
0: Au fuki se oko muri medi se mo.
1: O tsantsa di me tsama jaba jaba.
0: Jola ha sa o petse di jotse mona diteng o mmitsa ma.
1: Ke nna we, ke matshaba, ke nna ba tshe tshaba tsena ka go fela tsa matswantwa.
0: O mmitsa manyela.
1: O mmitsa hani?
0: Au! Ma folks, ke bona so utla.
1: Ba jaba jaba ne ke re fela go tshisa fela ngwana mmeshe mona.
0: Ei.
1: Tla ye a re tsene ke tsitsi pa ke ntse ke ntse le go tsaka. Re go papa fela ba palami. Ba palame ka tselo soko mone e di poti tsenga ka tse tshabeyang.
0: Tla e fingwane suka Peter hape?
1: A re 76 pa ke ntse ka go tsaka le steng fresh.
0: Ke le buile go ngwane eso.
1: Ke thabo mofikeng.
0: Pela ke tle ke phele mo tapile R26 pa ke ntse steng fresh le go tsaka. Tla di koti ka mone hle ela hloko. Le sa di dumela khotso.
1: Wo, bo jo balante.
0: Ntate pela ke tle ke phele mo tapile.
1: Bona na sala se dia ko mo mo na un puche ngwane to la selonta te mabipo man.
0: Ke na zipi gawile ga poripoko thadisa leo.
1: Poripoko thadisa leo mo na la sele mo no mo yete re riele mo ngapo go a ye man.
0: O na le pinye reng ha o tla siya siya tsimu mantsi a pila pile o ke a lebetse.
1: A ke tsala lo e.
0: Ele wile le sadi di FM dumela khotso.
2: Hi, Ponky.
0: Popiki.
2: Wari sele Ponky.
0: Aki mona tour concert mo gaitsedi aka.
2: Bona fela ntiki e tsenka tsenka mona ke a saka ke nilo sa ke tsenka tsa kana.
0: O bit wa tla ife ja ife. O so ire ile le bitso.
2: Eh, ke tla o vet.
0: Ngwane so.
2: Ntodi mona tin tudi di metse ke re ke a saka ke nilo sa ke o di mo re tsa popinyana.
0: A una monyetla.
2: Le
0: sa dia family bela khotso.
2: Ai ya motho mratuwa.
0: Ke kae manana?
2: Ke teng le kae?
0: Ai ntwe mona mokete mona ha se ya mona.
2: Helang ha ye, ntwena ai ikoti ha mpintwena.
0: Ngwaneso, pelo e hopotse kae ka jeno?
2: Tela ke hopotse ha e mola ge itse tsana hle ke bona bana baka le bana betsu. A go nya ge se mama ha di moloi wa re itse maplasing ka lamba.
0: E re ko palamisa se fofane o tla nkimela re ko kenya se fofane go fe first class ngwanana.
2: A se blip muzake mnati se a se blip ba
0: ba. Le sa dia fam tuela khotso.
1: E ba bona ke.
0: Le ga ndaje.
1: Ndo de ke ke mo le tiro mo.
0: Pila matapi. E
1: ba bona te ke mo lalla mo se foto mo na e ko mo me tinta to bon te ko la se ga ga kwa kwa ga.
0: E re ke tsamaya le wena kwete ke tle go potlakele ka pele fela.
1: Ha mla tike ba le tana, mla tike ba.
0: Phila mo tapile, ke tle ke di nyolle. E re ke tle ke matheka tsona. A ke itse ke ntse tsona le go mo tsena ke se kopanya di boko. Engatse khaleletsa ntsha. Ye tsa motswa go ntwe ne ka ga salad. ya ntumela le shumela metso mehlala metso so re o ranya bo robedi mogahlelo ka bobedi meretetfo o le sadie fm jipo nono enga splash are money money money.

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

robo metsotso mo mera tsebele tswa le sedi ari ya ho renya bo robedi mere thetso ke lenane ho le sedi FM bo tso boratu ha o soka o bona mokito tsona lo ha o ke jo e bona concert ya tsona le ai ho ha nku vetsa ne tie phela se ponono ga sa ka kwa ka di sheleng ka di 5 cent ka Christmas o bona ho bokano mo no shebeletswe wena o ja efa ka mo champagne e o sa tatisa ka mo champagne o ja efa mo tsiba ka ja efa sanana ja efa sanana o ka taba o fesele o fesele o no ja efa ngwana ka ja efa o ve pompong o ka a di mari to go pontse golo ho no ga tewe mari draka ga e ka mari o fe fusi ki pasa mo gato ba ga ja fa ngwanaka e o sa tlapenya o ga o le je a o ka ta mo ba ga yes boy a ga yes boy o go ski pasa mo gato a o se tlomole la o fitla ntlo o go bala ka sogo ka papa o fe e nngwe ya sopho jena draka le bohobe a buka tawo jefa mona ba ba ba ka ufa.

Au bitlantlo. Au ka tfela hlapa. E se le ntwa mago mala mafroso so go go so khupisei. A metsi ena be wiye mana o khinne o khinne. E ka ruka ba botsoge le a betse ma metsi a. A botse ba kana go no tsotsi o mo putsa putsa putsa putsa. Ka ba kwa gopane, ensa le yo gopane ona jwa. O simule. O tlhabela. A tlhabela e sa le yona fale bo di simule a bo gopane bo diphothula a ntho tsena di sa le fele banke shwaga-shwaga yane ya dilamunu kapa banke lejwe fele ba o etseng ka lejwe le sa tla bo kolla dintho di kana tse ke sa di batle. I can do hopola pepe, and I have to do it.

ye mo tsoboratuwa tlo re mathe ka tsona monchanyana. Ai. E mira ro metsotso. Na go e batlwetsa bana. A ke pholo ndlovu. A re hitla famba mo ye. A ke se batla tsa mafatsi mo. Tla tsa mafau fa ungwana. Ke ga tin thotse fatsi nna. Ona le mo mo ring o mamela hantlo ska mamela ka mosito. Ne sa mena mwena

0: 呢？给说那个人呐，要么是小 baby， 给说那个人呐，这个么是小 baby， 叫方伯母耶，你可真哎，哪个哪个哪个呢？要么说么出班呐？kui sa wala sanda wana kama feru kama la khot mala ka ya un sa tse pelo
1: o re re
0: ai si ga si ai ka enjoy ya
1: o re re
0: ba ga shoko tsena wana me ai o mobe
1: o re re
0: wa tshola wa tshola kui sa wala sanda wana 89.6
1: de
0: go tsela ka tse ba wana me fuhlela o fuhlela o le ga da boss itara
1: a re ke sono ga wena
0: ka tsa na ke sono ka yena ya mo se ya baby ke sono ka yena se ka mo se ya baby
1: ay ay
0: ta famba moye ni katana ay
2: ora ke o ketela se pono ona makhubunga ga se mera re metsotsi ka mera ora bo rebedi vela ga e shofa ka nkane ka magete ge libisa sa ke a re ditshwa ofe motse mo ga tu a di tshofa ka nkane ka magethe bele ke mathaka tsona ge tsa tshe o fetsa nnete ba tsadi ba hloka gore ba ise kwana o madlanga kwana bana bana ba ga peita bana ntse re banyane ba hloka ga ba ise madlanga kwana ba itse ba tempted mena le ba o shebisa tsena ntswaki le ba o shebisa tsena a go tloka lo ntswaki ba le bang ke se pa sana ba o tlotse ka nyeng ga mona aba bona o ga bona aba bona mpaena ka ka ke fela ba bona ga a mane no ha so go gena u tla pe di sana se hema se go fu se go fu se go fu so tla se metsona le moshimane jwa le botse o tla bo kolla ba o tshwere ka maotong ka mo oh, esa ja tokofeiye. Ela fitla o sibe tokofeiye e o sibe, o ntso e rata o e si e o sibe. Ke tsane le tla sebetsa speedi busumo. O tlo ntso la fela fohlo fohlo. Ara tsama ba botsa tsela tsa ditlhaki batla wa khala mo pele ba tlangwe thenga jeno le sa di fa mdumela khotso hai. Popi. Ha ba bona sa taletse fela itse ba ga ngwana no hana masogo gweno. Ba tla tsukutla le jeno ba tla tsukutla.
3: A no ke re ga tsagwa.
2: E le sa re fete ya re batla di ene le re tla tladi nte ka mpeng e batswadi
3: o tsana santala ja ene le tlile wa ne re mo etsa jana
2: e batswadi ha le batla go dima di ene le re tla tladi nte ka mpeng
3: mme motho
2: motho tla phoka tsi ya ke lena le mong ya khala tie bo se bile mme wa go khona ba se bile jo khaletse tie o tsiba bana ba iphoka bana ba se iphoki ka khotso bana ba hlwepitsa u kentselo a o lo maria je kentselo tla go nya madeo le momo a keke ba o neya ho ha ba keke ba o fa ke hana ere ke pala meno wa ne jwale ere ke tla khala ke ga o qete mphe mo raba raba ke pala a ntse ba tlangwe tsa mala silia sofi ene go utla ntwe na o thiba ga ga nka ku fema

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: o mametseng jwa ke ka emo tshe moratung police di FM.
1: Awo! Ankhuputa la twa bana ba ka mo go be sentle mo zwa ke. Ah! Tara. Ai, tla nga nga ya fuka. Mo ke ene o le ka ne bana ke ba stovela putsa.
2: Are tloa ba bana ba tloe ke ya fu. Ke gata ho le tsena o tlo thabe o nyakalle. A o skaba le ka bo pelomba ho ba motho a se gopi. Ana motho a dula ntse a kwatile a hloname. A ditletlebo. Ke monate ngwa tletleba ke mafung ke mafehlong. Dihlopheng ke ngwa tletleba ha ona mo sa tletlebeng teng. A ke suta ka pele a mpepela hao. Le motho a ditletlebo. Ana jwale ha se binyaneng, hana jwale, hey, ha se binyaneng. O sheba ha nngwe tjena. O sheba ha bedi. Ke re ke atla ke lo ntsha metsi, ke ba mpona ke khutlana. Ha ke sa khutli. Le batho ba tla fumana mona timo entse le wa mmona Godmanoli. Ba utswitse di million ko a bereka nteng. Wa mmona Godmanoli o fa yang ka koloi. Ba re ne ona kgile mo mathenda ga nyana ya bo 5 meter. A ke tla pla ka pele. A thotla fumana ba le ditlhilo mo sna ntwe ntla e buang. A ke tla pla ka pele ha. Ya o sheba be ke ga. Thank you Mr. DJ.

0: kusasa nothando ukuthula noxolo empilweni yami kiphumusa nothando
1: atsibele sikaratho ngalesedi ngicobele bekhenga. Hello, hi nakidikeledi magaseni dikeledi e rothileng tshenge tsa tlatla matshelo hana betla e tsobetile e thopola ke motang wa gamolete ke motho wa madi fela nako ena ya tshelang kue a e behe mokekeng fole e se re bakodi batlo e supe ka menana e metshonyana. Hello, hi hashtag party time dumela weso.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Melodia Masalwambe

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Lady Soski, Lady Soski, legal, Lady Soski. Ah, tshole no phiri ka kopisi ka mo Lady Soski. Ai. Bomamedi, Lady Soski. I do ne radi. Ah, na ile ka di go Lady Soski. Ayigutu, la shegu tshena Lady Soski.
2: Soski. Aintse go dira ga tsela se ke le ga dikobong. Hey. Pirates a ke tsela tla o etsa Soski. Hey, pirates a ke tsela. Hey, le go kwa ile ke tsala le sefuba. Mm. Hey, skam ba e tsa ntho ke na na ni. Soski.
3: Lady Soski. Khuiza wa le Sandawana ka mona fedu ka mona ga itse diaka. A go tshela ka tsela ngwana me 89.6 ngwana me. 89.61 eso go jela ka tsebe ka motswa kwa ha o monate a tse go jela ka tsebe ngwane se ke marathone tshwana ngwana mme e ka di ile hare ngwana mme o fetela panteng ngwane sa re ka tshwane ka matsona le wena ngwana mme ke khuise wa le sanda wana ka mona Lady Soski ikagara ga itse di

The billionaires as a mahatebe utandolwama. I come to the king like a bizarre kitty lady magazine, or I talk on pizza lady so ski. Ramazan love to la horing and a shamele miss in many ways, so kids of Horella howls a civil lemonade. Ebang ho se joela go tloetsa bonete ba hore le kona kana o tlo di mwakere. Jole ka tloaelo. O bona wa tsiba hore ya o le jalo ho jalo. A tlo le balla ba se hetse ba Orlando Pirates ba ga ha se no ba Orlando Pirates he e ka ba etisitse dipotlo mane ya tisa me ele ba le ba se hetse ba Durban City le bona ba ntse ba ikutlo ka tsela eo. Maybe the papa di e lenga bapala ka anoto honoto. Kaizer Chiefs ya bulaisa AmaZulu FC di paputla ka ntla elong honoto. Asiwelele ka mane ka Dr. Ntla e molemela le yona ya re he e ha go tlo go tella lapeng. Ha o tlo re tella le baleng la kakapa ga di kakapa. Ya ba he bo le isa ba ke se FC di opapina ka ntla e leng go notlo. Mme sa be se bona gore na ho sane Sundowns yona tla hle ba pala jwang. Ba bo di tsena sa tsa kefe e bile e le tsona tsa magaola gang. Ho sane. Ba le ha ke tsena tsena tsa di papadi bana ba seng re tla reng. Mo ya kwa di papadi. Ska se le fa lwang ke dijo. Wa tsiba ke ke makese hampiri ka tsa tsela leng ke go tla motho ya tshwa a re jo. Wa tsiba ke le betseng ha ile hantle. Motho ha hlase la fa le ke dijo fela. O se le fa le ke go ba teng ha mang le mang ha o fikela lena ke re. Kere lona. Ke kopa le itekola e tshebeng. Ke papa di a kere ba ne jwa rona ga se re ya tametsa ka sela yo a se ba lona ha le tupula le tupula go le tupula la go le tupula la batho ba si ba le ha ke tsela tshedu he ba be di hletsa a di papa di chips one AmaZulu not if it little papa di Pirates le yona ba petse ka lokala le Durban City kana to hono to si wolele FC makese FC si wolele o tlile makesi FC ke nahana le bona seleng ya lapeng ba ntse ba ikoka maqeba wa se ba ntlha ile ngwe tshona la motho ka hotla ka tlapa go o fumana o bubetsana o le mong fela o tlalelane o le mong o boga wa se ba hana mohlomo a itse ka face ka paka se tedile ka seng tlapa a go bona go nna go se ga re ba bile di Sundowns se tla tle ba polezwa ba fodinge bona magala gang ho sane ho tsena ho tsa kef matsotsi ke mashima ba bile le mesebe hlano le re ke na ho renya le sembe le mesebe di sembe le se ke ga tweng a ya le sedi o di selengwa na ngwana ngana matsotsi ke le shomela le mesebe hlano re ke na ho hashtag classic faults pele henka rata go tsiba hona ho etsa hala eng ka bophelo ba hao ke mafela beke maemo le hodimo ke bone tshe ka nete a ha ho etsa ba a ba professor Free State di ka go long tseding a se ke ngela tsa bobulu fontaine jole tswalo ha ke bone tsa se le tshaba ke bone mo ngape re sana se stama ka o tlo ke re ngwana na ntse mo khobo he a ho tshwa go futhumetse
voice la go phelo ba ho mogotsi wa ka 086 003 0084 086 003 0084. Sibula bolaetsa ha ka mo ho WhatsApp number nya 079 758 5066 079 758 5066. Hi lanta wisa lang Saibo to oletseleng lo mo sebetseng lo lapeng se bele swa le se dikimo tswalo mo ha o me la ka le bitso ke dikele di mageseni ke lady soski re mo se lo ptela ho renya ka tla ho renya le shwele metsemedi. Hello, hi.

bohloko ba o latlelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

bomamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: la phela sa tse ka ngone ene re ka o sheba wa nsheba bona no go fedile ha itse betse mo fotse wa ka shela phela
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Lesedi FM ke mole. Hey, mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: O da hekete ka ne ho re nyale tshomelo metse mmedi ho tempo wa sele. Ke bitse tsumane o mahlahahla. Musimanyana ke mona ke no sa pile di shots. O ntse se le haka ba ke meno te fela he nna mentse ke tsho ga se de ka tshege. O sa ponto ha o batla go lumisa ka dintsha o bue fela. Bone engwe tlo tse di tlo go lumisa ka dintsha ka meno tena ha fela he. Ha ona. Re le na ho re nyane le tshimela botsimela ho re nga e ke bo bedi. Se bo le tshikara tanga le sedi.

0: phakathi amalobolo iphinde bena ngiyichanga orke
1: shaya ngaphaka
0: ishise ecstasy Kisibeno kaka cheno tlantese sa 086-000-3084 Kano meso soba shume ama be di kamera hurra Iyalo shume le usim Akona ponto etabere ya hurra nyapi 20 minutes before 1 Sinyo mashe mama be di pilo hurra Ya pere kemwe nongure o tlantese sa mama resebele sa le

0: Pedi re letse ka jeno re letse maqhubunga gaso a sebeleso e rato solo for ex de p wa celebrity motho le sedia
1: tsela
0: sedia fa ma tipunto wa sele go na tlo tlo tse mona tsena go ntse tsa ba ya go ska ba sunye ya hle chincha bana basadi ba chincha basadi re tlegetse tshe rena le thuke ke batla gore ke etse hore le gone hore le tlelentse le melaetsa ka mane ka kaka ya ponto ka mane ka Facebook ke a tsa ba ba khenne ba ga ponto a setse ga ngole bana re mo hopotse ha kana kana re tle re bona hore wa bona hore re teng kena le yena empa ke na ngola le sa bono ge ka nnete mosadi o iwane ha enough a khona makhazi o sa butse potso makhazi gore na mosadi o iwane ha enough na ntate o etsa jwa ye ke ya bona monna sa go balang hai pine na ke mametseng hopotsa banna ba sa robaleng hai o bone ba sa tsebena ba lokela jwa ja ga tim o bona botho sa tsebogo na o lokena joang jarteng la bona le ikimetsa jwang tsamaile wa tsamaya wena o le o robala di-guest house o robala le banana bo o kopanang le bona ka 2 minutes ba ka nnang ba go ba bitile o seng mona o sa bamele mosadi wa gago seng mona o fumane o tshwere mathata o fumane ka ngwana monyane jela a tlame be bana ba sa tsebe nna ba kena jwang ka go jarete ke wena le mokanakan moka di kamara ka Facebook ke ponto wa selebo at ponto wa selebo at leseri FM o hlomelong roma metsi ena sebediso o re gona tema shema mabidi le bese bere betsotso ka mora gora ya le shomele metsi medi wa rato wa lelwa kae ka pakae ho hlomelong re o mametsi ena sebeletso o re gona ti

0: motho mona bitsang ka gore ke ntate Pello Dipoko ngoletse dikomo jina tshabatsane Kurong starta 90.3 na kgwanyane Israel ko ena dume Susan Majwang Maria Mogotho dumela botshabelo ka moka thabong welcome dumela kgobotse o utirele boma metse ka 87.8 go tabisang ka gore ke mamponto ke mahaumaka ke mame sele seria re ngoletse motho abishang ka hore ke ding ke pile se hloka mane ka welcome freeste ntire tsirise ka mame sele seria FM ka 88.4 mane ka re and fontaine motlhake extension mame se sebele sir Chama mabedelo mse sele se meso mara hora ya le shumele besimedi wa rato wale ma fela beke tsena ke kere pina gafetsa puo mona lama ka e kapa ka e ho hlemeleng roma mesena sebeletso o le gona teng
1: mama ya ngwanaka tlo kantu fo fele ho dimo
0: ke le ka ngolwa le ke motho a bisang ka re ke tamoshu wa ka mabaza mane ka ma se runa henyalo so

e ka nete batho ba bang ba hloke hore o be mona ha o bona batswelletse pele bophelong se be ditse ka thata hore ba tla ba be mo ba leng o mathema mana re motho ke yena motho a pele wa kgola mogolo e leng hore wa kgola ka rola pala ha o mathema lodi o mathema lodi ha o hale le ditlo ke ka ho tla utlwa ba re ha re batle ditori tsenga tamana re ipatlela bophelo bo mathema lodi sa le mehla ditaba tse di ene re batle ntho tse ngata ponto wa selbo re batla fela out ke go kgotsofala jolo ka bana ba ba ntse malapa bo rona bofutsa ke staga blind empa he wa tseba batho bana lore re tla ntetsetsa ho 0863003084 ba celebrity motho ba qobonga gaso 87.7 le ba tshela 106.7 www.lcdfm.co.za Naki patela di tola fela ki bana tsokolo ifele patela di za bere ke se bena o kae ka runa ya Africa Borwa province ya Gauteng province ya KwaZulu-Natal mo ka bona Northern Cape Eastern Cape Western Cape Free State dume o haleli di to o mathemalo 0863003084

0: 086 0803 0084 086 0803 0084 Holy City FM. Hello.
1: Hello, Turantale Guy.
0: Hey, Chapo Hojoa.
1: Hey.
0: You well, Mangai?
1: Very much of a head, Matatiela Tabachi.
0: Tabachi, Jamatatiela, Eastern Cape.
1: Eastern Cape, 88.4.
0: Hey.
1: Thank you.
0: Le bua le sa sile monate wa utlwa.
1: Eh, wa tswa go ratelang.
0: Ratela eng?
1: Katoliki.
0: Eh?
1: Go ratela ba mo katoliki.
0: Wa mo katoliki.
1: O ba mo katoliki, mme yo na le tsela sa teng.
0: Re le wa utlwa.
1: Ke tla itse turan.
0: Sebele se gele se di ba re ke turan ta batho ba. Ke le se di FM. Hello.
2: Ah, o tapito.
0: Eh, ja pojo.
2: Ai ke tsona.
0: Eh.
2: Tso. Na ke paka me ke di tlhaba le tsitapitse.
0: Ke ngwa ba taka mo.
2: A hulu. A go kwa le toy toy re tla fetse mo.
0: Toy toy ke le tsaka nga mo bjale.
2: A ke ba ba batla mo sebetse.
0: Jwale jwale. Oh, ba ba batla mo sebetse.
2: Eh, ba tsaka mo sebetse, ba iteka.
0: Empa ba senya dintho tsa bona ya.
2: Ba ntine la fela o tshisa dintlo man strateng.
0: Oh, ntine ya bona o tshisa strateng.
2: Mm, impi man.
0: Ntle ba le tshisa mane.
2: Mm. O dumedi tshe mokgotso wa le poni sa utlwa.
0: Oh, mokgotso ka lo tebo mo kweni.
2: E mo dumedi tsa holo.
0: Ta bo dumedi se bile ke a tshepa o mametse ona jwa.
2: Eh, o mmele ke EVA ya renga dumele.
0: EVA, yeah, ke le botswa.
2: Thank you ngwana go.
0: Ba be se jolo tsebele se ratwa ke le seria FM. Ha. Re bana a tepontwa. Ke tla ba ke na pitisana go.
3: Hashtag amamelwe.
0: Eh, shapozo.
3: Ponto a sele, bo shapozo a mponto.
0: Shapora.
3: Ya ntse go jile ka tsebe ke le Spain mona Sixpack ke di o morabane.
0: Oh, mo sebetsi sebetsa mona tsa utlwa.
3: Re na qala tsa tsela wa monate la Sunday ponto le tse ga di yo ke go renya bobedi.
0: Ke o taba ke le seria FM ha. Le seria FM e pete tsa re khotso.
4: Bante.
0: Eh, ja po.
4: Mam se pa kon saka. 88.8. A ka ntle wa ntle wena.
0: Shapura.
4: Shapura.
0: O kae? A re nke mo thuteng kana dubela.
5: Ee la ponto.
0: Ee le kae?
5: A wa itukela ponto mano. O bua le legodi nthwana wa Malebogo location e re tshofe ile wa le Sunday wana.
0: Ee ngwana
5: mpa. Mpa ne ke o mametse ka tsebe e kgolo ke le mona Kimba le Diamond.
0: Ya gola go tsofetse pirates ha ya hapa mawa.
5: A ona le ntoki e chepetse ke tla o kwalula Sunday a kwana ba qeta go bapala. Ke ka belong le ke kwa lwang hape ponto. Ke ntsha mobung.
0: Sa sile mona ta utlwa.
5: Thank you ponto.
0: O le seria fa mo dubela. Le seri.
6: Nna le kae?
0: Eh, sha ponwa.
6: Lo wa ni mo en tol fumo ka. O mantolo mo SG ko. O na Power station.
0: Yakai, yakai, yakai.
6: Ya. Power station.
0: To. Wa khawa bana sa sile bona tautwa.
6: O bonto. O mo mane le mathusa kana ho le bonto mpumile mpu. AD. Ntata tabona ha le smego.
0: Israele ba ngwana mme e wa khawa mama di jumela.
7: Panta. Ko mama tsikile 88.4 ke tsidi ya Sbokeng a ke nalwe.
0: Ona le mang, ona le mang?
7: A ke nalwe.
0: Eh ke re ona le mang lape momong.
7: A ke mo.
0: All right, empa ya shebileng ya mametsele se di FM ke wena ke re.
7: Ba ke nalwe, na ke re happy.
0: Tsa sile mona tsa utwa.
7: Thank you Ponti.
0: Mametsele se di FM.
7: Hello Ponto. E kae?
0: Eh, shapojo.
7: Ke tempontho. Ke se ne tsho wa tsani ka maokeng ka mona go mame tsintate.
0: A letsa sile mona tsa utlwa.
7: Ke a le bo wa pontho, ke letsa sile mona tsa go gata pontho.
0: A Love you too.
7: Bye-bye.
0: The City FM, ha.
8: Hey, la ponto a sereba mutu.
0: Hey, Chapojwa.
8: Hey, hwaluka, man. Hey, jiriko jwa hamaga sika miyatun kamun. Ay, ku mameti waname, ku mameti. Ake hokinyana uketera, ku mameti.
0: Mosebezi ngukai, ukai wanafa.
8: Ke mosebetsi ngwa na mmentse ke fatafata.
0: Be di se ba sebetsi molo wena wa utlwa.
8: Hailala
0: ke le se di FM. Ha.
9: Hailala. E landa te bonto.
0: Eh, shapozwa.
9: Wa lo go jwa ntate.
0: Eh, ke manga.
9: O bua le Teboho ke palame entry ke feta Katorichi mona ntate. Ke ya ka balito, ke ofelletsa kwana Richards Bay ntate.
0: Le bua ke le sedi FM dume me
10: ekek
0: ya tema hlatsindu
10: o tsiba nna pon u mamedi ke mo ke ku mamedi ke di noe pompro
0: u nala ma
10: ke na ke mo mona
0: ba se rame ka
10: eh
0: mahatsela o lwa
10: e wa wata pondo wa wata ndati ma
0: e li tlokomela mane
10: o bigwa bye bye
0: dile mona tautwa
10: ai bondo
0: tsebele me semera re me se sepelo ho rapile jume
11: tumela se pondo le kai
0: ha mona tike manga
11: ke masota malinga ka ruwe report ka le khubula 88.4 ko mametse pondo
0: ana ruwe report mo location la lona le bitswa ma
11: Legation la rona rena le monandene gana le kagiso ke ha o file Dobson Ville ke ha o file Mathole
0: ba tla tsike ba tla o tsaba le bitswe la legation la lona le bitswe la legation la lona ka boholo le bitswa ma
11: ke tsepiso mponto
0: e o tsa tsepiso
11: eh ke nna ke dilo mo on the cast ka mo ruwe le poto ka tropong
0: o motho a tropong ha wa
11: eh ke mo ja tropong mponto
0: Yalo bokwa.
11: Ona buile na ponto ta regili fixe ke next week ponto. Kubai.
0: Fixe ka no o ya fixe ka next week.
11: Ya fixe ka next week ponto.
0: Ba tseba fixe go loetsa fixe.
11: Hai, o bile le motho tletse ke le fumo ponto ke sebetsa lena mo ruwe report so ke lo motsietsa.
0: Hey, na fixe ka ke hai na ha ke dule fika ke botho a fixe.
11: Ah, hotaluka. Ke le bua se ponto lo wena.
0: Ba be se sebele se rato a ngela se di ha.
12: Mogolo.
0: Eh, chapolwa.
12: Ah, mogolo. Bonso.
13: Awe ya hatile ka thukwa ke benze go. I heard the
0: Sile mona tja utwa
12: o mo ke ile mo go

0: Right, ke tla etsa jwalo tsa sile monate utlo.
1: Moshadwe.
0: Eh?
1: Ke ga ke ke ga ho zumi.
0: Kae dina we? Ai khona ho ntata kutlwe. O ntshwarele ntato wa ka. Mamedi ke le botle, ke le bolela tsa sile monate kae ka pakae. O hlomelong o roma mesena tsebeletso o le hona. O tlhontene mathanga morake. Utlwa ntho ne e tsamayang ka morata ke maphuto so enametseoso pele gora ya re tlo o tlala jelo mogatlhele wa o qatela ke a tswa ke a tsamaya goreng ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ke saleletswe ke gora fela ke le seo ka kwalo ka diphaposin oketeka letsatsi la tswalo ka cheno happy birthday to you keteka bone tse ngata modimo a tla o pata matlhong a batho ba sa batlhong o bona o thabe. Raromitso tsopelo gora ya re re tla go nkela ntho ke ena bine na bisa ka re ngio sabela SG music ayanda ngeke lo tla se ba re ke na kwa sa re tsa bo sheshela ke tsebana ka mpa ne ba tla bo N5 bo N1 NA ko wena tali u male seria fe kona tukona ka situkasi one by one two

ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ha re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi.

0: le shume le beso e mehlano metsotso ka mora hora ya pedi ma mesere sedia fa mo sedia fa a ke mo lela wa rata wa lela isaka siza jazwal de tukutela ba tla mana tsebedi seng le sedi ma meri ke batla go njwetse mana mitlenya hona jwali motho ha a ha bo reile bo siu ka pa a hlobaetsa sna boro o kgona ka founu ya hae kene bo TikTok wa kene bo Facebook ho be le nthonyana e leng gore wa etsa go tlisa boroko kapa go itlosa bodutu ka nako tsena ga e le gore o tlobaetse kapa gana boroko wena mo mamedi wa the 80s babamedi ba kgale ba nakong tse o e leng gore re marangrang a dipuisano a na le seo ga o ne o tlobaetse ka nako tse o ne o etsa eng ke e ntho o ne o etsa ko go tlobaetsa ona boroko ona jwa letsele o ne o etsa ngante ga ke re rona jwale tse motho o sa kgonang ka smartphone sa gae a letse dipina a fitlhang ke di-headphones tsa gae fela mamele dipina kapa a shebelele di-video bo TikTok kapa a fitlhe a ikenele bo Facebook a bale jalo diposo jwale wena motho wa gale lona metlheng ya rona batho ba nakong ya difounu tsane tse e leng gore di ne di sena ntho tsena kapa nakong yane e leng gore go ne o sena difounu re ne le etsang a letlobaetse rona ka nako tse o ne sedi FM dume
1: e poto
0: e re teng le kae
1: o ngwana mang
0: ngwana mang
1: e tshetshela kwana ngoba tsa botlhoko mana
0: o ponto o roba tsa botlhoko
1: e o se mamela le sedi FM re borile
0: o ke a leboa mana
1: Mmogo ka katlego.
0: Re kotlelege mme mmogo ka mo ka katlego.
1: Ee.
0: Ke le etsang lona nakong ya lona, nakong e le senang founu tsena tsa di-smartphone.
1: Mamela lesedi FM, ke molelwa.
0: O mamela lesedi FM?
1: Eya.
0: O re a leboa. Ke se bodi sefe se ntse o se gopola nakong tseo?
1: Ba bangata bo mme Mamontha, bo mme Mantete Matlotlo.
0: Re le bo utlwa.
1: Ee, ya ponto.
0: Mo me se jola se bele se ratwang dume. Re se di FM.
2: Ye la ho jwa ngwana mme.
0: Re utlwa ke le 90s ka pa ke o le 80s.
2: A bo. Ye ha e khona ke le 90s. Ke le 70s, 70.
0: Le 70s ka pa 90s inda.
2: Le 70s baba.
0: Alright, a rutwe.
2: Ach wa tseba go le hana ja le ntse le semelo sa ka le hana jena ho ba taba tsa bo TikTok tsa bo ding a sentho tsa ka ho hang ha ke fellwa ke broko bo siu ke fellwa ke broko ke a tsoa ke a cleaner nka mpaka etsa le washine ha ba ho futu futu metsi ba maema le dingwa a dumela ka foka tunga mona fela ke cleane fela ke cleane ke etse ntho tseng a ta fela ka tunga mo ke wa be test rate ka nako ena ntate bosiu tjena washine tsetletse fela ka ntle ka monana ke entse bosiu
0: tjenale
2: hana jwale ntse ke le jwalo ke a leboa le nna ponto ke dikotsi wa makasi ka mme a thone ka moo
0: re a leboa mamedi wa pele ho di-smartphone wa pele ho di-TikTok le di-Facebook o ne o etsang a o tlobaetse wena ka nako e ke bua le batho ba gale o le sedi FM dumela
3: ela ponto
0: ee shapo
3: le khodi ntwana ma le bo location wa le sanda bana
0: rutwe
3: ponto nna tja tsoa kinge ko bo ke thate ke dile TV ka dining room le no tshentse ke etsa nthweno
0: o
3: kana kwane ha boroko bo fihla ke bulela le sedi FM radio e kholo Africa ka bo phara ke di thobana
0: ti TV ka dilo ba teng heno ne
3: yo ponto ne ri sheba ne rama go mona ke khale ponto mpane le black and white ne re tlorisa fesereng ya magoa ga ba ile o ja ba re tebeka
0: ee o re fesereng ya magoa ke batla o utlwa wena bophelo bao ba ka metlha gore ga o ne o tlobaetse ka nako ye jalo ka gore ne le sena TV o ne o etsa jwang
3: ponto ne ke dula ke ba metse radio mpane mo ne ke le teng ka nako eno e le motsweding
0: ee
3: eya ponto
0: re a leboa utlwa
3: tanke ponto
0: le sedi FM dume
4: e dali
0: e shapo jwa
4: ke ndo ya tama ho go mona
0: e
2: Nna ke le gana di homo jana e ponto.
0: A uno hlobaela uno o bulela di homo. Ho le se di FM 0863003084. Dumela.
4: Ona ponto ke ne re rutu o rapela. Khona gona ene ga go hlobelana ga gape.
0: O a uno a ne re hlobela ene le rape.
4: Go hotse ka ntweno gona.
0: All right, re le bua le sa sile mona tautwa.
4: Thank you ponto.
0: Seri FM Jumel.
5: Yo le ponto.
0: Re tele ga. Ma me se jola tsebe re se rat.
6: Yo ma ponto.
0: Eh chapo.
6: Eh, ta dem di tu ne go bu.
0: Totale.
6: Eh, ona tba nna ne ke tloba e. Ba ka ra bua ke go bona ba tla ba tla ba di dire go mo di tsamatsa ga na. Ka tsama go tso sa mo ma tsia ga go tuka re nka ga tsana tsona ke di tsama ga na. Ha ke ka tsana re di tse sa mo pera go rata ga go na. Ba na ka ba go ba ma na se go ba ni go na te. O e ka ga ga. Ka ma go tsana ga.
0: O no dula ka e mo mo no di isa mo.
6: Ba ga mo di ma vi.
0: Eh?
6: Malusukumparane.
0: Ke batla utlwa le lona ba lekešeneng ke batla utlwa gore na ga o ne o tlobaetse metlheng ya gago ka nako ye nakong yane e leng gore o ne o sena di-smartphone, o sena di-TikTok, o sena di-Facebook, o ne o etsa eng o itlosa bodutu kapa o tlisa boroko kapa gore o etse go gonyana 086-0303-084 086-0303-084. Mametsetsebeletse ratang le sedi a fam ke molelo wa ratwa wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore re o mametse ena tshebeletso ore gona teng Aforika Borwa gona ke radio nna ke ponto ba sela bo hashtag a mamele 086-0303-084 no etsang no itlosa bodutu jwang wena metlheng ya gago ke na le molaetsa o ileng wa kena mona ke molaetsa wa Frank Gadebe o mametse jalo tshebeletso ya lesedi a re ka bone ka Villiers ke na le molaetsa o ileng wa kena ke molaetsa o tswantselo go motho ya bitswang ka gore ke Panda Dallas Van Dal o reponto ditshomo re etsa o etsa ditshomo le mang o tlobaetse o le mong dikobong o etsa ditshomo le mang Panda o etsa ditshomo le mang o bane o tlobaetse o le mong dumela le sedi
2: la ponto le kaena
0: shapozwa
2: nte bua le ntate Mbele ka mona ka Newcastle
0: ya ko re tlotlele ntate Mbele
2: e monna na konta o dira di bise le bula la ka ditaba ga ile go hloba etse ha o kona o dira o balabala ka pelo mhlomo o ka tswa ha nyane no hlolo hlodi se ka ntle maka no ke ke bana wa tsama tsama ka ntle ba batho ba ba tla o bona ba go ya loe
0: batho ba o gana ba batho ba tswa o bona ntso tsama tsama ka ntle ba ruwa loe
2: le no tsantsa o dira ka tloka o ntso balabala ka pelo ntso tinya tinya a ile tlo ka yetse ba radio le bula la ka ditaba fela kapa kapale
0: ene le tsore mathata bane
2: eh lo le bimo no se bebe jwa ka ba ba na hana man no le bimo no le thata
0: le tsa sile mona
2: thata ai ke le bile ntate
0: sebe le seng ira twanga le sedi fm ke na le molaetsa o ile ngwa ke na mona molaetsa bona ke wa papu mokwena o mabetse le sedi fm ale ka mana ka ramolotsi ngoletse facebook a solo jaboy le solo qothelo ngoletse ale ka mana ka facebook a re ke mametse le sedi fm ke re mo sebetseng sebetsa monate ntate ke kopa mphe madupi mo ke lakatsa mapinatse mo dumela mingle setladi ya re ke mametse jwa letshebeletso ya lesedi kwa mane ka ramolotsi ya finyane le fijono skoro 90.3 solo mo loikere botledi yes tv channel 806 mametse lesedi fm re ka mane ka matlakeng za strone letsatsi le monate agata mabua a re ke mametse ke le adresh villa yes tv channel 806 ke mo ke mametse nteng se chocha kwa kwa re jacob fixback mechileng a re hashtag ria ropala ponto wa sele botsatsi le monate le fa moeti Freedom Square 89.9 Bloemfontein tsa tsile monate na le motho mona ya ngolletse le bitso la haike thuso motho bi ka mane ka tikwana ho hop start Bulani Modisa di feng ngolletse ara ha mamelo ponto ka mane ka Freedom Square Bloemfontein dumela tle David ntata ba shanyana ngolletse le Mekhelem Fixback extension 10 tsa tsile monate wena sebule o Snoge ara ke mametse ke ka mane ka Thabantshi ke mametse le Sedi FM Johannes Mokopu a tshogone tsa re ke mametse jwa le tshebeletso le Sedi ke ka bona ka e botsabelo T2089.9 koni e kutwana re ke mametse ke le mama fubedu ke mametse ka 89.2 dumela wena galalelo ngoletse Facebook a reponto di Europa ka tiro ya pirates ba nna ba ga di go gopa ka tiro ya pirates Gemini Ramogale a re go le sedia FM le Ponto wa selabo ntla wana ke ntla phakiso rante kwa re ke mametse ke le sotho maseru ka 89 0.0 tsa tsile monate wana ditebo se le bedi ka maleka ka tlhonga a re ke mametse ka 88.4 ga uteng Puma mo kwena ke re bo hletuwe le mafatlaneng a re ke mametse le sedia FM TJ Mohale dumela hle a re ke mametse jwa le sebelo sa le CD Bellfontein lwana re mo hetse a mo helanga re ke mametse jwa le sebeletso e ratwanya le sedia FM di ya mo re bana ke re bo hle Fixback me kheleng a re ke mametse jwa le sebelo sa le CD Khotsone le Cinema Silo a re ke mametse le sedia FM ke le ka mona ka mgwebo Village Extension 5 dumela lwana motho a bitsang ka re ke ka tla o sele beedi ngolle tsete bo mo shote bo o ka mara ka Fixback 90.6 dumela a re ke mametse jwa le sebelo sa le CD Onika Decoration a re ke mametse a sebelo tswe ratwang ya le CD ke le ka mona ka na mahari kwaqwa ke le bolwa na mampho magheta makau a re ke mametse ka 88.4 matatiele le botho bitsang ka re ke makamo wa makamo a re ke mametse le CD FM Clem Fixback ka rolo nya ba a ya bo super jabula bua a re ke mametse jwa le sebelo tswa le CD Frisbeck 87.7 masha indumela le botho bitsang ka re ke mabinda le ya pongoletsa a re ke mametse ke le Crown Starter ma o ke ntse ke shoge suwe ka mana ka thokoza Gauteng 88.4 ngoletsa ka mana ka Facebook nunu kilelo a re ke mametse ke le moemane makwate a re ke mametse le CD FM Sidisho Pape Potchefstroom 88.9 a re ke mametse le CD FM Selo Maphi ya ke re bohle mametse le kamane ka mosebetsintsa tsile monate a re Alpha India Oscar All in Order nyaka lomalaka tsidi ke re bohle re hashtag hamamelwe hashtag di Europa le Ponto wa selva ke matsidiso ka mogelo Kano a re ke mametse le CD FM re hashtag di Europa hamamelwe Ponto wa selva ke le bontha bise mo happy a re ke sehlabeng sa thuate ka mona ka haruna ya le sotho hamamelwe Ponto tamosho wa ka baza a re ke mametse le CD FM buiswa ngozo ke le bohle ngolletsa re ke mametse jwa le tsebeletswe e ratwanga le CD FM re le CD FM e ke mollelwa o rata o wallelwa Alice Alice Sichero ka mane ka tabantsho re ke mametse ka 87.8 tsa tsile monate stays way ntato a re Ponto ke o rata rata ke mametse ka DSTV channel 806 le tsa tsile monate a re ke pandare o ne ke biwa o robala thokwa akutlwisisa boti wa ka o no sa robale ke nna ke tlhobetse ke motsosa kankana ono tsosa motho ono robala le mongwe ya ka morong le tsosa motho a boti Frank Gadebe ke le botlhe wena ice block block dumela Velcom 89.4 ke mametse sebeletso e ratwang ke mametse le sedia FM le sedia FM e ke mollelwa wa ratwa wa lela kae ka paka e gohle mo e leng o roma metsena tshebeletso o le gona teng re tle re ya pele mashimo a mabedi le meseru bedi metsotso ka morago ra ya pele ke ya tswa ke ya tsamaya goreng ya bobedi re sa lo phomola mana re kgathetse ebile ntse ke nana go nka matsatsi a phomolo be ke nana ya manta e neng ke bua le mme manina ya kgona he ehlile mogotlhano o batla ehlile o katameditse a goro mamedi a e sale le nna ke ntse ke tiisitse fela ke ya utlwa gore sefuba sena se tlampe ya fatshe efuba sena se tlampe ya fatshe sena ho bia ho lona ba le tsena o qala utlwa matshwaonya na fela o tshwantse bone ngaka ntate jwale ke re fela nke ke lo bona ke ke lo bona ngaka jwale ke batla ho botsa batho ba sa nyalang batho ba sa nyalang ha le nala mathata bosiutse ka pa montsiare le sena batho ba le hlokomelang ka pa le kene bo dipetlele ke bo mang ba di isetsa mo le shedishilinyana ka pa batho ba le hlokomelang ha e mo ho phuthaphutha ka tlung ka pa ho etsa dintho fela tse o leng o reketsa letsatsi le letsatsi wa tseba ke dumela gore modimo o hlotseleng yalo o hlotsele rato ka maikemisetso ka sepheo le morero gobane o ne a tseba gore ka le leng la matsatsi mmao le ntata o ba tlabe ba le sio bana ba heno ba tlabe ba le gole le wena jale le etsa jwang hantlentle boemong bo o e leng gore le tlhoka bathusi bophelong ba lona lona le etsa jwang ke sa ipotsana jwale o na le motho mo a bone mo nanang joetsa re qetellong ya letsatsi ntse ke tlo nyala Ponto ona ba le tsena ke sa batla go tata o bapala re ke utlwa mamedi o reng dumela
7: kgotso ntate
0: ee shapo jwang ke mang kae
7: ke Brathomo Thabantsho motho
0: ee
7: bona ne re mamela bontate Phineas Gumbu ka nako tseo bontate Thabo Tshaka kgalekgale ke motho wa kate ee ka nako ga ke tlhobaelo re mamela le LM le Ronzo Max
0: ee
7: ne re ntsha bodutu ka ntho ya go tlhobaela ne ba sebetsa le sedimo bontate Thabo Tshaka bua ka ntho tsa bo di-60s early 60s
0: early 60
7: ee
0: re ne mo nat radio kana kwe
7: a go tle
0: le mo nat radio kana kwe
7: e ne le mo nat ma re ne fella ka o no mo mela ditaba hanyane ka go tloa ka 9 u fela ka fast
0: eh
7: o na le bo medium hall fa re go rura o ibule
0: eh
7: u fumana se soto hanyane fela ke
0: ke le bo ntate
7: o ka mo no tobo lo ba pala le ronzo max se jwa lo mamela ditaba tsa ho de kwa a no sa tshwanela ha pe o mamela le ronzo max se le
0: eh
7: eh
0: ke le bo wa utlwa
7: thank you pa ke le buile de eh
0: ba se mama be di le meso e re bo meso so pele ho ra ya bobedi ho reng ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya tshebeletso eng rato wanga ya le sedia fm le sedia fm le sedia fm ke mo lelo wa rato wa le sa ne tlabe ke le teng RQB re khoba bosio re qala beke re qala letsana tsa mana kwa ya dula nqale nngwe ya la tola solfex the p ya dula ntlabe se sunya mashema ma berelo be se robe ba se di fm pele re kena jalo gore reng ya bobedi ke a tseba ba mametse ba bang ba kgathetse ba tswadi bakeng tsa boithabiso ba tsamaya ntatetse le ena a sa e bona ka kopana le mathata ka kopana le maponisa a mona ke mokgwa o gannang jalo ebile o ithuse ona jwale tsena o sane ke mmanta o qoba dikgathatso tsamao ye hae tsamao ye hae ke a tseba o na le ba batho ba bang ba se ba tlwaetse o gae ga twa mono o na le mapotang o na le yana a mo bulelang a bobebebe ga tswamaya tswa ya hai ntate ya hai ntate a hai ntate go dwelle ntho tsinga theole mo ifona ka kodinga theola mo ifona ya e tsona ba le tsena go yentse u balo no batla go khotsofatsa strata le metsi o pana na mathata ka tsatsi le pedi a re pele ha ile mafela be keke ke re pina khafetsa puo bona la Pijara mare ki leka onkela pina mona ati pina ebiso anka oroke. Kuso bango. Chose ya de disip. Anka pina ya OHP.